olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 25/06/2026. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temidire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun o e dide nle ile tun ti mo. Gbogbo eyin Sona Church e dide nle ile tun ti mo. Emi Oluwa si mi loju ye. Oni ka se nkan to yato ta se ri. Enikan ni kini nkan un. Oni a se Matthew 7:7. Matthew 7:7. Ba se ngbara ale fun ipade 7:7 special. Ba se ngbara adi fun women convention. Emi Oluwa ni inta ba se loni oni opolopo yin o wa so testimony e ni agbara Olorun ninu ipade 7:7 e dide nle gbogbo le gbogbede gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Sona Church gbogbo eyin te wa ni ilu Eko se gbo pe mo tun bo lojo Saturday ni Abesan Stadium ikan na ni bi ti emi Olorun ran mi bo nibo lo tin gbo mi nibo le tin gbo mi daddy ati mommy gbogbede laaro yi o inta ba se loni oni opolopo yo te ba ti ta duro ti ni ojo 7:7 oni ikan mi 7:7 ni o fi waasu o je ki awon eyan o bere nkan meje laaro yi je won o bere agbara ni mo fe fi han won pe ko si nti won bere ti emi Olorun o le se gbogbo eyan omo Olorun ki n to bo sori Facebook ka to di pelu awon agbara aje ati odi aje pepe yo pomo nje li ba mbude di omi te le mu to je pe te ba mu tan te yo e yo to seku enikan ni omi ta le mu seku e jo ntori Olorun mami oye lo bu kin to ni edo bale inu omi yen la so nta fe si a wa gbe mu e gbe yoku pade mi ni isin lori Facebook eye yen la ba wo ojo Sunday Holy Communion. Eni kan ni woli sa ni se so isoru yira gbogbo awon mama nbo loni e ni je nkan kan laaro yi e ni je nkan kan titi ti o bi di bi owo tu ma so bi o se lo e ma bo nbi pepe e ti gbo mi die lowo eni kan ni omi e gbe de church na e gbe pade mi lori Facebook omi yen le kokon fi side pelu foto oko yi tabi tako bi re eto ba fe eni kan ni e mo da po mo nbo eja jo dobale eja jo kunle ka jo ki baba mi baba re baba mi ni o baba mi ni oun lo ni keke ina engineer e gba kini lenu mi ki sister o ba wa so dorin loni osori repo.

ga ewa yi eyi so to egbo mi yen segbe eyi so si e dupe lowo e ni o se oba to nfina down ogo ni fun o jesus mo fe ki gbogbo eyan omo olohun ko dide ka jo ki haleluya e ki haleluya mefa ati ogo man an bo ba se nke mo ke si waju gbe omi yen dani o le je bottle water bayi egbe si waju mo ti ni de di omi te le mu tan ti o se fun ni. Somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo man ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah olorun wa won me bi won se ndunu laaro kutukutu oni ojo thursday oni kabiri ninu we matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni beere a o si fi fun yin so oni nto fe beere loni gbogbo eyin mo e mo ti jeun emi oluwa so lati ojo sunday mo tin kigbe pe ka gbawe oluwa ni ka gbawe fun awon oko wa eyin te ba ni oko mo ejo e gbawe fun akobi omo yin ta ba won omo yin ohun olorun ni e awe yen yo si bere ipade adua wa e kan ba yen ni mo waye e kan la o le je meta ru e lodun ba se ngbara di fun women convention be la se se ni last year awon ti wa anti last year no mo emi oluwa ni gbadua fun oko re to ba loko gbadua fun akobi oni la mo bo yo fe ran oko e eni kan ni se we ma lati pade lagbara olorun to ba ti di 12 12 la gbade eyin baba eyin oko eyin akobi omo iyawo e lo fe gbo gba we iwo lo la we awe ataju atawa fe gba yen to ba di 2 ago meji osan wa gbe yawo e ra unje dani fun ya itri kan ibi won ba ti mo tan unje ra eso ra orisirisi nkan nkan o sele leyin adua yi o emi oluwa lo so be oni atola ni emi oluwa fi ni ka se but eni kan ni sa gba we lola ko sa we lola friday oni nikan na ni but kin to pari oro ti mo mu yi matthew 7:7 o dola eni kan ni kini benu we matthew 7:7 matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin olorun re lo so be oni wa kiri eyin o si ri kan kun a o si sisile fun yin in to nbe ni chapter 7 verse 7 yen boya lola ni ma ka verse 8 bere that is ask ti an ba ti e bio so ni nkan to le bere fun oko re senu le te ngbe yi osu yin ni so ni nkan to le bere fun akobi omo re e mu photo won dani loni o e mu aso to se pon photo enikan ni iba se iborun e pepe yo pon mo loni o to ba wa se pon ni photo oko e fi fonu tanan so be yen oya ya photo re bayi a fe gbe isi oko re dide a fe gbe aye awon akobi omo re dide mama wa wa aso to se pon nkan bo si se borun e na o kan fi fun oja mo photo oko re to nbe ninu fonu re fonu yen lo pon bi eni pon mo o baba iyawo e fe wa gbadua fun o laarin wakati meji ni wema Church wa to nbe ni wema mo ri ninu isipaya ni bi obirin kan ti oko e ba dide laye eye obirin yen wa ladua ni isele kan sele ni odun die ni ona adekile ti ni bi gbogbo enu so awon to nbe bi omo ran tin ti mo so yi inu service ni won wa gbogbo eyin te ngbo mi inu service ni won ti wa ti won ti ngbadua be ni owo oluwa jade lati enu elemi pe gbogbo eyin obirin egbon adua soke fun awon oko yin to ba di ago meta osan ola oni ni sin oni ni an pe ago mejila eni to so be to lo tun lo in fact awon eyan o fi e se bi eni pe won ko bi ara si bo nigba ti o fi di ago meji abo gbogbo awon to nbe ninu church ti won ti so ro yi won ti de won ti pe siba ngba to di ago meta won la gbogbogan awon obirin ti pe enikan ni o tete denu pade yi eni ti o si tete de yen amo bi to ya iyawo pastor church ni iyawo pastor tete de o eyan ayan fe
igba to di time yen awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo kini koko adua won ri pe odidi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile niwe awon nkan ta denwo loni ah pepe yo pomo lati iworode wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen omi te gbe lowo yi oni omi te mu omi na si tore e gbe pade mi lori Facebook ni isin in gbadua si bayi ma tun gbadua si te ba ti koko pari adua e koko seku e mu omi yen ku omi adua ni e gbe yoku wale ko si bi oko ri o se ni ni ajeseku ko si bi awon omo ri o se ni ni ajeseku ise wo ni ranhan ni eyin ayan fe won ba gbadua igba ti en so ri ofe igba yen ni mama pastor de mama pastor de olukuluku so ri ofe won koja lo le asaju ati won gbadun dugbe dugbe to fe pe nigba to di ose keji to tele eyin ayan fe pastor church mo ku pastor church lo mo ku ase nti won ri ase tori iyawo pastor ni an fi ni ki wo won wa gbadua iyawo pastor wa o in fact igba to n de si won ti pari si nti mo so yi yo ti mo ya won to ye igba mi nbe ti olomo fi ase idile si enu iya igba mi nbe ti olomo fi ase igbesoke oko si enu iyawo e agbara to nbe lara obi okere eyin aye ni bole wa te tin gun mi gbogbo eyin mama mama oluwa ni e gbadua fun awon oko yin gbogbo eyin mama mama eyin te loko mo oni ka gbadua fun awon akobi awon omo re e si gbawe di ago meji osan ni mo je ise fun o gbogbo wojo pe si basiba si wema loni ni igbaradi fun women convention sunday ni o je only communion isin agbara ta mo se lekan obo si isin dupe eyin omo olohun emura afẹ bere fun oko re afẹ kan ilekun fun oko re gbogbo ilekun se to ti afẹ kan ilekun fun akobi awon omo re Esa o si ilekun ti obi kan ti won bi okun atobi ba jo kan ilekun e lo bere pe ta ni won kokon si fun bi okun atobi ba jo duro lerona loju titi e ja wen ti moto osa anu ti won ogbe anu ti nbe lare yin obirin ku ni toni yere yere to bi ba tun wa fawe ti

0: Joma, omi ko je omi lohun mo fe be olohun fun akobi omo mi olohun da mi lohun je ki yi pada nla ko de e ja se bayi gbogbo eyin te ni anfani te ngun mi bawo le yan se mo bere ona marun le yan mo fi bere anyone be bo you can ask only bere in the name of Jesus. We want to use the name of Jesus Christ. Afe fi bere fun oko re Afe fi oruko Jesu afe fi bebe fun oko to fe. Ask in the name of Jesus. Eni kan ni so ko yen titi dola ni sin gbo ninu we John chapter 16 verse 23 to 24 only whatsoever ye shall ask the Father in my name he shall give it to you. Ohun kon ti e ba bere ni oruko Jesu ohun te ba fi oruko mi be baba fun o le mi o se fun yin. Afe fi oruko Jesu gbadua pe ki won gbe calf ki won gbe oko toko re omo wa ki won gbe truck fun Oluwa so fun mi pe oko re so fun iwo obirin pe o nilo truck to won mo fi sise ko won le mo rowo mu wa won e gbe fun o emi Oluwa wa so fun mi oni to ba fi to ba ba gbadua won gbe fun lati ejo ile imejeji ti jo n pete pe ope fe ku onu le yen e rowo Oluwa wa so fun mi oni wa gbadua fun mu foto e lowo to ba ni foto e iya ni isin ya foto e iya foto e sinu phone e wa mo seyin wa gbo nti Oluwa so oni ki se ko won gba le nikan fun yin igba ti o ba fi di march 2027 inu le yin le ti mo soro ohun Olorun lo ngbo yi wa wo akobi omo re to ti fe wo school lati ejo yi akobi omo e ti tin gbadua pe ki won fo ni COS Oluwa ni mama awe oni ni o beli e Mami, kin lo de ton wo, wo ba mo re se nse gangan. Inami ku amena shahala. Eni gan ni se nri mi ni. Gidi gan. Asi mi loju ye ni. Matthew 7:7. Ni igbaradi fun ipade 7:7. Women convention. Oluwa so pe gbogbo nkan ta ba bere loni. Pelu ipade awon obirin nibi ta ti gba pastor Temitayo Odekunle lalejo. Oh, pepe yo pomo loni. Ago meji la ni gbogbo wo pe sibasi wema. Nibi ta ti mo gbun adua soke to ba di two gbogbo eyin baba wa gbe yawo e iba so kada lo ngun iba se keke wa fi gbe jo lo won mo fe ti ju ba yen lo angbara adi fun 77 angbara adi eni kan ni woli won le n bo le ko ni saturday se ti gbo ni lagbara eni to laye atorun iyen ni oni ja se so orun mo ni ale ola friday iso orun ti council ale ola Iso oru ti kansu tori mo nlo si Abesan Stadium mo ri osu mare pada mo ti lo nijo Tuesday Oluwa no ke kan e meji lo ku ti ma de silu Eko bi n ba wa ni ojo Saturday ma tun wa boya ni Monday eni kan ni bo le n bo ma so yen fun yin bo ba di ojo Saturday si Sunday me lama na ku bidasha mi na sha paradaya be ba win ni contract yen awon omo re ayi o tun best well fun yin e won ti ya ise ni isin e wo bo se won atoko e opo e ti o ko se bakan e wo nkan meta to sele si won engineer e pe mama iwole owo egun tintin
1: emi na le ri o baba mi oruko mi ni Adeyinka lati ilu Ondo ni 2021 oni mo ti ngbo program yi lori radio ngba to di 2025 ta lo lo July

0: 7 July mo wa ki lo si gbe mi wa ni pe omo mi kan sonu a wa omo ititi a ri aran ni se ni da ba ri mo titi titi to fi di on the 6 July mo gbe program la around the 6 yen to je ojo Sunday mo wa ro wi pe ah omo de ye ki n jade si oro mo yi awon eyan so pe ki ma da ke mo ni angbadura emi ni o gbe mo gbata de church pastor loko mi mo wa so fun pe daddy ta ba ti dele loni ojojo Sunday Monday ohun ni 7-7 lo bo si nigba yi mo ni ma ti dele mo le mi lo si olorun ojiji ti mo mo gbo program e lagu marun marun yi daddy wa wa ni won ni ko buru oju won change emi o so ron temi
1: nice gbogbo eyin baba mo pawo po mo be yi laaro yi mo be yin ni time ten bo mi mo joju e wo change in te wa se ni pe wa gbe yawo e to ba ti mo mo pe ran se olorun ni pastor ni won to to but eh se bo ni Thursday ke se Sunday service eh sir you on there ko wo ti o tele in ni o do mo so si finally se mo ni o wa do mo church ni emi mo ni ko gba awe fun won ni omo lo sonu yi engineer je mo gbo nti ya yin so lo e je mo gbo nti so bo ago meji la la wa loni gbogbo eyin momo si ni
0: tori ni ile jeun nigba to di ta ti church de omora won ni jeun mo lo bi opa mi asi mo ti mora yen oko mi na mora
1: nice baba re niyan baba dada niyan baba to mo lo niyan won ni ba won se mura opo awon na bere se mura a jo debe ni eni kan ni se ntele yawo mi to ba le tele but to ba ti di bi baba se ngbadua lo lo ra nkan ti break to ba ti fe pari tu la pari tu wa wa pere ni e mo wo nti o sele nu le yi
0: ba se gbera ni irole on the 6 yen ni ba se de gbran bayi ta wa bi ta ma joko ta gbe eru ata gbe dani ta gbe sibe ayipo ibe yen gba yen le so pe e kan ni ki won ayipo be ayipo le kan ngba ta ayipo wa fabo si ibi eyin ota abere si ni gbadura emi ati oko mi mo bere si ni sokun si olorun lorun agbadura yen titi titi ti ago mewa lu dade wa ni olorun ti ba wa se olorun ojiji to gbagbo ta si to wa bo ti ba wa se o ni ki njeun polo ki mu ni ki won lo ra ounje wa ba se gba abajo lo ra ounje yen nigba ta pada de ibi ti agberu wa si ajoko mo njeun ounje ti o lo lenu mi tele o lo ngbe ati nje lowo oni kokan ti wole mo ba gbe oni iya dami lo soro oni se boda mayo wa ti pe yin oni ko pe o o lo pe ohun o lo so pe o try number yin pe ko lo sugbon wa lo hospital ki lo de mo no try number re ko lo okan mi bale ngba to di oru nkan bi 1 enikan fi number e pe mi oni na oni se ti e ku oni o strong oni bi ti won jaju si olohun oni be lohun ti ri to won a gbe lo si hospital o sugbon na se phone re wa lowo ohun oni ohun ba charge on to ba da ro la oni yo pe mi oni o bo se di nkan bi ago meje aro ko to di pe program bere number e wole elo oni elo mami mi oni bo le wa oni nbo ni wo wa lati jejo oni ngba to nba dele olohun o salaye fun mi bi tan si teyin atoko mi tin gbadura mo so fun olohun mo ni mo fe gburu omo yi ko to de pa ko lori oke ojiji to mo so fun oko mi pe ti mi ba ti gburu re ma ta ku sori oke yen ni mo ni mi ni lole oko mi lati gburu re na agburu omo yen lo to ati ododo ngba ta pari ta fe de ife ko wole ẹgbẹ́ tó wà nílé pè mí pé mọ́mì mi ọmọ yín mà ti dé mo yin lọ́run lógo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run òjijì mo fi ògo fún ọlọ́run dádì ìpè yín ò ní di ìpè yẹ̀yẹ́ o nígbà tó tún di october 7-7 october ó tún rẹ àkọ́bí mi débi pé ẹ̀mí rẹ̀ fẹ́ bọ́ kó lè rìn mọ́ torí kò gbé lọ́dọ̀ wa kó tó di pé ìyàwó rẹ̀ wá já jùlẹ̀ fún wa nígbà tó tí mo ní à èmi ń mú ọmọ yìí lọ sí ọlọ́run òjijì o ó lóun ò lè wọ mọ́tò

0: When we move by the beat,
1: we move by the beat,
0: my son.

0: jumọ se ko awon ero lo so agiyan ero di eru jeje fun gbogbo eranko eranko to ba bo sagiyan ero ti o ba ku ko ni farare lo eni ba ni ohun ko ni be ni keni se ohun o dawa adadi ni irufi oni tohun e ba mi so fun wi pe omo mojo ori nto julo o bo mi daada eni ba lohun o darajo ohun o nilo eni keni to ba sina sinu gbo ko ni renikan ajo fi kun lukun eja tun baba iwo boya aja soju ona idisi ni tawon agba fi bo ti won ni aiko worin ejo oni ma se ku pa won tori bo ka ba lo nwaju ti sebi nbe leyin ti paramo le ntele to jo la wa nwo rurubo leyin ah eja bere omo ode ti yo wa gbena woju omo afayafa yo le die o ko si ere kankan ninu konko jabele mi ki ba yan se e mo gbagbe pe ni to ba ba ni se ona la ba se tori pe eni to ba pe ni si owe ti a si je pe re ilu le je pe eni pada nigba ta wa na ba nilo oko ba wa roko ti wa sugbe eni to pe ni sowe ta dagunla ta lo re ba ara ti wa go ni ya lati piru fe eni be sowe a le dagbaye o mu mi ran ti alagba laoye ha oga ni le ise kan ni o olodun si ke lopolopo igba ti won ba fe se nkan ni le ise won ti won ba fun laoye ni iwe ipeni sibi apeje abibi inawo owo ni mo fi sinu apo we envelope ti yo fi ranse si won kode ohun ni igba keji alaga ni agbegbe ibi tin gbe landlords landladies association ti won ba pe sibi inawo owo ni mo fi ranse si won a soro pa laoye ngbo ba dola sugbo owo fun ni ko teyan
1: oro agbare o e ja gbe yewo
0: won ni ko mu kan alakan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn ile se mtn nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa instagram oro agba 247 tiktok oro.agba 82 abdulrazak abdulgani mr gra loko mi ile se mtn nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
1: oro agba re o
2: Ojumo onitumo oye alaafia lakidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
3: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
4: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawao mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
5: Eli wa disappointed
6: Bon jesi ji ori awo ti bomirin mu koko dagba eri la pere idunu 32 FM 94.9 fe yin e
7: Laughter House Orioke Tente Premier Mokola Ibadan

0: WFM 94.9.
1: Baba Fendo de
2: iyan mero ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so folu weri owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbugbu abi e gbugbu nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
3: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbe lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe afawon ati family won
6: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
1: baba fe

0: to fun re olodumare a to bo bi ori segbe ni bi ate ile ki oba ti gbogbo agbara nbe ni ikawo re oba ti po bo oba ti lo bo oba ti fo ba joba tenikeni o le bi le ri oro wu be ba si wa bi yo ni ase yo wu lohun ngbo awa wa nbe o laaro yi ni olodumare mo fi adara abanu je o gbogbo npe seyin na re ogun ti an fi mo bere eyan lowo ara re mo je o ja wa e o fo emi ati dukia mo je kankan wole to wa 32 FM 94.9 iko ni ta tin derin po so ni ibe na la wa laaro tuni e ja so fun gbogbo na yan na yan eni ki won sora se nitori pe gbogbo eyan na ko le eyan na ki won sora ki won mo ba na ni oba ni ki gbogbo ogungi kungi ko no sogi ko ma ba gungi aladi nitori bi pe biyan ba sare kari o se se ko mimi ku mi eni oba si wa wa ku wa ko mo mura ati riri kuri ni eni oba wa se be ko mura ati towo nbe o oni bi npe fatuye loko mi e ja ma se dada ka si mo gba receipt nitori ijobo orun e ka ro le ko se
1: o ma nwo ni ka fi ogbon ologbon se ogbon lopolopo gba kin to ta awon kan lokiti lana ko ma ba gbe awa na subu inu woye ta ba ri o woye kan lo gbe oro kale ni mo tele mo se gbe mo gbe mo mo fi la kai dada o ni oto ni kiyan wo nkan oto ni kiyan ori nkan ohun oto ni ko ori nkan ohun oto ni ko loye re oto ni ko loye kan to wa ri gangan ko tu wa mo to fi se Epictetus lo foro la kai kale e kon ogbon logbon loni bo ya wo na authority e lo nbe ki ma ma gbe ni paradise full bawo loye bo se ba so gbogbo ojojuma aye kan ojojuma aye ojo kokan pelu wulo ti eni e ti kaluku ba fe ni oyan nbe e ka ro jake jadu agba laaye abi nbola labi loruko mi mo ni kinkin pa ko ojumo ni weroyin ojumo ile wa na lo tuguri ate ni koni adeni posonu 32 FM 94.9 ko woda ni bi iba laaro to de si gbadun wa debi to lapere e ka bo
0: ha lara awon weroyin to bode laaro to ni mo lori ofe si weroyin Nigerian Tribune
1: mo lanfani si weroyin The Punch laaro e
0: bákan náà ni ìwé ìròyìn Vanguard ọjáde ó ṣe déédé ọwọ́ mi.
1: Ètí mi kejì ni ìwé ìròyìn The Guardian.
0: Ẹ mọ́ wa kiri oní nǹkan làájí ó ṣe The Nation ó náà bọ́ gbòòrò òdìṣẹ́ kíkà láàárọ̀ yìí.
1: Bí àkókò bá wá fira rẹ̀ lè jẹ́ pé a máa mú látinú ara wọn ọ̀kan sínú èkejì ni kára lé o lè gbádùn àwọn ìwé ìròyìn tó yọjú mọ́ tilẹ̀ wa tòun ní. Dáadáa akórí ń bẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí ni kátàrà bọ inú ìwé ìròyìn ti The Punch láàárọ̀ ẹ̀ka ìṣíde lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn tó bóde lánàá tá a pè kẹ́lù nípa ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ wọ́n ti jẹ́ odi mímọ́ o wípé àbá ti ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ti ẹ gbé síwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lókè lọ́hùn tó ọ̀rọ̀ ti sọ́ra rẹ ó yọrí wọ́n sì ti wá tari ẹ̀ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti àwọn ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí ìgbésẹ̀ tó tọ́ kó lè bẹ̀rẹ̀ lórí rẹ̀ tó nígbà tí wọ́n gbá kinní ọ̀hún wọn ló jẹ́ ìtàn tuntun ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn tó sì jẹ́ asòfin náà ẹni ọ̀rọ̀ kan kálukú náà ti pè kẹ́jókòó ìtumọ̀ lórí àgbẹ̀ gbé láti rí pé agbẹ́gidánà àìdágìrì àti ìjínigbé eléyìí tó ń dà wá láàmú ẹ wo ìròyìn ní tó bímọ dáadáa ni ẹ bọ́ sí ojú ìwé kìíní àti ìkejì ìwé ìròyìn Punch kẹ lo eléyìí rẹ̀ dáadáa.
0: gbajúgbajà níròyìn ọ̀hún eléyìí tí láǹbòrò kì í tọ́ka ohun ó fẹ́ mọ́ sí ìwé ìròyìn tí ò gbé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lóòrọ̀ tù ní gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Nigerian Tribune báwọn tún ṣe tún kọ́ tí wọ́n ṣàlàyé sọ́wọ́ iwájú sí lórí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ wọ́n wípé orò mọ́ sọ̀kò ó ní ti ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀hún jújù ni wọ́n ní torí pé gbogbo àbọ̀ ọ̀hún òun náà ni wọ́n ti yiri rẹ̀ wò ẹ máa wá gbọ́ o gẹ́gẹ́ bí Nigerian Tribune bó ti kọ́ wọ́n ní wọ́n ti wá gbé agbára fún àwọn the governor of the governor and the governor lórílẹ̀ láti máa yan kọmíṣánná ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń wò báyìí èmi àti love mi àwa la máa kọ́kọ́ jẹ kọmíṣánná àkọ́kọ́
1: báwa
0: láti pagun
1: wa so lo poli college ri ni
0: ko ti dada ise jumelo
1: finance le mi like
0: gorogun ko
1: ji
0: gogo gojo ese commissioner won la wa a commissioner o go olopa
1: iwo jeyun mi o la petite
0: oh o de oja re e don tori ole ban gbe kana to ba ti jina e jenje
1: ofo ro abo mo yo
0: gogo oju we ketai were yin Nigerian Tribune
1: lasese na ni je ka ma mu awon akori ibon tin bode siwaju eto dibo to n bo lodun 2027 igun wike àti igun turaki ni ẹ wípé kálukú ti yan mọ́yé tí ẹ bóyìnbó bá mu tí máa mọ̀ kọ́ gbóná
0: kálukú
1: dá tiẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ojú ìwé keje ìwé ìròyìn Punch lẹni bá fẹ́ṣẹ̀ ìròyìn yóò ti kà láàárọ̀ ẹ̀.
0: ó dá ìròyìn míì náà tún rèé bó ti wà níta gbangba ìwé ìròyìn The Guardian lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rawọ́ ẹ̀bẹ̀ wípé ẹ dákun ẹ jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ padà sí ilé ẹ̀kọ́ wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní rawọ́ ẹ̀bẹ̀ si egbe awon oluko e ma wa gbo bi iroyin ohun bo ti ko ni tagbangba iwe iroyin the guardian to sin be loju iwe karun gege bi ekun rere re won ni o se ni laanu tori pe bore ni ba jali o se laawi won ni awon keko kan ta won ti keko jade bi ssri won ni won ti wo gawo won ni won so pa won sign out won ni be ba wa ri awon agba kan aworan video ti won ni awon omo ohun ti won ni awon se pe awon ti keko jade o awon ti keko jade o loju iwe kerin iwe iroyin Nigerian Tribune ni iroyin ohun wa o koda won ni awon keko ti won to metadinlogun niye nipele Ondo awon na ni won wo gawo lori awon ti sign out kini won se kini eh
1: ori awon video
0: eh Krista Krista Krista
1: eh hmm ori awon video ori abake na to tun for you sign out
0: aimoye oyun aimoye
1: edakun inu kuku la
0: family planning ko gan fomo ti o ti to
1: mami e lo ba se ti e
0: eh ona won mo na
1: ma so won lenu ni ma bi gbe gboro ba gboro ba gbo le ariwo la le
0: a n bo le kai ti
1: o
0: emi si e na
1: wa mo me Krista mo ma baye je emi ko in ta ri la nse o di gba na na to pelu ele ti nbe ile na sugba pa ti restate ye sugi president ifoye un
0: oh dudu ye okay
1: lo si jo aburo wa kan
0: se awon pe
1: god forbid iro o le gbo nkan ti o da pa family si wa lai lai e ka lu kon bi se n tomo re
0: eyan saka won na ro ni won jo won abi
1: aburo adugbo ni get out
0: mi o mo be se n se bayi
1: wo mi ke o iro yin ti mo tun ri ni ayi se ni ba kan o lo je di bi mo pe ajo ti dena inakunowo ati fayawo re EFCC e ka ma wu abaje won ni won ti pe olori ko meyeti ala won ti pe won lejo lori fayawo owo kan tin lo bi my god million meji abo owo dollar $2.53 million oju we keji la punch lo wa mo interest
0: okay Nigerian Tribune o ti iroyin kan sita loju we kerin le logun be na ni iroyin ohun so pe e mo gbo subara bande fun iko eso alabo ati ijoba ipinle Oyo won ni koda awon ajo e ti ri si nkan ta nje e ti tun gbogun si awon ogun oloro ni ilokulo NDLEA won ni egba kundun si yin re o won ni nje je le gba belief wi pe awon agba ko le si aja arabuka oran baban ti ban nebi ti oni ti ndogbon po awon nkan buku kan po won ni won tun si so loju re won ni ninu gbo kan e to wa ni Oyo won ni Oyo forest ke Krista
1: anakun
0: olohun mo fi ya je wa bi ya kekeke won ni baba gbe ni sanle won ni abi ni bi ya ni la ba gbe ni sanle won ni kekeke asi tun ma gori re won ni awon omo orilede Mexico abo wo na kan Mexico won ni won na wo gan won e tun le gba belief
1: tori
0: pe awon merin mi won ni ngba ti won wa se awari re won ni awon obiti biti multi billion naira to je wi pe owo won won ni ogun oloru ohun won ni obiti biti billion naira o na ni won to gege bi awon ajo NDLEA bi won se si so loju re Oyo forest ibe na ni won ti ko iroyin won sita nebi ti ti sawari iroyin oju iwe kerin le logun iwe iroyin Nigerian Tribune NDLEA weli ati don
1: mo bi pe
0: mo
1: ko pe bi osu kan nisi ti amu mexican kan na ni Ogun state
0: adandan
1: ejo ini embassy gbogbo ti kini awon people yi so pe awon gbo wa se Nigeria tan ba de abi tawo won ba ti fufu won kaabo ni
0: awon won le wa dudu
1: tori to ba de ibudo todo awon arabi to lo loyinbo yi paya okoko pa ona won fa yo so mo pe mo lo le ko saye ni
0: Krista
1: kilo lo fe lo se
0: Krista iroyin gbe nile America ngbati are Donald Trump ti so fun won wi pe eyin te ejo mo Nigeria te wa lu awon iye gbedeke asiko ti an fi sori iwe irina yin ini ke lo njo to ba ti pe gele bayi na ni ke pada silu ijoba ipinle Oyo na wa kede pe ko le ogbele wakati 16 lawon enu ala bode to pala si ni bi old national park yen won ni tori pe awon enu bode wa o ti di woru podu be na ni adari ile nipele Oyo
1: awon na so stop infiltration e ma tara yin
0: Krista
1: yes
0: Krista e ti eja ibi iru eleyi ni si ebi kan ni o sawari
1: okay
0: ah ah ah eni o se bi ate
1: ori size industry ja lawon ko le yen sha
0: ah ah ori ni ebi ni
1: photo leleyi video le mi so
0: wa na wo
1: meta vitamin non produce
0: eh meta
1: ah yo bai lara mu
0: eyin dan lo
1: ah ti da to olohun la wa nbe o won ni owo ti an ra epo bentiro lori ede Nigeria o si wa bakan na o bo ti je pe owo epo ti ja wale lagba laye pelu bo ti di dollar meta le ni 70 bayi oju iwe kesan punch le ti ka pe ti Nigeria o de ku o
0: bi royin bo ti wa loju iwe kerin iwe royin Nigerian Tribune ipinle Oyo na ni mo wa won wi pe ijoba ipinle Oyo owo ta na fun isuna odun 2026 wani won sun soke si trillion kan o le esun kan naira won wa ni be ba wa wo won pe lo na ni to fi le won ni ko ju bi ota lerugba billion naira o din mewa lo o gaga bi ya sele iyo 250 billion naira ngba wa ro papo na lo fi je 1.1 trillion naira oju we kerin Nigerian Tribune once that
1: ko le yeyin won ni ti en babu koja n te no gba dada ni ko po folo awon asewo orilede Nigeria iru ni se abani sewo mo ti me fe ti yogbo awon abani sewo orilede Nigeria bo rudi change lori esun orilede America fi kan won lenu lolo yi joba apapo ti so pe won mo ti taledi won rojo eni ba fe ka to ba kan ko bo si oju iwe kejila iwe iroyin ti punch lori pe a n se agbateru igbesumo mi awon ICC won ni won o wi tenu won
0: okay afikun esun onigba mokan lami ototo toro won to fi dabi ekuru ojagban ti an pe bi won ti ni ka won je ton ni o tun gbowo re sinu awo tan garan won ni awon ejo marun ototo mi kan tin be nile toko ti ona tan won tun ti sawari mokan lami mo olubi npe o masilu leyan ba bi mokan la mo marun moye to je amo iwe royin the nation loko o wi pe esun mokan lami tun re pe baba erufai egba e mo je mo marun eti nbe nile won ti ko royin isin be loju iwe ketadi logota iwe royin the nation
1: ah temi ro ko ma di tuesday
0: ko oju iwe keje ni o
1: 57
0: ni mo bi ni
1: o to be oju be ni lo
0: oju iwe ketadi logota
1: agori mommy 32 fm na lamba mi soro e omo ta bi lana
0: eh ajiola
1: won so mo loko mommy 32 fm
0: mommy 32 ah so omo wa ni mommy laughter ni
1: oh my god congratulations
0: yeah
1: omo je ma sabi je man keke nu ya ya won roro
0: eh ngba ti so mo ti bara gbe nga bi sapeju we
1: olua show
0: adupe awa tun ti bi mommy 32 fm
1: ah adu o tu kari
0: tiji o se
1: ma planning adu o tu kari
0: fun gbogbo awon tin woju fun gbogbo awon tin woju olodumare eni o ti bi ko ni yan ku
1: ami jesu
0: agbara lowo
1: owo je won na olomo je won wa at school
0: eni ti o ti bi na eh eyan na o ti shiro re mo di alaye olomo
1: baby
0: mommy laughter
1: oh god
0: mommy laughter
1: to eyi ko omo Nigeria
0: wa ni o
1: e je ka tutu e ko so ko so ka
0: gbenu sohun royin le nka igba
1: wa o le ma control gbesi aye mi o
0: nse ni ko ma gbodo fi ole ni
1: oda ko si wahala en ti guardian gbe yi ni a so wi pe orilede Nigeria won ti la fojusun agbara ina ti lo bi meta o din ni 80 o le ni gba megawatt kini lati ma pele emi o mo calculation GW o ya ga ni watt lele abi gbe ngawatt GW 277 GW bi o sile kaina by 2060 mo bi pe ti o ba fi 2016 agbara ina wa ta la fojusun re 277 GW by 2016
0: ah
1: you ku
0: okay
1: president denies Tinubu don't vote for me comment
0: no
1: interest
0: won not turn ni pe esi won gbo ni
1: ai ni
0: won le esi wa gbo
1: ni
0: esi wa gbo
1: ni ai ni
0: e de ko e ma bo loju opo aye lu jara wa at 32 fm 949 freyin Facebook, YouTube, at Instagram. Iroyin kan be loju iwe kesan iwe iroyin Vanguard be ba ni lo ke se ri iroyin. Onanuga, awon na ni won na won gbono yi sita, won ni edu ona emi o ri level ti eyin omo orile de Nigeria fi complain pe bi n pa yin pe bi n be ni le now
2: there's no comfort
0: as in no yeah no I don't see as in pe ashimi that I show
1: sha oh mo ko ko akan bala se ko ma o pe bo mo ti 15,000 come on to dress it, I'm not to do be.
0: Well, I can't sell it.
1: All right, you're fine. All right, you're fine.
0: Most in lag will I be to dentist.
1: And it all at all to be a scrub.
0: In lag, giddy.
1: Oh, my God,
0: remember. In lag, giddy. My wife follow for me, maybe you pay.
1: Olorun to nba ti di maju tu o
0: Alawa mi
1: ke se ti en se niyan je o
0: ah
1: oh ama tu dress bi pe ibo mo ti se owo san
0: Krista and iforo ti phone iforo lori denda ti mo ti nwa
1: ah
0: e se ji
1: adupe o
0: Ọlọrun ga won ni won so be
1: ah
0: level te bi fi n pa yin te wa n complain ya
1: ebi na re gadi na gbe
0: okay
1: all night Baka tu oke.
0: Emu.
1: Ijoba ipinle Ayo ni bi awon akeko ni ayin guardian na gbe pe kan ja pada si awon oluko pe ja pada si yara akeko wa.
0: Okay.
1: Eto dibo ti ipinle Osun. Awon olopa ati ileise ologun na ti joko pelu INEC awon egbe oselu lori bi ijegbon se gbagboro kan lori paselu yi na. Oju iwe karun iwe royin guardian leti ka iroyin fe manifest. Olorun la wa nbe o.
0: Vanguard lo gbe royin yi loju iwe kenla. Be na ni mi na to tun farape be tin be ni tagbangba loju iwe karun lori oro eto abo to me ijoba apapo orilede Nigeria ti pase se won ni a ki lo ba ka lojo won ni awon le fowo pamo ati awon mi won ni to je wi pe tawon ti won segbe leyin pe eje afowo fa won ko ada luru ki won fi ma rowo na foro alaafia orilede ijoba apapo ni afaro. It is a freezer of that awon bankis yen o ti ye yin won ni won ti so awon akoto wo ohun won pe won so won lenu pa be na legbe awon mo leyin Christy ni orilede Nigeria ka ti ipinle Oyo won ni an so wi pe gbogbo ogun so ru ale iwa pe si won jomo won ni ti wa pase fun gbogbo awon le ijo si gbogbo wi pe ogiri alamo yipo ta mo si fe nsi e lo re mo yipo nitori oro eto abo eyi tin ko ni lomi
1: ni government mi airu wa ga pe etun ni a ma se fence saga ti pe church ni
0: no o yato si wo atemi you are my evangelical ministry
1: ah ah
0: aka
1: abala wo ta fi floor onu church la wa etun wa ni ka ma se fence ijoba e take care
0: o le ren to lodumare ran ni se ko ran ni se mo ijoba si ko Oyo kan lo soro
1: okay
0: kan ni so e boya
1: awon to ni wa na lo so be awon to ni wa na lo so be mo tori church jodo ministry owo panu lasin wa fe na ru e ile ta ri bi yaki baba wa kabo kale ko si ise
0: ni tarata
1: kara ole sai kara baba
0: wa le karo yes sir
3: se ya na fe na baba
0: alhamdulillah
3: aki gbogbo awon na ni tubu to ro
1: yes sir
3: won ti ngbo wa
1: Ejeje. Eni ti en gbo won na ni baba wa omowe busari. Awon ni joko kan ni o ni bayi. So si lekun abi ti kokoro bo.
0: Ko si wahala kokoro nbe ayi na.
1: Wait away.
0: Okay sir. Igwero yin Vanguard loju iwe kesan. Ona nuga won na gbolo nkan sita nbe loju iwe kesan to si san daada nbe. Won ni awon ore levels bi eyin.
1: Comfort
0: ebi ongas tawon mo orilede Nigeria ti won complain nipa e awon ori e je ka wo gbolo yi bi akori bo se gbe sa eyin agbalagba ni ebi ni ebi e pa ni bakan na bi nkan aboro ni do ni bakan na isa ba ngba be dakun se lojo wo ta nsoro bi lojo osegun ose ngba ta nsoro nipa oro eto aje mo bi baba wo Oluwafemi Oluwakunle lere bi pe njo se se ka ni orisi oja meji pe oja mekunu ati oja awon tori jaje yato si pako kini nta won ri ta won fi keru gbolohun bi sita tori pe awon kan wa to ja wi pe bi won o ba lo soja ki won ta ki won rere die ni won to sese fi mu owo wale wa fi je fa won omo won se nti won so yi won gbenu awon mo orilede Nigeria soro fun are ni abi bo ti ri lakata titi won oju wo leyin fi wo gbolohun yi so ye ko jade sita be aba wa la n pariwo nti o sele lati ma ba le ilu ijoba tin be nita logo enu
3: lakoko yoruba won ni bambam ni moyo emi o ma boye bi npa o meni kokan en to ba ti lulu bambam to si wo tun to wo si to ri pe a to wa lotun se wa lo si hun a to wa nwaju a to wa leyin iru onje to onje ni won je ta ko te pe onje ti won je o tun lanfani ju e to onje lo te pe nkan to ri ni oso a le pe boya ti won ba si alagba onanuga ti won ba si won gbo ti won si won si won so a le pe nkan to nsele ni akata ti won o ni won so yen o tumo si wi pe biya ile ijo si ti won lo won o ti ri enikan kan ri ko wa na wo si wi pe eta mi lo re ladugo ti won gbe won o ti ri enikan kan ri ko kan le kun wa pe eran mi lowo lawujo ti

amala dudu amala fofun amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kololo ore mo le gbegiri pelu eran to muta

0: Kivo 3-in-1. O mini kalo ku kofi kun.
1: Kivo.
2: Dari mix.
3: Baba Fendo de.
4: Akiwa Akabo pada lati ojudi oja 32 FM 94.9 royin baba fendo na lo nte siwaju mowe busari en boro bo le kan bute je pe ta ba ti kuro ni inu kulu awo lo ri we oye tuntun ni oye tuntun yi
5: kajo we ni bayi na ni so ara le en ba ka we riri omo yi riri re o tori njuri jo ta ti mo to sinu boglari ngba ta ba de bi first degree le mi mi o ti gbe we mo ori go pick him up but kyan to kade level ko ka so pe to wa ma bo wa ma se olori leka to ri si igbo safefe nile eko fafiti aladani ti licity university congratulations daddy o
4: adupe
5: he has been pronounced the new HOD mass communication department
4: SOD
5: yen o ni ona nu
4: SOD
5: abo eko da congrats o
6: eseun
5: emi yo lo
4: ase ni sise o
6: ami eseun
5: oro epitetus lo farape po papo mo oro ti mo bi pe mo bo lekan lori wi pe oju eto lafu IMF so wi pe Nigeria declare pe inflation to come down sugbon poverty sin rise bagaya bege bi oro epitetus ye pe oto ni ko wo nkan oto ni ko ri oto ni ko ri oto ni ko loye re oto ni ko wa tun loye re tan ko mo tun mo to tun lo loye o boya bayo ona nuga boya awon wo ni won o ri boya won se ri won o wo boya won wa wo won loye boya loye re won wa mo tun mo
6: se ri ta ba ni won loye a je pe a fi eko tan na fura wa ni a n pe atile bo tori pe bayo ona nuga mo n se ajoji lorilede pelu ise ti won ti se seyin oyeye won sugbon igba mi a wa to je pe ngba ti ibi ta ba wa a da gbogbo nkan ta nje awon to ro awon adari wa ka nigba mi won ma je soro fa awon adari wa tori te ba tele ogbe yoruba to ni pe ani pe ki o mu gbo mojoba
5: ọlọgbọn ni ọjọ
6: si tó mú kọ bá dóróyè tó bá rò pọ́n tó ń kó rọra pé ọlọgbọn ni wọn tí ẹni pé tí a bá sọ fún náà nígbò tí nígbàgbọ́ nú wọn ní tí a bá sọ fún náà ni ó sọ wípé bẹ́ẹ̀ lọ́nà rí so ohun tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn wa nìyẹn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ èmi ò bá ní kí wọ́n fẹsẹ̀ rìn gbòòrò tí a bá fi ẹsẹ̀ rìn bóyá tí a bá bẹ̀rẹ̀ láti bí ó bá yẹ pé lè wá bàdán ni o tí a bá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n rìn dèmọ̀ létí kí wọ́n gbà nà òkè àdó kí wọ́n jáde sísùgbẹ́ kí wọ́n àgbàjá UI
5: ọmọ bílẹ̀ sọ̀rọ̀ kílẹ̀ yanu káàbọ̀ ogo
6: tí wọ́n bá rí kí wọ́n mọ̀ júwe ara páwọn làwọn ń kọjá o tẹ̀bí wọ́n bá júwe páwọn làwọn ń kọjá a lè rí pé àwọn èlé pé bóyá nígbà mọ̀ pé mi ni wọ́n wá ń díbọn kí wọ́n mọ̀ jẹ́ àwọn èèyàn mọ̀ páwọn làwọn ń kọjá kan rí bílù ṣe rí kan wa lo gberiko
5: kan ma gbe SUV kankan
6: ara o te n to n sele ti o je kan wo lori iwo mo bi nkan sere alakoko mo isa ba jade gboro iba ti wo ba tun wa jade gboro irin won irin fafa ni an mo rin e ri pe yafun ebe yen ba si n lo tin sare oju o le riran bi en to rin la fi ni boya ti an ba fese ni gboro ki won si je won awon eyan mo pe awon la won rin ni ti an ba wa ri leyin igba yen ki won wa gbe si egbe ohun tí wọ́n sọ yìí tí wọ́n bá wí pé ètò bóyá ó dọ̀gba pẹ̀lú ra wọn.
4: ọ̀dà ṣe krista ṣá lọ bùnmi ìwé ìròyìn the guardian àwọn náà kọ ìròyìn gẹ́gẹ́ bí dadi ọ̀nà nuga àwọn náà ni a tún padà sọ́dọ̀ wọn pé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣí ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu lè ṣe wọ́n gbọ́ nítorí wípé nígbà tí lọ́dún 2022 wọ́n ní níbi ètò kan ní oṣù kejìlá wọ́n ní ngbàtà rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ààrẹ sọ pé àwọn ò sọ wípé kẹ́ ẹ mọ̀yìn àwọn sóróyè bínà ọbọ̀ ọ̀bá ti jẹ́ pípèsè dáadáa pé ọ̀rọ̀ tá ààrẹ sọ nígbà náà pé wọ́n ṣe ààrẹ gbọ́ ni ó wá tọ́ka sí wípé àríṣẹlá àríkàríkà ni bàbá àrègún torí wípé ààrẹ ti ṣe gudugudu méjì àti àyà tó plenty látara wípé lẹ́ka ètò iná ọba kódà wọ́n tọ́ka sí wípé àwọn òfin kan bẹ tá ààrẹ ti gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n buwọ́lù lórí pípèsè iná ọba eléyìí gan sì wá jẹ́ àṣeyọrí tó tó ta fi le so wipe samo sangudu ware edakun emi eti idagba dada ni 2022 mo si mo tete gbagbe nkan sugbon awon ti awon si ranti oro idada awon soro kilode bi won ba je agbenu so fun are se ise won ni won se tori won so wipe are o wi be tori pe are ti nbere lati so pe ki won ton awon eyan sipo le keji lori isakoso
6: won ni bi so ba ti sile
5: lati jiyan ke
6: lati jiyan ke ba re so be ba re so be
4: okay
6: emi ro pe en to ba ni ofesun kan ni ni o meri wa awon ti en ni are o so be fanran bi ti are ti soro e emi ro pe won ba fi kin oro won leyin pe en ta re sori o ewo fun ra yin ta ba ti ri a si wi a si so mo ro pe yo kuro sugbon ti won ba ti fi pan fanran kin ti an so leyin a le bi pe boya won gan ni agbagbe bi pe ngba ti are n so pe kadibo fun awon won ti an so ni pe bi nkan ti o ba ri bayi tin ba tun pada wa igba mi a wa to pe oro oju ese laso ta wa ye yin pada tan ta wo pe ah so si ye kin so oro ti mo so yi sugbon ti wa ni le ri tun se mo igba mi a to pe n ta ni lokan ta ni lero bi pe ah baba feji keta iti o fun alele ti kini o ba ri be e mo e so pe mi ki mo wi se pe idani loju kaluku ni sire ni toro ba wa teyin ni fan ba to ba yi ko sin to buru nu pe ah n ba mo soro yi mo ro pe bi nkan o se rire sugbon ko ri be mo o e dakun sugbon ka wa so pe ah so oro ti o ba leleri ni yan so pe eyan so o oro ba to ba leleri emi ro po ye ka so pe ah so te ba n so wa pe ba re ti so ka se gbo e fe fun dani leko nu pe eti ti o ye ka lo nko la lo
5: awon kan wi pe oro ti a so pe are so yi fọran yen po everywhere iko ti nko ni ade kaka o debunk e ri pe boya AI ni abi VIA ni abi nkan mi are so lasiko polongo ni won wa wi pe Bola Ahmed Tinubu lo soro ngba na ke si are Bola Ahmed Tinubu se ke se picture kan na ni yato si title
6: nigbati Bola Ahmed Tinubu to nsoro nkan kan lo fe nkan kan loro to fi so pe bayi ni ori a wa le so wi pe iya to wa laarin Bola Ahmed Tinubu ogbeni ati Bola Ahmed Tinubu
4: are
6: ngara o iya to si ni tori pe ekun lo mukun wa e omi ati yanrin won tele ra won ni nti o mu Bola Ahmed di are loni okun oro to so e ka wa ni inu so pe ka so pe igba imo le yan soro ja si pe ko so rara e mo je ke a fi toro bu kobo loju nkan mo yi ko se nti nke yi mo lowo sugbon nti won fi npe ni asiwaju oni ko pe nkan ti o so nigba to ro yi pada ko le so pe mo so loto sugbon bayi kasa bayi kawodi nkan ti to mu ti asiko yi wa e wo gomina wa ni pinle oyo nigba ti oro ijinigbe orire sele oni ti gomina so ipe ohun oni tun fun mo kan ba nsi wode ohun oni gba won lalejo ohun oni teti gbo won sugbon pada ji ohun re pada tori pe asiwaju gbodo mo wu asiko pelu ise ati nkan ti mo ba ma so
5: aso gbalanda fun gba
4: oda
5: yeah
4: okay ka tun wo iroyin mi to tun je gbajugbaja nu awon owe iroyin laaro yi lori idasile olopa ipinle won ni ilegbemo asofin agba gbogbo awon abo ohun won ti gbeyewo to si ti kuro ni pe a nta ku o ti dobe o ti do won wa ni won wa fun agbara le awon gomina pe ki won ma yan commissioner olopa lawon ipinle won oju wo leyin fi wo igbese yi akoko idasile olopa ipinle ti gbogbo wa nbere fun ona lo ti de bayi ilana gbigba ile ise olopa gbigba awon osise yi senu ise akoko elekeji igbaye gbadun ati ironi lagbara won odikeji awon to wa nle se ki se pe ngba ta awon ile na ba de emi o si ni ile ise olopa sugba won ti won be nbe so pe opolopo ni fun ra won la won ra bata fun ra won la won ra so to ti e fi je wipe orisirisi aso ile ise olopa bi igba teyan ba ma so party ta lo gbagi ti won poju kini ti to poju keji o na ni se nitori wipe ko fe si pe o da o ilane yo kan soso te a fi gbodo fi ri aso yi leleyi abi won wo pe ki won ba je pe aso yo kan soso na ni won mo won mo in la fi ni oju kini a fi roju keji oju keta se be na ni tawon eleyi na ba de bawo oni yo se je tori wipe ilana baso yi se nje ri na yi a ri wipe awon iko adaluru mi e bo aso awon omo ile ose ologun gan te ba lorun won ti won so wipe awon iko adaluru won wo lati wa fi sise laabi baba ti da olopa apinle sile bayi tawon na bere se bawo la se gba won igbaye gbadun won se ki won ti je ki won mo ye tan no fi mo ra bata abi bawo la ti se ta fi ran won ni se ta tun fi ni ran won ni se mo to fi je pe eto abu ta fojusun to me a fi la se yori lori e
6: se ri oro olopa ipinle nkan to ro mo opo o ba tin so ju be lo tori pe agbodo kokoko keko lara kinbu ni akude wa pelu olopa olopa ijoba apapo ta ni ele ni oje atona fun wa to ra ru awon igbese wo lagbe ta fi niji sinu koto kan na ebi ro pe eni ti ko ba to baba mo se ko e ko ranse pe alakara ta ba so pe a fe da olopa ipinle sile ko to ri po di ti da sile gomina kokan o gbodo ni afojusun ko ni oye lori pe kinikan to ro mo ani eso alabo debi pe enti awon ipinija ti etanu lowo to ni ti o tun wa pada tun jeyo lara won emi ro ko ye ko ri be elenkeji oni pe ankole ati ikomo ti o gbinu le o emi so ro pe in ti ri gbogbo ofin e o denu sugbon iru okan mi oni pe ba se n gbero pa fe kole nlo e ka ti ni ona ta to ta bi ko omo ti o gbenule yen ta ba ni tan ra wa je gege bi mo lede Nigeria awon opolopa ta ni lowo lowo iwa je ba nu be lowo won ta ba fe da mi sile ti o je ti pinle bo ni se pe a jogun re mo nti e tuntun mi ti ta fe ni o se koko to rara awon to n ko isoro ba wa ni gbabode laarin eni ta ni ko so wa atodara ta ba tara je loku eri si wa tori ati ri opolopo olopa ti won ti yo ko lenu se lori pe o se wa baje o se abode ona wo la gba to pe awon ta gba ti won mo pe ise ta ran awon ise fokan se ifi gbogbo ara se eni o je gbogbo awon to ye ka ko re eleketa bi wa ni pe se ri won ni gomina lagbara ti yen commissioner ogbodo lagbara ti yen commissioner se bo no lo lopa e ko so pe ofin yen o ko si nkan kan to joju nu ofin yen ko si to joju
1: ba ka fule ri
6: o mo da lopa mi le se ara kaduna wa yen lopa fun ogun state dara o en to ni eso re ni oyan adari eso e wo amotekun na o ipinle kokan to lamotekun gomina ibe lo yin awon adari eso won eyin o nse in to se koko ju to e ki emi ro pe o ye ka to toro na ta n lo ibi ta n lo amo ibi ta n lo sugbon na ta to dibe in lo se koko igbe ona ta n gba to ofin yin sin won ni ofin yin ma pada wa si state lati wa gbe yewo emi ro pe awon adari ilegbe ma sofin ipinle wa gbogbo won pata o ye kan joko soju kan lojo kan na ki won jo ye ofin yi wo ibo ni kaluku ibo ni yapa ti wa ipinle oyo irupe ilana ti wa re ipinle nsampara irupe ilana ti wa re ofin kan o si le gbe gbogbo e ka koko wi pe ofin ta fe si ni pe a fe yo ile ise olopa ko ni abe ijoba apapo o fe de ipinle ati ti apapo ki ipinle kokan wa lo si ipinle re ko lo sofin ti o ba ti e mu a le se ofin kan na kani ni o da olopa sile ni ona 36 ko le sise
1: asiyan sa ebi te ti mu oro na lokan mi gba wole nipa wi pe aba ti olopa ipinle ti won ni legbe ma sofin agba joko ti ladan ti o tari re si awon asofin ti ipinle mo kiyesi te so nipa yato fe si ninu section 214 constitution wa ko fe si yato ninu ton gbe ni gbese lana ati yato si pe commissioner a ma todo awon gomina ipinle kokan wa leyin yen gbogbo to fe je agbara lo si retain si odo federal opolopo yen lo tin toka si igbese senate gege bi greek trojan horse e bi gba ti a fi to dudu si tu fufun jade lori oro olopa ipinle e ninu elekeji ni wipe emi ti menu ba wipe awon gomina ti won da pe ni employee awon gomina federal allocation ni opolopo ni gbokan gbokan le sibe pelu federal allocation won ti le san minimum wage awon state e wa dakusa ki oro to joko ni assembly nigbati iru awon ipinle bi Eko Delta abi River State ti rita je se ti an ba Kotech wonu security ti won ko to ni di pe 19 states kan lati region bi kan tu wa joko wi pe kan ba won da pada si federal se don commission o joko kale pe southwest o se kan rele o ba tu di pe ni ko tu de jo kan ka tu lo gbo helicopter te ko ra ka gbo helicopter ti Delta State ra gbo awon drone ti ran ni ipinle Rivers ka tu da si federal pada pelu Trojan horse ti won fi present the constitution
6: every party sorry e pe ti o ba je pe eto to wa nle ko ba se awon gomina ba lanfani ona tan to ko yen kan to tori pe aba ti o mu olopa ipinle wa ipinle le ko ti jale lo ko n se pe lati joba apapo emi o ti ri kanbo mi o pe won pe da olopa ipinle sile joba apapo lo n ba won sofin n to kan wo ju constitution lo aba ti te atunto constitution e pe abala to so pe olopa kan ni orilede gbodo ni o atu o ko labe ijoba papo o de abe ijoba meji in to ba wu joba ti oro kan ko fi tese in to ba wu joba papo lo ma fo olopa ise in to ba wu joba ni Niger State lo ma fo olopa ise olopa ti are o le joko si Abuja ko so fun en to wa ni Benue pe bi ko ti se olopa ilele no kole bamu
4: topo sibu
6: e je ki ipinle kokan e je ntun tun so ki ipinle kokan lo si legbi ma sofin e ko lo se ofin pe ni ipinle ti wa o a pe olopa ipinle o gege bi ofin se gba wa laye ona ta wa gba ta fi se owo ipinle kokan lo gba o
4: to da sa
1: agbara isoro ta ni oni wipe terrorism problem wa ni banditry problem wa ni porous borders ara isoro wa ni federal government tun wa retain iru agbara e sowo e wa le create state police
6: ti bigba ta kan fe da
1: aba olon je governor kankan te wogba
6: bigba ta fe da vigilante sile
4: ni won ba gba to ti je itewogba la todo awon gomina ni pele ati bi ru aba ati afojusun ta jo nso yi daju akoso yi na awon gomina ni pele no ojoko pelu ile asofin lati wo ona ti yo to lati gbegba e ja lo si eka ito eko omowe eka yure sa woni nipinle Oyo lori isele eto abo to me ati lorilede Nigeria lapapo ti won fi ji awon akeko ati oluko wa gbe woni ijoba ipinle Oyo ra webe si awon egbe oluko lati pada si enu ito eko e ja wo be ose keta bi kerin na re ta won akeko wa ti bere olude banditi ni awon ile eko to je ti ijoba looto ko seni to dun mo ninu nitori isele to sele abe lo n pe ki won da won pada layo atalafia awon akeko ti n be nile kini ti yo je ire titi won na awon omo yi ti rin kiri opolopo ti n gboyun eti o ti gboyun se ko ni loyun ko to di wipe suku o pada nile eko lati se wayeki awon kan te ya pe ikun ti e ti se rondorondo lati fi se wayeki nipele ondo gẹgẹ bi nti royin ko ninu we royin Nigerian Tribune awon akeko ta wa ntori won ja yi ngba pari wa eki tan ti won sign out won ni awon video ti won lo se be yes awon pari tan won ni won ti wo gawo iru awon omo wo o la won obi fun ile eko tori bi pe awon opolopo obi mi na lo je wi pe won lo re se family planning ifeto somo bibi awon akeko mi gan na ti jagbon ogbon buruku yi e je lo soju oja ka padade 32 FM 94.9 an padabo

0: ọpọ awa obi nsin o da yin pe enu won ni aye dai pepeye abi pe obi ni ntẹ lomo leyin nsin omo mi ni o so fo obi e gan ti o se aro obi to pe ah omo mi a si do ti lo lewe ko ti e da nlam ko bere nkan kan lowo mi
1: ọlọrun o
0: ise wo lo lo se nile eko to lo
1: o ko kitchen
0: ti o fi bere nkan lowo e
1: o ko makeup sir
0: bo ti e ko sojojumo lo fun pawo ka lo la ka lo le ko yen so se iyen ni o fi sile ti o ni moju te ko won la le sowo meji kan ro mo je kan so opo ile ni wahala ti an ri lo ti wa o sugbon wa di ebi e lori ile eko ta ba ti ko mo ka fun omo ni ipile to to lati le wa imo ba nile ko le se tori pe te ba lo wo lana ta fi n ko mo leko iko iwasi lawujo bo ti e wa ko n se pe bi an se dunrun mo lati le eko lo se wa nile eko so omo ti ani ko lo sile eko kini to n lokan to ri pe ile eko tan ni kin lo n ti mo lo se nbere
2: abi mo n lo nitori mo mi ni lo abi ba mi ni lo
0: e ri pe awon baba wa nigba tan bi mo laye josi won ni tan ba bi mo won lo wo ese n taye e ni won so pe omo iya oju ti o to re ona ti orin re sugbon nisin yi ati gbogbo wa so pe bo ti abi ko mo lo si primary school ko lo si secondary school ko lo si polytechnic tabi ko lo si university kini ti ta fi ni pe ko lo kini re ti awujo fomo to wa nile eko te ba bere lowo alaga council pe nile eko re o omo melo ni nbe to je akeko yo fe je soro fun wa ki won to le so fun wa pe
3: estimated
0: ka to wa so pe omo to lo ko engineering university nje ilu mo pe o ko engineering yen te bi pe won mo reti re bi pe njo ba de ise to nbo wa se re so agbekale bi so ti kawujo na niye o agbekale tawujo na wa be kini idi ta so pa adale eko sile kini ta fini ki omo lo sile eko awon oyibo tan mu kini wa fun wa e ri pe ngba ti won it anti say office lo poju tori pe nti won ni lo awon eyan fun gba yen ni sugbon ma to ti di ti wa nsin ati mo gbogbo igbe aye wa lani la leto eko fun sugbon kini ta pese ta fun pe omo ta ni ko lo ko engineering omo to lo ko classics omo to lo ko religious studies ise ti gbogbo nbo wa se papo re
2: e ja wo bi awon bi jọba ipinle oyo se ro awon egbe oluko pe ko pada senu eto eko latari ti gbe ile eko ti pa
0: se ri yen ona mejeji ni oro wa awon egbe oluko ti a so wipe awon fe da owo ise ko tori pe won ni ko si eto abo to peye nje tori isele to se lo lori re in lo je ka mo pe ko si eto abo to peye abi o si wa tele to ba ti wa tele kini egbe oluko se lati pe akeesi ijoba pe nbo ti yo ba wi awon won na den de lojojo si gbogbo ojulo e ka mo to lasiko yi kini ta se nbo wa de ba wa tan se npo ro ti fe de aten kogbon mo wa lowo to ba ri be ta ba ni ka to pada si ile eko eto agbodo gbodo wa ke la npe le to abo se ka fi eso alabo senu loro lewe ni nje to abo o nko oju be lo tin je to abo ni pe kini igbese ta ngbe lati pe odaran ori o ise abi gbo to fe se ori ko si gba to ba se tan la wa npe emu iyen ko leto abo
2: tori pe awon ti won ji gbe o na ni egbe oluko na se ife onu won pelu ijoba wi pe ki ile eko je titi pa ati pe e je wo awon akeko yi na ta won na to keko jade tan ni pe ni ondo SS3 ti won la won sign out e wo aworan e wo awon kini nkan oguri bayi ta le so leka ite eko eto abo n foro wa awon akeko ta wa tori won ja ewu ti opolopo ewu nkan ta nri latara won lori eto dokita ori afefe lana a soro nipa ifeto somo bibi awon akeko kan ti nlo se obi nlo fomo re se ati eka ninu royin nigba ti oluko kan ba akeko wi egba ba alapa eje ibo ta nbe nigba ti won se wadi won ri pe ifeto somo bibi alapa to se aso ti mu awon akeko bi meji lami ti won ni won so pe o ti ko won lo tawon na ti jo lo se ifeto somo bibi yi ki la fe se so ile eko je ibi egbin ta kan so pe o da e kan je ada won mo iru awon omo wo gan lo ye.

0: ni eko
1: se ri ta ri ni ondo apere bi abujo wa se ri niyan ko se be enikan bo ko sile eko na ko do ti de primary school e ri pe even awon primary school officially mo se ceremony so wa ra go sign out gbogbo nkan to apere babujo wa se ri o ni in ta ri nbe yen so gbogbo wa lo si gbodo kan ipe ona wo lato se ri ti awon ti am pe kan pada sile eko emi ro pe lasiko yi kijoba o ka wi pe igbele ti awon oluko ni ka awon gbele ka ka kun asiko olide won
2: e se sir eh ka to lo ni iseju kan sa mo fe ke face si oro yi ni eh ni bi asiko kan ti ogun le laye ijoba Buhari ni 2019 precisely oro awon miyeti ala o di oro wi pe ti ikolu ba ti wa nbi kan ka ma so wi pe farmers elders clash ni ti emi igun kan de nbo farmers elders clash e ma so wi pe a particular tribe against elei o dari wo ngba yen lo di pe on toro ruga ka kri state awon ipinle kan ko pe ko se se e to ba fe se business e wa ra nkan to ba fe lo ni mo se practice e ni agba la aye oro kan wa je jade ngba yen pe are Buhari alleged ni pe won fun miyeti ala ni 100 billion nigbati presidency madam awon adesina ngba na won ni iro patagba ni pe are Muhammadu Buhari fun mi eti ala ni 100 billion igbati mi eti ala ma down won ni owo ti eye eyan pa won pa re owo ti won fe fi se ranches ni ta lo wa receive owo yan now won ni EFCC won le mi eti ala leader belo won le kakiri tori $2.53 million se eran ti mi eti ala gbogbo ti an sin Nigeria se oto iye ti yinglin kina pe China to ni as the largest cattle yara kakiri agbalaye so to ti ma rede general Brazil to ria ibo ma lu ti won fun ni ilana gbalode pelu itoju won mo to yit ka ma so ita n gbe lati sokoto kori wa si egbo ondo wa jeun ibo ni won ti reward yen $2.3 million lowo eyan kan
1: eh se re ni ti aba fesun kan emi ro pe ka yonde fofin kofin ogban yebeyebe nigbeyin gbeyin to fin bari kofin so fun wa ona ti owo gba dowo e ngba to wo dowo e amo ngba to wo dowo e la ngbo e so awon ti won ran nise a be won ki won sise ni ona ti o to ti o fi ododo ti o fi de mule lori pe boro wo se rinlele kaakiri agbaye bi won se to kola wa nto ni lu te ba lo si awon ilu ti won tin se osin eran ke se ruwo griwa na to nse e le ri bo yeyan meji meta marun ni o mo bo gugu ilu ti o tumo ko lo si awon rile agbaye mi tori pe awon mu nise ni sugbon ti wa aroje la fi nse in to nfa wahala kakiri oni emi o ri pe eyan fe se osin eja o wa wo si tori pe odo wa waju le mi lo wa ni o nbo sori le mi pe won fe gbe odu eja be se n pe ko le sese okowo to lukuruku ba fe se n to ba ro mo lati se n lo e ko to to ba nilo ran lowo o le wa ibogo bi kibi ti ba yo le wa sodo joba sugbon yo so pe ki joba so pe ka yan enikan ni posin fo enikan
0: 0705500049 0809700049 +2349062000949 so ki bi e ba ju shuni ke gulodo hello tan wole o
3: e ka ro hello
4: opa hello tan
3: kan an gbo yin
4: tan won teacher ma di wole kan je kan gba awon omo yen jade na wa de lo po teacher baba wa se imagine ti pari ijoba gbogbo e to won kan da kan request fun ta be gora baba ki lo
3: +2349 hello ekaro
5: hello
3: ekaro sa oruko yin ati bi te ti pe
5: ejo adelo soro lati taraba state
3: lati taraba an gbo yin sa
5: ejo ta so e bo ni ko je o lamboroki
3: ekaro ku jo le sa
5: kamo dake ni o ami mi fe ro ogbo yoruba e mo binu o sera won fulani won ti bi Buhari ti bid won won ti go far ta ba ma wo go forest yoruba an Fulani ti mo forest edge wa lo tori ta ba ri Fulani to ba da mo lulu to oni gboju ona inu gbo ni o gba ti to ba ma lo so o ti ti bi dara won ti forest edge mi fe ran Yoruba ni o e ja pa dara won o olo to Nigeria se God bless Nigeria o God
2: e to se awon tribe kan wa imi to venom ni ti of man inu forest kiri o gba gbori ni ke se bush o
3: hello e ka ro o
6: hello
3: e ka ro sa o
6: e ka ro ma
3: oruko yin ati bi te ti pe
6: wa so da jin lati
3: yua yua yes sir
6: ah she ri oro rile de ma phone si mi many thing lo wrongs help to add any lati resource rile de a kan bu awon ijoba to wa be odo the bed of the same feather flock together but many thing lo ti wrong lati da ye buhari te ba ti good luck Jonathan won ja almajuri school sile but when buhari come o cancel e ti tori won fe je ku je pe education ko wa fun awon kan beto do wa bi afalu education and that is the result and get in this e ba gbo mo si joko sile ma ro ijoba wa kan se di nesu ka won mo tete jade ka won mo wa pada si ile iwe nkan ti mo fe so ni e se ko
2: eto e se sa
3: oro ni a do pe hello e ka
2: so ga to be
7: I don't know. Kini ilana ta ko se ti ojo ti gbe to fi je nta omo yen ba pada o ko bi won abale won le ori su lu su ka to wa ni kini tan ba won wa lo ko wa lojo wa lo de ni a le ko ti ra ole ni omo lara ori iwe ko le ma ti kan pada igbese wo le ti gbe to je ilana to ko ma ti bale wo lo saju keke ko lo ma ti de keke ko lo ma saju e si e ki lo ma saju keke e ko ma ti kan pada just like that auto ti lo ton ti pada ni so eje mo follow baba ma je ki am ko mama fi ara wa ara ni le ko follow wa je ni yen
3: aye ni ko ya fe taro se ka ro hello
2: e ka ro sa o
8: wa se to ni mo ki ba me to na ma la ka yo ni joba o
3: ase o
8: ya de pe fa to yi ta na wa nbe yen
3: nbe ni sa
2: si si ya ni si
8: mo ki yin na o
3: ase o sa
8: tudo yin ka o
3: ase
8: ile se 32 fm ko ni jona lai lai o Ogbeni Oladele Akgbe lati orilede America and e ka pada saye Western region o mo da pupo o nlo na bayo awon awolowo won ri nkan ribiribi se laye Western region ko ba le se atoto Nigeria ko ba se le to fi se e ja pada se Western region Ekweto
2: Ashun Ashun yeah hello
9: e ka ro Ekweto
3: Ashun sir Rapture
9: Kafara Diwali Rapture ni mo ki gugu eyin wa le.
2: Good morning sir.
9: Ejo oro meji le mi fe so soki. Ki se pe boya eyan daju ati nkan kan emi o ba ro awon osise ipinle Oyo awon ake awon oluko kan wole o. Igiti mo so be leleyi o. Tori pe e mo pe gugu awon eyan won yin tan ja fun na ni Boko Haram. Ki de ni tumo Boko Haram na ni pe Haram ni we kika. So definitely kan bo se ko awon eyan won tun tin segun wa lona keji niyan. Iyen be ekeji ti awon olopa ti an so se awon gomina ti o le ja fun ki local government o try awon lo ma ja fun ki state police o try a ti ni awon eyan ti won ni wa lokan ni joba ika ni gbugbo awon ta ni ni joba olohun baba
2: ese o yo gbabire o olohun ninu ile rika ni a le toka se nke ni gege bi pe iru eyan bayi ni gbugbo an ti gbo kaluku na mo ise wa ati iwa wa
3: won ti ni gbugbo wa gan won ni bakan na la
2: iru wa na la awon olori tolorun yan fun wa ese ose na congratulations le ko si baba wa omowe busa ni
3: tori ko sa le gbo ti elerin dodo emi mo si
2: ko ko mo pe emi emu mo emi ku mo bi se ri mo ya afi ti ma test eleni a si test e gba na
3: emi le mi okoko gba saaju e
2: minira o mo minira
3: awe study
2: e ko ri le sa o
10: e seun
2: o ya ba ri emi yo
3: e ni silo
2: e ni je bi pe e de ko yi
10: sami o ori baba ra wa se o
2: abi abi abi a ma dagbere loye to bai kalifa yi gba awe to mi tori lilo ta wa nlo e ka tun lo gbaradi fun obi ni awon iko ele lere daya wa lede fini fete wambo lati wa sofu
3: abika ba wakani
2: kabiru ala usani
3: egoji eso onle okoshe
2: onle oshi nikami ni siya mitu
3: okoshe
2: mafe lotale mafe lotale
3: good morning ladies and gentlemen
2: eleka otite onyiwa eleka mi pade wa si yago meji la kojo gu sheju ni bitati soro okowole ati yeyi atanfani tele jeme real estate and you pelu le she soft sand property ton sawo soft sand show lagi nye atu fi pade mi si owo irole lago marun nigba ta ma sere idaraya wa lede yoruba to ba do wa go mejo lale bros e me so pe gbo le ariwo ah lesi be come on ni yo lai lai
3: saju ke to gbo ile ise soft sands properties o na ni royin agbaye lekurere yo ti gori afefe lago meji la titi gba na ati leyin gba na ni jo sun ko funra wa olubi npe fatoye lo ko baba wa omo webusare esin eja ma yondayi elio
2: ili
3: jaja

0: edokun aisha a jo se laaro yi oke do we do work I di nobo a jo mu wa city igbo yin ni o adebayo ti amiyun lo ko mi o ta snele yin lolufe mi npe e ka aro o e ku ojumo o o se baba yi
1: alaye ni o se wo lopo eni e ma bo mata ti mori
0: e je agba mata yen
1: baja o duro
0: e naun
1: kakun o duro
0: eh
1: nje yo se se eyan lara wa
0: ko le possible

0: nkan lo fa kiyesi
1: awon ti won do
0: opolopo ni o kin kiyesara
1: je ni ti orowo le ma ya ilo ti orowo ya
0: egba mi daada lo ro ni o gbogbo nkan lo fa kiyesi.

Inti ti ami yu Adebayo se to je lo. Aisha Adedokun le fe se ko hun o. Gbogbo nkan lo gba kiyesi. Bo ba tin gbe igbese mo kiyesi. Aye de ti wa ko ti wa ko ti wa di nkan mi to yato si ti tele. Tele aye mo duro ti iyan ni di duro ti pe a duro ti nitori Olorun ni isin aye n duro ti o tori okiki aye n duro ti o tori owo to ni dani o gba kiyesi pelu de lati kaluku ni o mo se bi eni mimo bo ba wa lopolopo awuju awon eyan kiyesi o gba kiyesi kaluku ni o mo se bi eyan re

re se ikeri ati ikolowo oja baba lo ta pada a ma reti awon nkan to ti sele seyin ama mo gbagbe o gbogbo nkan lo gba kiyesi o kiyesara o kiyesara ore mi kiyesara ore mi.

0: awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn
2: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E salary
2: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
4: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: FM 32 FM 94.9

0: mo gbagbe nti a jo nso bo gbogbo nkan lo gba kiyesi
1: ayaya
0: bata tin ro pon la pon la pon la yen gba kiyesi o en tori ni to nrerin jo ni tori ni ti bere si ni diju o gba kiyesi o se wadi ki lo se fun o oga ni mi mo ti lowo to ba wu mi ma se o gba kiyesi o Vikinu woman dun zirawa Oma boya wo lo she Oma boyo sin kakak bong pe Oko ya wo Inu leto tinde tiyan lenri si yo Odi kwen sa fwa ponje wa no kichin Lonje tiyan gbe fwa fi kon le zi Hehe Okba ki e zi yo Diye diye nin kaman yi Manwa ye yi yato o so fun ore re pe ah awo mi ma ti change mo bi se ba nse niyan mi gan le wa mi o raye to ba wo kan se ah o gba kiyesi ore wa bore re se nse tin je lo iwo le ma se ko je lo o kiyesi ile aye yo ni manua o eni to ni orin bayi bayi ni o ti se rin gbe si aye e Manu ati e ni fun o pe ko ka yen. O de le ma wo ki fun o. Oto oto ni bi ta ti yan pin, Adeli aye la pade. O gba kiyesi nto bere ti nlo smoothly. To da ni kan to fe ma di konu nko. O gba kiyesi kilo n se tele, kilo ti fi kun, kilo yo ku o, kiyesi o. Opolopo yi kiyesi ara ni kan fi ma ntan. What you are written learning, you tell it. What you are written, you jupe. Go back, he is your rewa. O galo go, my dear, I need be one lady. Dance of one. Oga lo go mo je nto o to obi omo ise lere o ka fo tun wo si ka fo si wo tun lowo fi mo o enikan o gba tan le aye yi o
2: kaluku lo mo ri wa ni aye
0: o ta
1: ayin idi dati idi dati rigidi
0: mo kie sara lawujo bi to ba ti fe soro ko woju le na Hello, mi o ni woju le ti o fi ma jabo won soro fun won ni oro yen oro tin fe so fun yi tin ba fi le gbombo mi ore wa o tete so pe kan mo so o fe wa wahala sinu aye e bi won gbombo mi won le ma fi yen threatening ni e o ti so abi ori be ni yen se nwo wa iwo la de so fun gbogbo nkan gba kiyesi Giri Giri
2: Adio monsoon yo ni ko
0: ni gbogbo nkan gba kiyesi o Mati tori ipo ti doke o gbagbe esale gbogbo nkan gba kiyesi mo wi fun o ota idi gba didi

yato. La ya jong an oni bi atin show. Amani se yo ti yato. Ayaya. And now. Ta vera ti la ro ilagba. Nkan meji ni. Ama nkan kan na na jo nsise fun. Pa te bi. Gbogbo awa ta lo gbe si aye ngba yen. Ta lu be. Awon baba awon iya wa yi. Won ma gbin eju gan. Awon ti an lowo die. Stove na ma nlo. Pelu kerosin. Won wa mu ike kekere kan won a fi sinu stove yen tori pe kerosin te ma ma ga to ma kun to wa le mu epo ta le ma tanna alagbara so won ko gbe ike kekere kan sinu e be ba se bo wu tuntun epo ogo kanu nigba na so pe owu yin ti wa nbe ti pe tele epo dajigo ni ah elo le po be elo ni epo kerosin go kan 150 gbo yo di 200 ko ti e to di gbogbo ba won yen gan le elo gbogbo e won fi aro kan kekere si ba ilo baba ti fe da epo sinu stove wa a yo le yo kokan yo kini awon bona re a yo le yo kokan a wa gbe soke a ro epo si awon isa lo tin rerin

0: Kimo 3 in 1. Bon mini kaloku ko fi kun.
1: Kimo Dari Mix.
2: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete joton. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si Gia 3. Gbogbo awon apps to ti se sile le mi ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon tun ma nwi.
3: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
2: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
3: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn.
4: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se damo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
5: S E L E R R I E salary
4: ah but ami espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
6: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.
8: O le lowo mini jojo lenu ti rin la fun alabaro lojo ibije ayan fe mi laarin awon okele amala amala koro boton ninu awo kon la ninu ape ko ba se gbegiri ko se weju ogi amala koni sanwo lo so de enu ebi amala na ko o wa deda lo so yen fun dogun ebi amala mi o aje ta omi oge saya lara e ku oju lona o.

0: 0705 iriri yin ni pa na gidida awon ti man save wan gba yen lagidi e shan
1: ah oh god elo e ka aro e ku ojumo o hello ipe akoko lele yi o ti re
0: 08097 odometa 949 08097 odometa 949
1: oju opo to wonu okulu 0912 lona marun 09062 ojere odometa 949 hello eka aro
2: yanayu
1: eka aro sa
2: eka aro o
1: e ma seun
2: opo yemi ni lati bi kan
1: e seun ba mi
2: opo meji
1: yes sir
2: opo lo te ma nde to yin kale olohun ni jopo lo o ku nbe
1: ami
2: ni ma tele yin ka ke do je ba nlo mo de ri pe e se presenter la da la da
1: e ma seun
2: ni kan meji mo fe so ma so lori nte gbe wa bo nti poko fe so ni pe ri pe gbogbo nkan lo ni taye kan nde lo aye ta wa
1: be ni
2: be jo mi
1: yes sir
2: e jo npa won ni te ba ma ba wa lo awon tin jo wu po ndoro iru be se lo baba wa wa so ayin bi e ti ma pe kan nde won baba wa o de sere ni taye won e mo ba wa ti e ba ti je kan to je kind e te taye re si to ko ni je ta e ti ami you man like e ni kan je ni kan lo e no ti baba wa o de sere o ma badania awa badan je wu to lo wa ri te wa gbe wa to ba ti di kojo paro ba hun pa no na baba wa mo te si lade oju ke mi won se kan loju ke mi ti mo wa gba ta yin je lo mama to bi baba mi ba lo ju pa no won wa te si bi ori aro o se n ba hun won wa togile lori
1: won togile
2: o so kan ta won agbalagba to mo lo inu e ku eto e ba wa te baba wa o bebere na si o
1: ja pari e seun e seun Zero seven zero five for me, you do meta 949. Hello, a poor Juma caro, a caro, a poor Juma. Eba, inyeri, inyeri.

0: e ka bo pada baba to ni ka fa won lo be sere ko ti e je pe gbogbo eto lo ni lane e ni binu si mi o tin ba fun yin bayi ada wi pe ati ami yu olorin temi ba se mi o lota olorin ti o baba mi se lo ni problem emi o ni problem pelu e aye oni mi si ni oro mi dabi en ti en be lohun mi be ise wa yato lo ni fuji se papo mo soro soro baba gbe ani bi aba jaye je o ba se pelu mi I will do with you o ba se pelu mi ma fi ole valentine yen o de ni kin ni business fun kin mo pio I have no time suba gbogbo eto patapata lo lasiko iru iru orin ti mo nlo yi ni nsin o play re tori team ba play re oto ni topolopo o tun di sokan e ba ngbo menu ku o la ni yi ti mo play yi aye amo wa o ti ma play re ah oto ni ti you see ti aso be iru orin orin faji ni lo to lododo eto yi o wa fun ka relax sugba e ma watch te ba ma nwo awon eto mi mi adage to entertainment si mi e ri pe o gba awon orin fuji gba gbu gbu gbu la ma nlo bo to ba ti dori eto seya man kan pe lawon music ya won katajita ka se gbogbo e ma binu si mi o won ogbon tan o ama bi nkan ba ti se lo ni man shalaye e ja pada zori nta mba bo igri yotan 091 0705 meji odo meta 949 hello e ku ojumo e kaaro iyen re hello e kaaro la pa mi e ku ojumo
1: hello e kaaro
0: yes sir
1: oruko mi ni adeyeye adeniyi
0: mr adeyeye adeniyi
1: lati muslim alaikola
0: yes sir eyin na lu aro
1: a lu aro
0: seriously won ni daada
1: ile nla gan ni ile wa ewa wo ni experience pe yen da nkan bo aro toju ba ro
0: otan
1: ori pe awon le don ti won irele le re ni
0: okay
1: inu ede lati mo ndana
0: inu ode morogo
1: lati mo ndana
0: yo tun ma to ba dasiku ogini tin yo tun je ki iti o wa
1: be ni be ni
0: yo si yo
1: mo ma mi ba fe ru eko yo ori awuyen lati ru eko ko si pe boya abi odun ro wa fun kankan bo ile nla ni ile wa igba ti mo de ibadan yi mo ese yen experience pe mo ri pa won ni rice kan mo nlo adugan yen kan mo nlo aru won mo nda nkan bo tori ya kan be ladugo won pe ni yo yo ni rice
0: iyo yo nre si
1: ladugo wa la Laikola nbi awon mo awon mo kan ba ti ri ko juro bayi won wa da panu bo ojo aro won
0: igba ele to get pe
1: so mo tun mo pe mo tun pa e pe te mo nda nkan bo ojo aro ile wa yen ile ile ati jo ni ile alamo ni ile ti o de ile tuntun awon baba mi na nbe be to je ile tuntun ta kon block ba wa emi odo ya baba ti mi le mi gbe dagba
0: eni eleni enjo la ya agba
1: be ni a be won mi gbe dagba
0: ese sa ese
1: lo ni pika
0: yes sir
1: that emi na mo kiri kerosene
0: e ba ya agba kiri kerosene
1: be ni tin ba lo ra ni le epo sile marun mo ra gallon kan
0: sile marun gallon kan epo
1: Igo meje la bambe ma jere sile meji
0: ha olohun o
1: ori igo meje la bambe a wa nta sile kokan igo kokan
0: Nigeria o mo da o
1: ami o
0: se baba e se sa
1: e se na mo ba wa pe
0: ami ami e se na yes sir daddy di hello e ku ojumo o kafi ikan e ka aro ma
2: e ku ise
0: e ma se o ma
2: ni tenu go bi o
0: amen
2: an to yin lati mo de
0: e se un graba e pe fun wa
2: ni ka sale kan de ti o go da na giri sa
0: mami mami awon sister mi te bi she get awon mo tawon bi o le da na ro
2: Only so on your gas down.

0: Yoda.
1: Think of that 1996, 1999.
0: I'm not going to be able to do it.

Mi Yetunde Ayokunsola ti gbogbo eyan mo si iyawo alalukosa 32 FM Afrika ma gbo daada ikan ni tin derin poshodun te ba tin gbo iroyin a ma dan ayo ya.

0: lo yin to dun ohun to o dun jo yin lo apara ni jo de alare mu o gele de ni jo ba arisa eyan ti o nipon laya o le ejokiri boto adipo fun de gbengbe eto ya alare mu ni kon ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya mebi ya alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale o olawale o ma re mu ile o atori omo kako so se hey araba ni baba ni abele ba ni baba olawale are mu o atori omo kako so se to kon ke to le ijare oleko ba ti taru ijare ododo are mu omo olawale ani ko yo je o ijare bi kwa

0: ẹkọ ojúmọ ẹtú kọ ojúmọ mọ ẹ má lọ sanfe lọlọru atọ santoru bayi lọmọ lẹrin aramu ọgẹ ọmọ fere apọju ọrọ ti gunmọ galigali ọlawale aramu ọmọ niyo mebi aya koko na ki ọkọ yawo mi bi nba nbẹ nle ẹkọ ojúmọ ẹtú kọ ojúmọ mọ gbogbo agbanlaye kanfo ẹkọ amojuba amugbongbo ni ẹkọ amojuba ẹsẹ gbogbo agbanlaye ẹkọ amojuba ọmọ afọkọlaja lori eto yin eto owo eto kan ta pe ni egboro miro nikani amọ gbogbo 32 fm 94.9 oketente makolola wa ni premier hotel be bale mo be wule npa lainu ni o popular apo oto wa o mo le bi osumare e ma bo loju obo facebook yin ke lo wo nbe e lo wa 32 fm 949 fe yin e ibe le ti ma ri wo bi iran be yo ba wa ti ri nbe e tara sasa ke duro nbe ke te papo e 32 fm 949 fe yin e e ma fi alafo kankan si laarin e ko la kopo ni be ba ti wa wa nbe te ti ri wa ta ti ri yin oja so pe nanu eyin ni je poju roju emi remi se ti ma mi ma se mi betare mo ge omo fere ba ti dori agbagbe oko ta won temi asima bale won lo mo fokolaja kaabo aye mi my life imo muno muti o mute wete wesi ororo tegbo tegbo ataro gbona tonte pe imo tu imo jo imo ni bi oni jole alori bokonle apot e ku ojuma nbe hun onle apot e ku ojuma nbe hun baba baba mo kiyan e ku ojuma eyin mama mama mo kiyan o e ti ma mi ma se mi be ta ba ti dori agbagbe ta ba ti ro e fi so ma le bi elepete keyin temi ti wa nbe te tin gbo abe se gbo wa iti ma ku na ni pe keyin o ba ni kaadi be tete lo ra kaadi o tori to ba di akoko ta jo ma da si oro ke wu mi keyin wa ni ai ni kaadi lo dun mi n ba da si oro yi ne soru egbo si yin o ni ta lo ko gbogbo gbe ma lasa to lo dari ta chu ofe patapata labi anse oga wa agba eh baba oba peter mo eni mo ki ka bo sori eto e ma ni mo pe leyin kin to wole oni bo se je ise de ara mi na mo nje e ku ti mo be nwo kule dan kankan se leyin yin baba loro ta ba yanju lowo ta fe ko dori agbagbe nta fe o baje oni ba se se eyin lo fa ti mi pe leyin e me se binu o aye mi my life eto to ni to bere nanu gaga bi ise wa o ko alamoju to lori gbogbo eto ti jade nkan ni amon bugbe mo 32 fm 94.9 olon toba yusuf are mo ge omo fere ma fokolaja nbadan ati doji agbagbe nanu beto ba ti bere ti gbogbo e tin lo bo se yo lo iti ma kan na ni be ka ma gbadun ara wa bo se ka gbadun ara wa emi laye mi eh elio omo elio lo wa nbe to n gbe oke to n gbe le te fi n gbo mi nle e ba ti n gbo to tin do da da nbe hun ki lo pe
1: ise wo elio ni
0: ojo mo lu yin elio lo wa nbe oje omo da da ni engineer lalo barika to ga yata ni nkan ni semi re o ni gbana mu o jesu oluwa wa
1: ase
0: eyin o le ra mi se
2: opa osu
0: da de sa come on de
2: abe alati
0: e ka won ara le ja bere to ojo ti lo
1: atuki yin ka bo gege bi ise wa isola ye adewale ola omo fu osola afi ese oba ilu kan e ka bo e ko amojubo wa e tu gbadun wa bi ti gbogbo gba
0: awon ya ma gbadun yoruba re bo e ko amojubo wa Eh gati de so ra won yo bodo yin apile le fi weti badan eh ba wo le ti wa laarin wa nbile mo sako pe yo ba kan na ni a eh de ta wan so le nu badan bayi na ni raga gbogbo yin te na fi npe ra yin yo ba
1: e mo ra si
0: e lo mi o so de yo bodo won bayi o si ma run leti e ku amojubo wa san fojubo won ni abi nkan mo ti de aba lu kan lo mo je ko ba won eyan re olawale re mu lo ko mi omo niyo mebi arin ma san wenu tori dagiri oro aya koko na ki oko yawo mi bi nba nbe nle are mo ga mo de omo fere jabade e jago ki nti omo iya lo de aro odo oro sari lori eto loni ni kete ta ba ti mu abo wa lori awon nkankan kan to ti koja lo tele seyin ta mu abo wa lori re be la de ke ma gbo tuntun titun bele lowo lowo toro won agbalagba bo le yo ba won ni ba se mi ba se wo ke ja pe ba be egbe ni were e ma je ntan yin boyo ti e wa sele si wa bi se nto sumo daada won re je lona kan bi mi owa ro pe bo le ti soro e bo le se yanjo oro yi iyaju le gba o be ba ti ri number mi mo te ti pe mi e ja gba poro ti gbo o ti gba nu ama ai gbele meni ogun opa o ai wa joko le ka ma ni aremo ni oba wa yanju e oro ti ngbon wo le yanju re o eyo kan ta se ti odun mo mi nu na ni pe e pe number mi ni kete te ba ti ri number mi pe aye mi my life
1: o ti da
0: ise bere na nu ngba ti won lona mi belo wa lara mi ti nu ni da soro yi eyin le yan mi emi le yan yin saaju eje bere bayi
2: ibi do ti gbero nu o ke saya meteta
0: e ri gbe oro kan bele to gudugudu njo si lori oro awon akim ti gbogbo eyan gbo lori oro njo si ara n bo lori akim de duro o se an tolohun o se fun

0: ebi ara won akimu de duore e ri pe lori eto ngba ti won wo dije edogun loni aja ko ye akimu pe ki le fe se lori ile yin e ka mefa to kan iran ti yin o eyan lo sori e ke lo se ami si e ma lo leyin lo beyan ba debe to fe le yin be eni e ja gbo tori ba mi ko bi won se bi baba were lo ko nbe ni won se bi ya yin abi ya te yin si je omo re yin ya n to je egbon fun baba were le to ti baba were lo nbe ni pa di eleyi emi ori bi ti aburo ti ma du obi alase le egbon re lori tori to ba je be ya yin be laye lo ni ke se baba were ni oyan le lo eyin gba ile eka mefa baba ti nbe loko ti moju to ko ki baba were to ti le awusa de leyin ogoji odun baba gba eka mokanla igun awon kan be ti pe ni igun adisa won yo eka merin le fun won ngba baba were de leyin ogoji odun ti won ti lo le awusa baba were ta ile to ti pe bi 15 acres bayi si igun todo ti won ki loje won ni bi baba se nta lo mo nta gege ba se gbonu o awa yanjo re ka yanjo enjo na lohun kaka ki won fara balẹ won yari won da studio won da gbogbo eru gbudugbudu
1: bi won ni
0: e ma be ko pile wu mi kin da soro e ma bi o se wi pe ki won gba pe bi a foro si ka fi le be bi baba were se pariwo nu le agbara nbi jana lo ma won pariwo aye mi my life
2: o ma re ye le se baba mi
0: ya ba da o gbodo pe ni larugun
2: baba saye le ti la ni la sa se ba da ba ni
0: ẹni tí ọ yá ni lówó tí ọ yá ni lásọkù má jẹ ń jó láàárọ ìdákun kò ṣe mí bí jó bàbá wẹrẹ yarí jọ náà wọn lọ pẹlú àwọn ọmọ wọn àti bínú nígbà tó di ẹyìn ọrẹ yìí àwọn ọrọ bẹ kí lọkàn lórí ọrọ yìí agbé ọrọ ó di wọ lọdọ àwọn tí wọn jọ ní wọn lẹ
1: ìbàdàn
0: nígbà gbọrọ dọhùn wọ́n jẹ́ yé wa pé ọ̀rọ̀ ta bá wà yí èsì ń tó le o.
2: bàbá rí nọtọ àsání òun lọ.
0: àwọn pe àwọn ogun méjèèjì bẹ́ẹ̀ wọ́n pe àwọn ogun tí wọ́n jẹ́ mọ̀lẹ́bí tó jẹ́ pé bàbá wọn ló tẹ oko ń dó
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: kálukú ọ̀jọ̀ wa wí tẹnu rẹ̀ láàfin níjókòó àwọn mọ́gàjì ilẹ̀ ìbàdàn.
2: lọ́wọ́ la bàbá bẹ̀rẹ̀.
0: ẹ rí péjọ tí wọn pariwo nu ilé agbára ń bí. èmi yóò yẹ yín bo ní gísùmọ̀ gí báyìí lọ́bọ̀ fi ń yọ.
1: àbí wọ́n bá
2: kọ́ sí. àdàbà mi yé lọ bàbá lábẹ́ òkè ní bàbá.
0: nígbà ò bá súnmọ́ gí ní àníwàánú ilé agbára ń bí ká pè yín sọ̀rọ̀ kẹ́sì máa lò fẹ́nu yín. bọ́rọ̀ bá ti wá dàbà wọn.
2: àdàbà mi yé lọ bàbá.
0: etí máa kàn náà ni pé àwọ̀ wa ṣe sùúrù. bàbá kò rí. torọ àwọn àgbàlagbà bọ̀ ń wọ́n jọ pè wá o ọjọ́ tí ò jẹ́la àti ìmọ̀ torí ẹjọ́ ti wà lọ́hùn níbi tí wọ́n ti jẹ́ kó yé wa wípé tí wọ́n bá ti fọwọ́ kan nǹkan àwọn akíìmù kò tí ì síjà o ṣùgbọ́n tí wọ́n bá dé ibì kan nínú ibi tó kan àwọn akíìmù ìgbésẹ̀ tá a gbé wọ́n ti jẹ́ kó yé wa wọ́n ti jẹ́ yé wa o wọ́n ti jẹ́ yé wa ìgbésẹ̀ báyìí lẹ́ gbé gbẹ́sẹ̀ tí wọ́n náà gbé àwọ̀ oṣù gbé etí ò jágbé ọ̀kọjá pé n tètò wà fún náà ní gbé ká mọ̀ rẹ̀ ra wájẹ́ ọ̀kárí ọmọ yìí ẹ máa ń gbé àlejò mi kọ́ wọlé báyìí ẹjọ́ máa bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ń bì ẹjọ́ gbọ́rọ̀ tí bàbá yìí bá wá hàn àgbàlagbà ni bàbá yìí wọ́n ti ń pò yìí bí ní ìsìn òní ló jẹ́ ọ̀sẹ̀ kẹta olúwa rẹ kó má sì lọ dàbí alábùkù pé kí ló tiẹ̀ dé gan kí lẹ̀ ń ṣe gan tẹ́ ń da bàbá ń baba láàmú ẹgbẹ́ kí ní bọ bàbá létí ẹjẹ́ bàbá ó súnmọ́ máìkì lè eléyìí ní kí wọ́n lò. bàbá ẹ súnmọ́ kí ní ẹ̀dá akọyìn àti ibi tẹ́ ti wá yẹn.
3: èmi mr shedin white mo wà látòkè àdó.
0: ẹ súnmọ dáadáa ẹ súnmọ ẹ má bẹrù
3: ẹ
0: àìbẹrù máikrófóònù àwa ti pa kòkòrò rẹ jẹ.
3: mo wá láti òkè àdó.
0: látòkè àdó Okay, I don't see Jebu Abi ti Ibadan.
3: A ti Ibadan ni.
0: E se baba. Omo lu ole yin.
3: Omo Ibadan ni.
0: E wa ba gbe Ibadan ni.
3: Be ni.
0: Mo se bayin ole ti Ibadan.
3: Ah, o na ti Ibadan.
0: Ba je ta ba tun so.
3: A ti dibe. Ibe ni ti fe ya o meta me o ti Ibadan na.
0: Ale, me se.
3: Me ni maru.
4: Meta me ni.
0: Ki pa yen.
4: Ale. Me
0: re. Bo se baba, awon mo yin ri ba te se yin te se bo.
3: Ah.
0: Si won na ti to mesan bayi.
3: Ah.
0: Ibadan ni na.
4: Ajoge ni.
0: To. Ibadan Ibadan gbole ogbole o gba gbogbo yin atan baba yin so ti raye bayi
3: ati yo di kan na
0: baba ari lori eto egboro mi ro loni ki lo sele ki lo di ari
3: awon cooperative kan lo wa ti order file ti a join ni won ni won cooperative yen ni
0: eh ti e mo ko egbe te se
3: ilera loro
0: ile aloro ni pe rawun
3: be ni
0: se cooperative nanu
3: ICC something
0: awa ka ba yin ka ilera ilera aloro ni pe rawun nbo office won wa
3: office won wa ni
0: eh ma bi de ma lo ni eh ri pe ta ba gba lejo lori eto tin ba ni eja mo ran eje won so tenu won ka ba eyin e ma po nidi I da baba ile lohun lati bi ose meta lo je kin gba pe eja da won lohun loni nta wa se fun yin re baba imu ejo awon alaje sheku kan wa le ti won ni office won be ni Islamic shopping complex ni Bashan run Badan se ti de be re
3: mo de be re
0: office won ni Bashan run
3: be mo ti de
0: e se adi Bashan run da ko ngba ta ni da ko office won
3: sorry bu se
0: agba ti gba omo yin ti da o la gba ti gba se ba gba je bo se da de won ran ti nkan mo
4: bo se ti du yin na be
0: olohun je
4: ah o se won
0: o ke bo e bo rolu Badan o ya fenu ko ba re bi aba se dagba to o pe sibe o ya ko baba be
4: ojo gi lo ba bere
0: mo wa ti lu wa ya sa pada akun ni o yin somo re o wa lojo ori ti gba lo baba baba yin si di won baba kini won se fun yin cooperative
3: won ni asa mo
0: esa se kini e soro oke
3: mo so
0: esu mo kini
3: mo owo si odo won fun ajeseku won ni 300,000
0: bi
3: pe interest ori e lo se osu 10,000 lori 100 naira
0: ere la ko lo be
3: 300,000
0: won interest ori e je lo
3: o je 30,000 lo su
0: e gbo yin dada baba
3: 30,000 lo su
0: 30,000 naira le ma gba lo se osu
3: be ni won de san bi osu bi mejo sa lati gba yen are gbon kokan mo won lo be ma pe awon pe ma ri ma ri ma si o si fi di june
0: e ti gbo su mejo
3: sa ti gbe bi osu mejo
0: ni 33,000
3: be ni
0: akile asalai
3: eh nkan to wa nbe ni si pe en se si tuku won o san oju owo pon le de ko le ke a mo gba mo de ma de be je mo ri won won ni eh won ni issue kan ṣugbọn ton ba ti se pon a pe mi lati gba yen
0: baba
3: yes sir
0: e fe gbojo owo yin bayi
3: ebe ni kan ko oju owo wa ton ba de ko won te to ku le
0: lati ose keta te ti wa bi lati n pe awon number won te fi le nti o lo
3: be sir
0: se yan be ni office won
3: ah ba ni kokon be won do ko le ti le kun ni jo mo lo be yen mo ba yan be wa mo de ma de be nsin ni osu yi won ti ti le kun
0: won ti ti le kun
3: be sir
0: baba
4: go to no ko ma se go time to close
0: ah se ke se bi ago mejo ale mesan le ma lo
3: ti o
0: cooperative le se pe won
3: be ni
0: cooperative le pe won se ri oro to ba ti je mo bi cooperative bayi inu mi a ma dun se ma joko pade nbe
3: ah a joko pade nbe
0: eh so me gbe won e lo invest sibe ni
3: eh ben sir
0: investment le lo se
3: eh ben sir
0: en te jo duwo pon gangan
3: ben sir
0: number ti enko number gbe lo fun yin
3: eh number gbe mo mule
0: baba mi o gba pe jibi ti o ti lu yin o to je ma wi be re
3: ben sir
0: koro to de bi pe mi ati yan jo pankapo en te jo ndoku soro gangan
3: ben sir
0: eto yin number re lowo baba
3: yes sir
0: abem edana kilo ko te jo mo soro yo sale ni ke te jo mo soro
3: eh lara awon mo won kan je like
0: like
3: il beni
0: lara awon mo te jo mo soro
3: eh beni be
4: to je ga so mo se lawon
3: je be omo se nbe na
0: embo ni leti e ti gbe
3: ah mi o mo leti e o
0: ah ah
3: mi o mo le o
0: office na le ti ma pade
3: eh beni be na ti ma pade
0: obi na abokun
3: okunrin ni
0: baba like
3: Mr. Leke.
0: Oh, ni Mr. Leke?
3: Ben.
0: Ah. Hey. I buy your door up about man.
3: Yes, sir.
0: But when you buy it, like call you, yes, sir. I'm talking to you.
3: Yes, sir.
0: But when you talk about cooperative, don't you hear a lot of. You want to buy a bachelor, don't you? You want to buy number 38 Islamic complex ne ba so run le badan e da ko gbe to ba mo won e pe mi leyin eto ka soro e da kun be boss je yin alase igbe ina le ba n gbo abe se n gbo yin gbogbo gbuyoju wa lati ri yin ani ki won tele baba lo sibe ki won mu iwe lo letter lati invite yin ka le ba ri yin abayan be o ai wa ri yin o dun wa po sugba mo lojo je je nde ngba tin ba tojo oja ade ba cooperative with e se ma se awon eyan gan gbogbo aye ni ososi loni ni kete tin ba tojo oja ade e ku kale o mo nbo

0: kaabo pada latojo oja gbogbo aye baba ninu egbe alaje seku tele kowo si se gba pe esuma kini dada o esuma dada o baba je bo esuma dada o
1: mo ti sumo sa
0: wa control baba yin kan suma dada
1: mo ti sumo
0: se mo pe investment le se nbe isome egbe o
1: abe se be ni mo mo se nbe
0: e gba be
1: mo gba be
0: nigba ti an ba ni e wa sogun dogoji te fe se buru ola bọle se gboro egbe isike to lo dowo be
1: gba mo gbo nu mo sa gbo nu radio kan ton polo won be ngba yin
0: pe won da gan e tara sasa ma bo e sare ya ya ya emi o ti e ni e te 2 mi o ni e te 1 mi o ni e te 5
1: be ni
0: e na ba te be
1: mo ba de se pe
0: den ke ba pe yin baba se mo tan yin owo yin owo gbo bo wa la je se ku ohun le badan e ran mo fo so ke se egun
1: be sa
0: eh ti ma bi alaje se ko ohun se la yin lori won yo san lori to
1: be sa
0: abere won egugugun ko ma ni bi ta ti fa wa gbogbo apata ni sin be labe ijoba
1: be sa
0: eyo kan je kokan ti wo bale pe ba won ti nbe nbe ba ti je kan nan ko ri
1: be ni sa
0: ajajo daju eyan ta je ka eyan
1: be ni
0: abe ofin gbogbo wa wa se ni gbagbo
1: awon ni gbagbo wa mo ni gbagbo
0: e tin pe eto itogbo
1: mo tun bo 65 to bi odun meji so
0: e tin pa la wale are mu ah aye mi my life fancy mi baba e baba jebu
1: n
0: bo le gbe loki adu esa dugbo yin
1: seri area odutola yen ni mo gbe
0: odutola ajana ladugbo ti a
1: ikona jeun gbogbo
0: eyin ati ni kankan na ibadan le mi eyin wa ba gbe ni e san ya ma ko mi pamara yin oje
1: mi na ti di ba
0: odutola ni awon re
1: mi na ti de emi na ti di ibadan bayi
0: e ti gba bed ibadan bayi
1: gba da e don wa ti fa ya wo to ti fa ibadan da da
0: e bo won ni tojo ale ba de eni dandan kan ma ru yin rele ni agbe baba rele
1: ile eyan na le yan
0: e kuku ma lo le yin latojo osan ba kilo to su
1: ko ti ni di yen sin
0: e wa kowo badan
2: iya le tan baba wa wa bayi
0: iwo lo mo be se ka do yin
1: a kere oko lo sile ni
0: 0755 odometa 949 ati 0809 odometa 949

0: 209062
1: 949 07055
0: Odometa
1: 949 08097
0: Odometa 949
1: Obatan, you can number me down. If I will ever that's the line, I said you can take a bossy abalamita at on law. Until my dear fresh berry, you. I want to lay what young boy to eat. What map would you have a law? Tabaco down for new real fat and fine, that's about that's your row. I'm a faco that big battle, that pay in Tawagansi. Kofeya dadano. So 09062 Odometa 949 08097 Odometa 949 Ati 07055 Odometa 949 Baba ni ye meji meta to le son pa awon alaje seku lodo ti won Baba
2: Yes sir
1: Ele lowo te fe gba lo won baye je
2: 300,000
1: e
2: fe gba lo
1: 300,000
2: e
1: no ti go se
2: 300,000 ma gba lo won
3: no baba fo owo ke won fi pe bayi
1: ni ma gba lo won abi na je yin
2: le
1: pe
2: kan
1: jare hello e ko juma o
4: e ko
1: Oko yin ati be tin pe baba ko gbo ko gbo e
4: ba
1: ti gbo ko gbo se cooperative se be fe yin na ri
4: cooperative wo ni be fun mi amo baba na wa o wa owo ni
1: eh eh baba me se bu dola
4: o ya cooperative ya to si iti baba lo fun yen eh ni gba ton lo se business ni
1: ni wa ti lo ruko company e ba won tete bo e so jo ni ti ni business ma gbe yan lo bi o ba gbe yan soke a si jan yan male baba
2: yes sir
1: agbalagba ni
2: be ni sir
1: ele omo je eko fun opolopo ti won ba fe ba yan dowo po emi o so pe oyin wo gbo
2: be ni
1: sugba agboro ko so to oro fun yin ododo be ni pe e fe seburu ola ni o e fe seburu ola ni egbe te si nbe e ba nkan nbe nbe tan ni won se laare osu mefa de wa yawo bo ti je popo lopo gan ti won la won yawo mo ngba won ba ro ya awon fe gbo awon ti won itun ro won gba opo nu gboro gan tan pe wa si a si da si opo lopo to je pe a ni jodori agbagbe aha ba ti se ti ara yin nu ariwo gangan ko ni koko bi o se pe bo la se yanjo oro yi sugbon to da mi loju ni pe egbe te pe ni ilera loro yi
2: yes sir
1: egbe ilera loro cooperative ilera loro yi ti won la mo nbe ni shopping complex ni basorun islamic shopping complex ni basorun
2: beni
1: won yo ju sia ta ba pe bi e ma bo jo mejo se raye e wa pade won ti en ba la won je yin lowo to ju ba koju enu ori dere dere
2: beni
1: baba owo won e ko fun won
2: cash ni
1: ke se transfer
2: ah
3: cash an ka bi
1: ase ko buru e je gbele na kin won hello
5: Hello,
1: Aremu. Oh, well, let me wow.
5: Okay, I'm alone. Well, I did.
1: Yeah, that I don't do it. I'm your loan.
5: There is that with that cooperative room, my German. There, back in Paris, party. And yet, Carala Gobican, there, back in Rala Gat, I want that to see that you go back. Why you go good? Everything. So, oh,
1: yeah. I am in my life. Baba, you kill a ewo, a yaja, you kill a twang bede. You will a twang bede. Naba koko, what do you want to care about? Look, I want to tell my baby, we're alone, but I'm not going to do it. Nigeria ro kan tun jaran to je pa won yan pe le lori yo si wu me ka jo dasi loni ide ati tu mo ni pe n to koju se nikeyin ni ko selomi ki loro hun o loro awon PMS park management lori oro pa n fi eru ranse won ni bi a ba ti fe gbe eru lati bi kan se mo be won message won ma pe bi se ma rin ni pe won ni en ti o wa ko yo gba number en ti o gbe eru fun ṣùgbọ́n tí ó gbé ẹrù lọ fún yàn wọn kọ́kọ́ gba
6: data ele gbogbo information ni bi to ti fe gbe eru ro se n park ibe to ba ti wa fe gba eru won ni to ba ti pade driver ko to dodo awon oga owo mi lo tun fi gbe eru o se bi se ri tele nu ele wa ti di gbamagbamo to ja bo ti n poju opolopo eyan o ti e wa ni gbe eru e mo loni nitori gbe ko plan wo dani ti ba ti n di jo keji won lo tun ti di ye bayi bo ni aduro na oro agberu agberu owo ten ti o fi eru ran se ba ti san lati ohun aboba ni to en ten lo gberu fun ni ofun ni ye bayi o kilo bi to fi le si won ni driver yen o ni pe titi ti won fi debi to ti ye ki won gbe eru fun yan e ti won gbe eru fun o ni mo rara pe eru ti e ti fe de to si debi ti o ko giri mari lati lo pade won ai wa lo pade won yi en gba driver ba pe pada si e me to ti shiku ni park ibadan o e ma lo nu park e lo bi bayi lo bere eru yin bo ti fo ko yin le be ati number yin bo ba ti wa de ba awon sanwo mi ni eru ti dodo ti a ele wa di kaya o di o wo fun gbogbo awon ti won fe ru ranse e gbo se be lori seyin ti riri lodo yin be un
7: ma se ri
6: eyan to pe lenu ose nikan won je eyan bi marun abi mefa bo wa lero pe adugbo ti an tin pe opapo mara won daju daju oro yi e se pe boya eso aba won kan hun oro labele bo yo sese wa bere be ni ti won fe ko bere be mo na se ke gbajare wa pe agboro awon ro o da na se ife ru ran se ri nigba elo le sangbe fe ru ran se ri le pada to san le lori nigba te lo gberu yin to ba je bo sele si yin ri ni o abo sele se to sun ma yin ri se mo be ti o ba ni lori je ko ni gbe bo lori se da eyi lo fa te je be bawo ba gbe nkan kan jade a ma fe se wadi lori e a lo si park won to nbe ni challenge emi ati adewale olafo o so lo ba lu kan lana adebe abere bo le se fe ru ranse won ni bi ti ati ri ti an ko we lo kan tawon eyan to nla won ti gba eru oko ti ba nlo si bi ti won lo la won ma gbe ran ama kako to de bi ti won lo loko ti pe en ti o wa gba eru ko du ode ohun beyin se winu oda na opolopo awon eyan wi bayi won wi bayi won wi bayi

If you photo reta, photo amotomulo in fita, kilo sele gina gawa fogba nyega, in jome jola gbaro long, aya fito ba se atun se loku kuto di jome jo, ay wa se atun se de on Bama ban lo se Arab country, you know bi amadun, you know banu jani wan koko wala, arodu kan abo, toma wan balo, toro mo koko singba, yo san wo bi

yin lodo awon ebi re daada gbogbo mo le bi dide won toju omo yi ki lo mo ile ana le si die si bayi e jo ti ma ri message e sai daddy mo tun ti wa nlu yen pada sa mo ni ye mo ni mo ma gbe mo ku mo dara aye bi my life e wa te mi amate bi be te lowo eni eleni nitori ti e in sati te ngba na montebo ni okay alle ni sira wa le ri ogun mo le ri olohun ngba te mi ologun oba lukan lologun ama e ma je ntan yin olawale re mo mo ni yo mebi aya koko na ki oko yawo mebi nba nbe nle inu mi a ma do

0: yin loju opo Facebook e se ojo ni ti yan mi o ni gbo ko yan won ni se ta won se gan ni awon ma ngba eru daada ah odo mi tin ti re message nka e gbe sibe je re ka tori message o se pataki pelu nkan ta ti so lori eto Aunty Miriam Salam, wala ma gba eru daada sugbon ni opo gba mi awon iraye lo gba sugbon igba ta ba ti debe awon mo san 500 naira fun exchange ya ni awon tan mole soro oju ni ti awon no sole fun awon ni ojo pad o ko en to kole ni lori bike kon awon abi awon ara ilu yen kon
1: bike
0: ah get out o jara je bu won ni good morning sir won lo sele si awon ni ojo park ni april nigbati awon fe se convocation gown won la won san 3000 naira lati ogbomoso si bade won nigba ta won de park na so ba pe driver ni ki won pe awon awon tres san 500 naira to ba je pe ogberu ti won ba n gbe ran se o ba ju 500 naira lo te ba n pada san eleyin e se nto ye kopo o e se oju oni ti Ibrahim Sulaiman baba dada awon wo wa lati worry ni Delta State won la won ki mi o Alhaji Jamiu aba sewu mi dada sewu afa mi dada nu e ri pe ngba ta nsoro le kan mo ni beyan ba nleri ogun mo le mi o le ri Olorun emi ti ni nkan mi ti mo gbojule to koja ijo mo le nuru line ijo mi ti mo nlo nuru line ni ti ba ti be lo nbe Olorun si ngbo si ngba to ba joro to egun ti
2: bo
0: todo ti yin ah tori mi sara yin aladara si dat aderito mama mi oju oni ti lori loju opo Facebook aburo ni semi yin ya dada e se mo dupe mama lore e ma je ntan yin be ba re oje to lo won mo re ota diju ko pe number mi boss laju ko to pe mi gangan ni won obi
3: 9 9 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9
2: $500
0: Mune sowo topo owo dako soroke je won gba po lopo soroke je gba yo gba po lopo engineer wa ni soro mi ko anyo eli o lo soro o me eli o olopo e da ko e da mo fe so le dagbere le
3: isola ge ajo wa le oda won fun osola ayo ni mo fun yin si layo ni ma tu bayi lojo mejo ire o
2: Olabisi Oladoyinbo lo so pe pade wa tun di lose to nbo ngba ta ma mu tun ti wa se ti gbo yin atoju woran yin e se te wa nbe fun wa
0: ile oni le yin o ona oni na yin e ni re ni lai dele e ni rodo lai dodo e ni toko rokodoko rokoto atemi ati anirogun asarebe busira wa bata re re gele re fi la re ta fi damo ko ni je pin enikan kan wa atofu atanu ko ma gbenu rara si towo tomo ni ko ma wa wa wale so ba di jomo je ta ba jo pade Olawale aremu na mo sinjo mo ni yo mebi ari masanwe nu tori dagiri oro emi nlo bayi mo tun bo njo mejo tori le bayi

0: ma gbo won ayo nti o ma pa eleri e ni sunku.
1: Tu de la

0: agbalaye na latin ki wa lo so yi wi pe atu akuru amojuba aku ameti ba wa lori eto ti ile ise soft sand property ti won se agbateru re soft sand show nibi ti ya ti ma ngbara ni imoran ta ti ma da leko lori ben to ti ni ase ni si ben ti o ti ni bi o se di en to ni le lori ti orule a wa fun teru tomo wa mo ki ka so loruko alase ati gbiwon ta jo sise papo ile ise soft sand property company ta wa ni laughter house premier hill mokola ni lu ibadan wi pe tu ka so e ka ro e kun to ju ago ba so lati agbegbe ti e ba ti n gbo wa ni ru akoko yi gege bi ise wa ti mo pe awon anfani to bele to sodo ni ile ise wa la ma n gbe wa ni oso ose ati beyin na se le ri ori ofe si awon nko ohun atawon nko mi to je bi obe lila leka ti real estate teyin na o le janfani e ebe gele la tun de ni oso tuni mo fini gbagbo wi pe eyin na ti wa ni kale e si ti mu gege ati takada lati kon kankan abi omi mo ite ti mo papa julo nigbati gbogbo ile ti di ti real estate bayi nisin yap opolopo atawa ta je presenter gan ati di agent ti se ati di agent ona ko woja ni kaluku wa se nisin en ba ti bogun ara re to ba ti bi se kan de nisin wa tun lo wo ile ti ilekun e to si sile ni kaluku lo ti mo tailor gan agent ni baba gan agent ni available to you around Elebu area, 3-bedroom bungalow with a POP. A room self-contained with running water. At Kirikan, Ebala Nusha Putelo. Bolo Sheni Kori Rasiko. But if you want to do it the right way, if you want to benefit from it, the normal way, the legal way, without you pushing yourself into trouble. That is the reason why we established soft sand property. Keleji anfani papa lori mo fe rale. As in sometimes ti awon yan ba ko exam bo awa ta wa ninu soft sand gan lori pe what do you think you can do better? What do you think you can do different from all other existing real estate companies? I can't blame them for such questions because aye divina gbe awon yan bi. Awon awon to je pe 32 kva keke ni awon ninu real estate won ti fi gbina gbe opolopo onibara ni moyan lo ye ka tele ni bo to se wa le ni pelu awon iko wa ka tu da awon yan leko lori anfani te ni pelu wa ni ile ise soft sand property gege bi ise wa awa ma so fun ye awon bi ta ni property si a si ni awon kan na ta ti igba so loju won tori idin meji ko bi ko se pe nkan ti economy to da ni o de to ni to mo ke se mo fe wo lasan ni a se lodo ti wa a fi ara ni anybody asile ku iroro sile fun eni keni lati visit any of our estate provided you have a good intention of buying to ba ti mo lo su gbagbe wi pe mi fe lo LGBT pe mi fe lo lugbadi gbagbe yen to ba fe ra le to ba ti fe ra le ma bo lodo ti wa ile to fe ra pe se jibiti oni lu mi jibiti oni lu e that is advantage kan to wa lodo wa niyan wa de ra le to fi e lokan bale both now and in the future mi o fe soro ju ko ma ke mo fi sugar si ko si nkan to nsele loke pe to ma dari unru mo papa julo boye je pe ro ni iru show ta ma nse eto to precede o je eto ni se pelu oro won ti na mi won ti yan mi je ojojumo la nfe ti wa gboro ko ti ti gbalẹ koda ko de bi ti ile igba fe gan ni so wa ri pe yan meji meta ti sori papo ti o ba joro oselu a joro le la fe yanju ni bi ti o se ariwo bo se wa kakiri nu to ba wa fe fi gbogbo time te ko fi se nkan to ni tumo laye ko lo ma fi rojo emi mo kokoko ko block debe abi mo edebe ti en ti gbere lintel block 100 mo kokoko yo be won si fo gbogbo e ti oku kankan lori le ti mo sowo re baba bi sowo fun yin ejo le fe ru eyi le choose lati rojo. So the advantage between you doing business with us when it comes to real estate, I will state few ones. Iyoku te ba dodo wa e ma ri lara ise wa tori nkan ta nfoju ara wa ri ni e o ma nroju looto ti a ba lo amoki security lobirin wa e ku na ru Olorun ti gbadura emi ni real estate office wa koko ni oddly fine yeah ori le ma nroju looto to ba je lowo awon ara ilu le ti fe ra to ra ilu mo pe won nikan to fe lose ko e se kini kan complain ti lo ra owo individual lo ti lo ra e si jo rojo ni ni ti le n tolorun anu mo fe se fun ngba ti mo ri le won soro le leti mi mo si mu lo be tori ko mo gbo pe won so ladugbo emi mo mu won de be looto emi mo gbo lowo yin se mi mo gbo lowo yin mi e gbo lowo won o ejo tale fun won emi mori won tale mo se mo wa sibe o tirale ile e chip lo to 5% 10% bo sowo emi ti mo me to fe tale won ti gba won ti lo iwa ate alejo loku okun to su epo me niyan ni to so pe o ngbo pon tale nbi bai now eni ede ti so fun e point black o ngbo wo o ngbo pon tale so lo gbo lowo e ni ke se pe ko mo ntan ri lo to o lo gbo wo lowo e ejo ma lo kejo ma para court kejo ma bo eh ko be fi o ba kun o ma nronu looto tori pe en to fe ta mo pe en to fe ta I bayi lo se rin but when you buy from a real estate company like Softsand gbogbo to need gege bi document on bele eri ma je mi so on bele pe ru le se bayi ni and every now and then ah kin so ni so asodu a ma so fun yin wi pe Softsand property asepo to de mo na lo nbele ani le se meji le se yi ati 32 fm ko se le se te ba da oko papo te wa so pe won ti ko kuro ni bi ti an wa everything you do with Softsand property is safe. Now ka si aso loju won ba se nbe le si ani Orange Estate to wa fun 3 million naira ni oloje ni agbegbe ologun eru 3 million naira ni o tin feri ko ti tete tan ladura gan bayi kin ajo le tu je apa bi ka mo bi ta face ni ajo si o tin feri ko tan ladura ani Mangu Estate ti bo nbe kene ken to ba fe ra ti e nbe ni isin ko to di pe tete ta fe ta lori ibe ye je ba je pere adura gba na niyan adura gba niyan ti tete be ba je pere ti joba ti e ba complete oju ona ti won se se aso loju eyen oh god boya ni le apu ati ibe yen o ni je ye kan na je ti o ba to julo tori development lo so yi agbegbe so for now we are selling Mangu Estate at Akufo after Lifeford anta ni 2 million naira on a life for two be lati apeti awoto at the same time eyin te ba mo ona ologun eru ni bi ti derade iyawa alaja ladoja wa yen orita yen o tu ya sori ile na so ko si bi te gba e le gba ologun eru wole le gba do wole e le gba akufo wole ko si bi e le gba won lo sori Mango Estate fun awon ti o ba mo ibadan daada ni e ba ti debi derade iyawa ladoja yen me iya support ori ile yan na lohun 2 million naira lanta for now. Then the third one, Tashi, she has a lot of we have Apple Estate. Apple Estate, who are ni Aboloke, ni Ayegun Olomi. And we might be me, which Alegun Olomi, ni Abi Oleyo, Ayegun Ti Olomi, ni Osomo Sakula, Subojino, si wiwo, Ili Alubarika, ni. I want to look bad in here, along. Koni pe won nipa ona to tun rorun yo tun la so awon bi ti o do bale yen o ti je ki ile ti wa ko wa han de daada e wa ri wa latori sakula bayi e ti mo pe agbegbe to ti develop ni yen e le ri kiosk la pa be pelu nkan ti joba se lori be lowo that land ko si le wa to je pe lagiju ni o a nfenu se o a nfenu se awa ta so pe enikan pe ko lo tuti eto to do wa gboro ni ebu lara it cost of 4 million naira 4 million naira very very very as in very close to the road a journey of not more than 2 minutes ke se route odo anima sawun o 2 minutes o di gbere ati fe debe ati fe debe e ka pade mose ni to na fi o party e to fi nla awon odu ejaja ke si se ni bi ti ma wu ope ati ro gbogbo ko wa gbogbo le patapata lati ro ke kan debe ke kan weed few grasses to ba ti ngu lori be ke bere ise lori eni ni wu gi ni wu ope kankan ati se gbogbo e sile fun ara wa so for this land start ipolowo won the three lands gbogbo won na lo ni benefit because ika odogba ora je o de ri ba kan na bo se koju se nikan lo koyin se lomi o smile sawon kan o hash mo elomi aten to smile mo aten to hash mo kaluku na lo fe se dada loke pe so fun awon ton ri owo yen gbe tole kan kindly invest the money please I do tell wise people that ma se duro de igba ti owo ba dowo re ko to ro pe ki mo fe fowo se na plan nkan to fowo se le ki owo to de ini o je ko we se agba ko because if the money should come before you begin to reason on what to do with it awe wa na we eto ibe wa ti ma gbo pe ah je ki won joko ki rori ara mi bayi ki mo fe fowo se sin ah ero ti poju laarin mi gboro ma ronu bi bayi won ro pe owo to po kan ni kan ma lo to bo lu e lara kan ma de wa la siyan wa kan lo gba hotel room kan ni nibi tani ko ti need to stop e siro yen 25000 abi 12 o wa la le toni kan le ko na kun pa mo oni kan fun eni menu won be o je o ti to bo wo loju plan o ti wo kile ni wa sa wa pada wa be wa tun sanwo menu mi wa tun sanwo room mi awe ko ah ase ati se business nle to bayo omo omo to ase dede ye ko lasiko gbadun eh rashida bolowa se in ajo esumo so so so te ya ko bere mi be mo wa run bye bye bye wallahi owo ti wo gbonu so you plan ahead before ko wo to de lara investment ti yan le se ru e lowo to wa lowo yin ti mo so pa wa ti economy smile pelu wan sin you can invest it in our lands ke se le ki mo kowo de be ati ra won to ti ni lan lan ton ti ke pe won ti gbe kan ti gbe gili awon anybody is buyable laye ta wa yin sin pa pa ti ogba yen to ba tu wa leyan loke ogba to ba gba to ba leyan loke e je ka pade in court ni o pari irinajo ibi te mo po yinu 16 years e ti bo nbe won ti fowo re invest bi won ti e da para gan eh 16 years after to the property lowo e ki court wa to so pe after so many evidences and this and that are you pe oto Mr. Adekunle lo nile after 16 years owo te gba lowo e won ti invest into some other things you are on the losing side why not do business with the real people ko gumi ke anybody look gbadi o but to ma bere si rojo to ma so fun ke wu ye ri pe eh o gba mi lori o gba mi lorun ma se me no dey tell you say come buy come and buy from south side olorun mo yin sabo ma so sunu olorun mo yin ma mo so fun ke wa re lowo south side e wa lo baba gani wa gbe gile yin lorun wa tun fe pekun ko si to ka wa ko si to ka wa so obi o bi ta ba de nisin afani ti awa to je pe economy o smile or no start ni lele ni pe you can pay instrumentally how do you get to do this what you will do is as a 40% eyi te ba fe ra ninu awon ile wa 40% eyi te ba fe ra ninu awon ile wa e so sile laarin osu mefa ma so yoku ke e ma so ke iro ni 2 million yen the 40% is how much only 2 million yen
1: only 2 million naira the 40% is 800,000
0: 800,000 elona ma so kekeke
1: wa ma so
0: maru oya oya
1: wa ma so 200,000
0: 200,000 kini ojilo na lara yin e je ke to le soro soro
1: laarin osu mefa
0: 200,000 osu mefa
1: 1.2 million naira
0: fantastic te ba ti gba o te ba ti sanwo yin tan e wa gba location ile yin ni boro se ri niyan fun awon to nfe ra ile wa to je 3 million naira elo ni 40% on ma call deposit
1: 1.2 million naira
0: emi nikan mo npo yin ko ye mi
1: 1.2 million naira
0: 1.2 million naira elo na ma san na osu mefa ma mu de bi
1: mo ma san 1.8 million naira laarin osu mefa
0: deposit of 40% is how much
1: deposit of 40% is 1.2
0: elo na ma wa san losu osu to ma
1: ko osu mefa
0: 300,000 naira o ti ja si rorun beyen fun awon onibara wa e to je 4 million yen lo ni 40% awon fe deposit
1: 1.6 million naira
0: you deposit 1.6 million naira with us and you spread how much across this month
1: 400,000 naira
0: 400,000 le ma san losoosu e le fo osu ko jo osu to nbo le san kan e le fo osu meji wo je osu keta le san ko ta ti je pe laarin osu mefa le san wo then in case you are unable to continue with the payment lodo ti wa e ni soro kankan ile yin owo ile yin te da si wa lowo egba ni odindi lai se pe le se substance ayokobo nibe lai se pe ayokobo egbo wo yin pada ilana ta wa fi se wa ni come to us in case you want to inspect our land just have it in mind that you want to buy and not just to do some other way so je pe ko wa business friendly kiyan o je bo se wa yen bakana ba won yan ta dukia won kini an ba won yan ta dukia won an ba won ta ile an to ba ni ile no I stop at ba awon eyan ta ile because aye le awa gan ni ile fun to fe ra ni isin sugbon tolorun ba wa se to je pe en to fe ra ile o bere ti ile ti odo yin den ta alajosepo to da as agent to se pelu softsand apa to ba je pe alajosepo to da pelu yin gege bi agent to se pelu softsand a le fun buyer ni ile todo yin na fun tita but for now we can only assist people with the buildings they have ile te ba fe ta to je pe fe ta ti e se pe family se ndaro lowo ke se awon ile eje ki lo ri last born won ka so fun so fun last born won na so fun yawo won meteta ti o fe ki baba to salai si pe se fe ta le ke se pe e wa tan si bi by time e to wa se ba so pe o ko omo kan te fe atomo ati yawo ati body te ba fe ri o lewu atomo ati yawo te ba fe ri eje ko di mo pe a fe ta le lo to ba ti wa conclude igba yen lo di property ti soft sand le ba yin gba sowo a de ba yin polowo e lo radio a ba yin polowo e online a de je teacher laarin 48 hours soft sand pa 12 fm laarin 48 hours e si gba owo yin ni odindi agba nkan lowo yin ka to ba yin polowo re agba nkan leyin ta baba yin ta tan ti wa ni pe e looto lori e document to wa lori e a ni ke ko le wa lowo e ya ka wa verify wi pe authentic ni ngba tan to ba fe ni ka ba nta le ba tun so pe ah mi o le fun yin we kini kan mo ma rerin ni se so san di o gbe we yin lo a ni ke fa original eri ma je mi ni so pe document o je authentic la wa nbere lowo ta fe tale anything short of that fine Olorun se ile ohun ni tita lowo yin ati sile ko sile fun awon landlords landladies opolopo yen lo gba gratuity to je pe ile ile ni an fi kojo to si ah oluwa ile ni an fi kojo wi pe to mo je nla lase lojo ale ile yin na ti to je te ma so lodo odun awon rin kan mu me baba e ti fi aro sise mama e ti fi aro damu e ni fi ale lase o iro fori yin e fi je oro le yin ni mo si ri en to so pe ibi ti mo ba de ina pe lo nje ere ti mo file fa awon mo ya o tun je omo ile alaja meta 4-6 flat o ti doba le nse ju mi ri for one reason or the other ile ti eni ele ni wo pe to mori kan file fo mo 6 flat o doba le te ba gba be si ele mo pe ru le be la le wu be ri fun bi apere awon ile ti joba fo ba lowo lowo nisin afi ti le o ba su lawon bo bo la oni ti sanu ibe tan bo glad ti yin ko wo re fun weather die die eh pop je so pe jo tin ba tun risi ma ko football yen ko ba bise lori e kona caterpillar le ni ti ba candy ni mo mo so fun ba candy caterpillar ni o ti won gba bayi yo do gbo gba rarara o ti do bale you must not be a victim ba le se ni je victim awa ti gbe ilana igbalode ni substance property ati gbe wo oro to ni se pelu oro ile ati le This is not an attack against anybody's personality or any organization, but reality must be faced, especially for one aged people. Yi te ba fe ki te se waju ko de ba nkan te nse. Ile te ko sile yen te so pe o to je o je ajeda le ni. Be ni. Sugbon to ba bo sowo olowo. Agent oni kiosk. Abi bo le wa e? Mo wa office. Odo baba le ti ba o office nu. Ma pa de yin me nsin te ba ko si olowo. Mo fe so story kan mo ni mo baje tan. En to ba fe gba le lowo yan fini fini le gbodo mo details about the person to ba ti di pe ah ile ti di dot na won tin wa di miju o lebo leru mo pile wa gba ile lowo sosan landlord o ni awon kan ti bi ti e ma ma awon kan de nipa tenant to so pe oloju orun pe mo loju orun pe gbogbo owo ile olorun je tun gba temi o mo fe fun ni apere kan olorun ba lo le seri nba ta won ta jo rin ajo ye papo enikan gba le fun apere mi so pe enikan ni reason to je pe e gboro gbele fun kwako eyan de nbenu nle tori pe won ma ni ikun sinu nunu nle won ma ni ikun sinu won idasira won enikan wa lo re to o lo re to o wa ke fi pe okan lara won ta won jo mo kun sira won o npo kaka ku ninu nle true life story o npo kaka ku nle tori pe won ni ajosepo to da ninu nle yen en to kokolo yen ko soro fara yoku pe kankan se ni bye bye ninu nle Any keji to wa lo gba be yen lo to tori ona yara te ni bibai o sumo toilet any keji to wa lo to lo wa pe awon yoku re wi pe lagbaja ma nja poro kunule eh kilo o ni kilo kan mi I swear to god ti e se won ni ti mo mo npa e to soju mi o ni kilo kan mi se awon ta sira won ni se ke o nlo silekun be ko won assist e kan lo nlohun pa ni ara ni keji o gba mo pariwo sita en to rescue ge yen ni won lo ti sumo o ti phone na so where be tenant sira won yan gbodo mo ile tu agbe to je pe ta se ba jabo soju gota kakankan be mu won fo mi so gba gota gbo sita ni all these things matter a lot enikan o le gba le lowo mi ko je pe won enikan lo nda gbe to mi ba pe lori loru ta ni ka pe these are factors to consider te ba n gbele yin fun yan olowo ba yin toju ile yilade olowo tolu ile won yin sugbon ta je pe te fe je pe ko je onji ajeda letter iseku fo mo ti joba oni ti caterpillar bo lai ro ti tori iwa kan asiko to lati gbe ile yin si arwo to soft sand property ka ba yin moju to gbogbo to je legal requirement patapata la ba yin se lori e awa oni ti adabo yin a ni gba lowo tenant ju ye owo ti e gbe side lo total package oni gbe mi eleni kende pe te ma nlo elomi ba fe korukoko orun le to ba wo oro ti agent fi gbe ile fun mi oni jawaya pelu la kai wa ma fa bi ko wo giri water ni so jaku jape ko ni wo lo fe to ba gba le mo yes ile yen ile yin lo die die nu won ti kara ita agent je gbele fun won ti kan mo yin mo ku ile kan ni odun kan mi o fe mo iru product yoda ti bo ba tun se gbe jade ni si ceiling yen eni yen mo dana ninu kitchen ninu flat ni ti li yen dudu de pe mo gbe oda le gbe le gbe le ai mo ye layers dudu yen ya pattern lori e ni ko le funfun mo laye opolopo nbe lowo tenant ka o de wa lowo agent to gbele fun yo na owo mo je ntunyan lasiri to ri popsi bi gbele fe ni classico kan tenant wa be so o wa be popsi pe kojo owo yo ti po didi half lo uri half lo uri ga to ko half fu daddy o lo le lo ko ba agent daddy ka wo elo le pe owo yi na o so ye daddy ni e si ni half lo wo yi elo gege wa lo didi yo half ye lo wo didi ti popsi bi charge tenant so o ku so wo e to ba ni le lowo to ba je fe ko je pe south sand baba mo ju to ni ru asiko yi yes oh so nkan te ma se lele e se e kan si wa ni le se wa ni south sand property alajosepo ni awa ati 32 fm gege be se ngbo ibi na agbo sa fe fe ni mi pelu 32 fm ma fala boroki lo ba yin rojo were were aroye ni se e baka so e bere office wa ni south sand property emi si se radio mo si se ile na ni nti Nigeria gba ni sunu te ba ti bere office te ba ti de laughter house premier hill mokola legbe premier hotel kan na e bere office soft sand wa dari yin si office wa ni soft sand to ile mi bye bye ni looto enikan ba mojo to lowo a ko yin be sese ti o fi rorun ti o ni dija laarin ara wa ta ba mojo to leyin te de ma gbowo yi at the agreed time ti o fi ti o si gbe gbogbo ero ti o si wa la kankan to le pere fe pe wa na ni ya awon number to wole ise soft sand e da ko e ba pe fun won ni ru akoko yi
2: awon number to wole ise soft sand ni 091
0: ah fun yin lo pa n gbo yin Nigeria o ya
2: awon number to wole ise soft sand ni 091 091 15 55 55 00 00 55 55 lekan si 091 091 15 55 55 00 00 55 55
0: tabi
2: 091 091 64 64 61 61 50 50 00 00 lekan si 091 091 64 64 61 61 50 50 00 00 edi tun lekan si wa lori awon ikoni ba ndore wa lori
0: Facebook social media handles wa
2: at soft sands property soft sands property
0: soft sands property s o f t s a n d s property property soft sands property yes website wa gbogbo awon properties to nbe lo wa lasiko yi ni o nbe lori website wa ba le se ma de website soft sands property fun te ba nwo mi loju opo Facebook wa lowo lowo bayi ni 32 fm 949 fe yin e 32 fm 949 fe yin e spelling soft sands o nbe ni oju opo Facebook wa lowo yi bakan na lo nbe lara aso ti iko ile ise soft sands ta wo yi o ja si orun o nbe lara filawa be lo nbe lara aso wa spelling soft sands ni e you go to our website search for www.softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com tabi ke bo sori awon handles wa gbogbo lori Instagram Facebook and TikTok e pe fun won
3: awon handles wa ni ori Instagram at softsandsproperty e ko te soft sands property sorry Instagram TikTok and Facebook and o magbe yin debe then website wa na www.softsandsproperty.com
0: bi yen se lohun o je niyan o so awon le to wa fun tita awon to ta tita o wa lori social media wa awon ti ko ti lo won be lori won be lori website yen na then opportunity wa fun awon yen wa an so le kan pe agent won le gbele fun yin pe ke ba won ta if you have a good relationship with soft sand property ko ni wa lara lati market iru fe le be to je pe ajo ni ajosepo tori la chenchile ko fun experienced real estate practitioners to pe you can partner with soft sand property experienced real estate practitioner e to wa into the practice fun ti real estate to je pe e de ro pe ise iye yin you can come for partnership the terms of the agreement ajoma dojubo adejoma sipapo so fuyan beyan ba ni ile to fe ta abo ni ile to fe ta ko ni ni wala lati se papo ni won ka to je pe o ti je alabasepo ile ise soft sand ile ise wa na le yin na ma wa tabi ke pe our numbers then if you want to buy from any of the houses we have available ni soft sand or ni ibomi e koko wo budget che ni na nkan ta ma entertain ju niyan pe what is your budget for the property you are looking for the moment you have a budget half in lawon bi to wo yen le ka ati property to le ra so it's not left for you to say okay I'll pay for it but for somebody to say e ja ki ise nuku o ati ri ori sisi kan ni di ise so owu waju la nka aka owu eyin mo enikeni to ba nife lati ba wa se papo gege bi experienced real estate practitioner e le kan si wa ni ile ise wa ni Laughter House Premier Hill Makola ni ilu Ibadan Laughter House Premier Hill Makola ni ilu Ibadan afani ma fun eyin te wa le na lati kankan soju opa ye lu karawa in case you need to know anything about us or you want to make inquiries one thing or the other oju opo wa wa ni bi bai e ti so ba se to fe call re sin e le invest sodo wa your property is safe with us duke at e ba so wa jojo te ba fe raye te ba fe bere se lori e ni bo de je pe ko ma kowo re ma ko ma bimo sin iru ile akufo yen sin fe to ba wa is koko koko no wo je gbe eka kan pa mo nbe 2 million naira ko pari titi yen mo sa mo pe ijoba won o sise itan to o wa lara nkan ta ma to ka si pe aseyori wa lele ko to di pa ma dibo so leyin idibo leyin tan ma pari titi be yen tan o sole tutu le se soft o sole ko si e to le gbe si bank to le yield profit be yen na ni period yen lai electronic charges atun be yen be right let 2 million naira ni akufo yen sin to agbara ba ka eka kan be yen that is 12 million plot kan 2 million type pa yo kan agbara eka ra pa mo be yen laarin osu mejo meje sin adibo kan to dibo campaign o bere won pari oro yen lati bi se campaign kiti ti pari tan ko gbe wo sori ile ti e na ko na jere ni o so le tutu ni awe investment na pe yen land bank ni yan yala gbaja ki ma ba na yan yala gbaja ki ma ba na iwo o fe na lo se ya yan yen eni e na ni di owo so offer bank ipamo ni if laarin asiko to ni di owo ipada ati time to ya lagbaja ko ma ba na o ke se yan be ma ja soro ju e se afi ko wa lori nkan ta ti fi sile ka le faye gba awon yan wa kan to ka soro
2: imoran na la n gba awon ara le na ni ajaja wa ta wa ni oke okun a ma n pin kan ni purchasing power en te wa ni be eni we currency wa o yato sira won be se wa be tin se ro ni dollars ten ni euro eni purchasing power so e ma fi gbogbo owo jeun asiko ti o tutu te se wa n ta ni se e ma ro pe ah pelu gbogbo tutu ti mo n fara wi kin mo fe dele bale iṣẹ́ ló sọmọ́nù bí òkú iṣẹ́ ló sọmọ́nù bí òkú lóòótọ́ at the same time ẹ má ẹ̀ka fọ méjèèjì jẹun and mo mọ̀ pé ẹ má wò pé ah ti má invest owó sílé báyìí nísìnyí ta ni mo fẹ́ fọkàn tán pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin iléeṣẹ́ wa àti 32fm ó yẹ kàn mọ̀ pé a tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ẹ lè fọkàn tán wa ẹ bá wa dùwò pọ̀ ẹ check àwọn social media wa ẹ pé nọ́mbà wa ẹ kàn máa send owó yín tẹ bá ní family tó lè bá yín inspect lẹ́yìn ẹnì kan wa so kò yẹ pé àwọn ṣe màgòmágó ìmọ̀ràn mi ò jù báyìí lọ fún àwọn arákùnrin kan ẹ ṣe kíni ẹ fi owó yín di nǹkan mọ́lẹ̀ ní ìbàdàn ìbàdàn ti ń gbòòrò sí pẹ̀lú gbogbo tamina kíni tó ń ṣe nísìnyìí ìgbà tẹ́ bá máa padà wálé báyìí small london ló máa jẹ́ o kò wá nídàkẹ́ máa ṣe máa náwó sí ilé àwọn kí ni wọ́n máa pè àwọn hòtẹ́ẹ̀lì ilé ìtura ẹni náà ẹni níbi tí wọ́n pè máa forí orí yín balẹ̀ sí tẹ́ pé inú yín máa dùn ẹ sì lè kọ́ kẹ́ máa fi rent ẹni láti máa convert owó láti dọ́là àbí kíní kan tẹ́ bá ti ń gba owó lọ́wọ́ àwọn tenant ẹ máa fi ṣe one or two things ní orílẹ̀-èdè wa so ìyọ ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ fún ẹ̀yìn arákùnrin kan.
0: Any other addition?
3: Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ṣókí ni kò pọ̀ rárá so nǹkan tẹ́mi fẹ́ advice ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún àwọn èèyàn ni pé pẹ̀lú research ti show pe land banking is one of the best things, one of the best investments ti awon eyan le se. So one of the best things that you can do for yourself, for your family, and the man son of the barrier of social media and so I go on pages wa. A man so when you are investing in properties, not just for yourself, you are doing share fun arain fun fáwọn ọjọ́ ọ̀la yín náà ẹ máa ìmájẹ àwọn ilẹ̀ táwọn náà jogún bá sọ pé àdádì mi ló ṣe grandpa mi ló kó lẹ̀ táwọn náà bá ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kí làwọn náà fẹ́ délé bá. So ìmọ̀ràn tèmi fún àwọn èèyàn ni wípé even if you are not ready to start building on your land, you can invest in properties with us. It is very very sure kò sí ọ̀rọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ àbí ọ̀rọ̀ ayéde
1: Ayedero.
3: So just invest with us, basically. That's just it.
1: Ben, ni afikun si ohun ti awon akegbe mi ti so. O ni wi pe ari awon to je wi pe won ti sorry mo. Awon to je wi pe iberu bojo wa ninu okan wi pe ta won ba tu ba won se tun gbe pelu bo se nso e bo se nso e. So le ju o to sa o to ni o. We pay soft sands property, we pay our dangaja, bubu le tanta, ununi document to the ni awo iwele, bubu unlani lowa.
0: As you adekule kwete watore renja. Kusi, inka kole demi ati epola yema alijo soroman. Ebimile be kilo faja la anima.
2: Kilo faja.
0: Last week Sunday, otin lobi yo se metansin. Lore wak pwemi, ufe fin kake kire kan hami. Nkan kekere mo pe looto asigbe moto todo temi agbata debe ti mo ri leti ore wa nko
2: ologbo lo
0: pa se pera wa lore to ko so mi bo igba to nra le debi pe oun ko le tan emi a wa joko emi mo so wo nkan ta mu sa ko ni dede ke kira yin mo laye nti wo mu ku lo ti mu
2: am funi ma wo be
0: e ti wa mu lo ti mu to mu lo ti mu ohun ti o so fun e ko go ni to ba so fun pe oun ko le lowo o da lowo ko. Inka, yeah.

0: nkan mimu won po si ohun gbon ti enu so o bo se ni ba so nkan le da yin po won laye olodun ti yaya olodun ti yaya agba na aye re enu o ti tohun o le mu nigba ti o yanju le lowo o ti di fokan bale ni isin tori ko ni block ti o ra mo wo wa lo mo gbe bi ri tori bi lo invest si ibi amo e lara so ya ki wo boya le fun awon ni aye lati pe wole ka so 1 or 2 lori our mode of operation at Substance Property. Our number to wonu studio wa ni bi ba ile leyi eyi to wa nle okere te ti ba Substance dale te ti ba adoko papo won da ko ni ke so fun awon eyan to ku pe eni property lodo wa o e kan so mo pe e gbo ni opportunity kan e ja won na mo npe e mo je won ja kiki da photo la so nu ku lo fa nlo ebo e ke wa de ko di aba London na at the end of the day. Bawo ni se site ni se baba ni do bo se still lodo daddy na eh ni fa gbada ko kada o ami o e si ni wo wesco to ri agbada ogun meji tori tagbada bayi wo spoke so tell others they should come and invest in real estate especially with soft sands property because if it le se eleyin sa lo mo so fun yin pe ise ma ti wa o si n pari awon kan awon ti ina kini o ti gberi won mo so ede ti o da si krista lati le bayi tori ina gbe awon eyan kan oga lo pari ni ton ba de won ma issue document everybody allocation lo lo won ti relocate yin emi tun pepo tun fa awon eyan le online
1: oh no
0: online won ti sha location ba awon eyan online
2: ma
0: virtual
2: won ko ni virtual real estate
0: posture yin ni tin yin so wo mo we are too big to be fraudulent omo larimo o ti larimo number to wonu studio 32 fm niru akoko yi ni 070-55-000-949-080-97-000-949 then plus 234-90-62-000-949 bo yo jani awon number to wonu studio niyan beni keni bani kankan ba wa so lori soft sound show ni o ejo egbadura fun mi olohun pe mi o kiru awon ko be ma wo lele ni o be ma si lari mo na to ni kemi na da lohun en da yelo na
3: agogba lati en benbi
0: agogba la mi bayi eh so emi na ni calling niyan network to ko pe mi ni mi omo are egbadura fun yin ko se tenu olohun olohun ti se tenu egbadura ninu iriri so okay en to ba ni question le josu dani ojo opo aye lukara e na ni ru akoko yi o ka de ma gba ye pe awon real estate agent to wa experienced ko so ni baranda o ko se nta ti fi pe ran lowo ladugbo won awon yo le gbele fe lo bi gan won ladugbo to ruko re oda fun e ba yin shop e ti salo e ti gbo loyan meta kun fa ya kun e kan n toju re ri iye te gbowo lowo re kan to fun le inspection essa inspection fe rogo
2: emi ya fe
0: nigba ti se kese n wa ile nigba ti se kese n wa ile
2: ema re 5 minutes city
3: team ema ta shiri
2: ni ema ta shiri 5 minutes city team
0: okay ego bi lati ma dagbere lose e le pe ego a number to wole se soft sand e ba kan na afani n be fun yin ta pe lori oro business ni o to call Abimbola Lamid afala broker on my personal number call me for business please ki ni mi la lati block tin ba ni pe yan disturb mi pelu irrelevance so number to just order me is 080-55-76-7084 hello ta local queen wow well kulo ojo ti lo adupe lowo ile ise soft sand at awon alase ati gbebo to nse papo lori ile ise ohun ti won fi do ti se to so pe teru tomo dandan na ni ki gbogbo aka ni orule ayo lori bakan la dupe lowo eleo ibadan amoju ero fun ti akoko yi ajo se wa oni baje a wa ndagbere lori soft sand show lori ko gbo awon ta jo se papo patapata ni ru akoko yi to ba a tun pade lori awon eto ri radio nigba ta se ala fi bo ti agomarun ka fi pade si lagbere idaya wa titi igba na odi bakan na

0: ko ba se rogodo ko ba se pelebe ko ba ri suin ko ba si mo roboto bi enu ogba robo ani ko ba pelebe bi obe yanja yanja ani ko wa gun bi opa ti won fin da maalu enu lenu nje pataki re ni pe ka fo nkan soro ki nkan re o si jade latenu enu ni o enu bayi la bere fin tun aso se enu na ni adire okoko fin wo eyin re modo enu le se fin pakuro oju ona enu ni yo ba ni pe keyin o ku ni kini kan o sanju keyin o ku lenu lo enu ni enu le ye fin kole enu na le ga fin ture ara re enu orofo ni porofo enu na ni ibi ti won ti gbimara se yori eyan enu won lo ibi ti won ti tembelu eyan na enu won lo enu ni njeru enu ni njeyo alenu na ni enu eni la fin pe temi tire enu eni la fin ko meje enu ti won fi pe adegun na fi pe ade ogun enu ni gbogbo bi won ti wa mo soro wa fenu soro wa loni e fenu ayo e fenu re e fi we ti wa o mo kiyin mo se ni pele mo keni ri mo keni ti won ori mo se na mo ni pele mo ri wa fun oba alade gbogbo ateyin mo se tin be lode le yori yin oni buru o ori adire oni buru ko ye dudu ori ade oni buru ko mo yo lorun beyen ba ni ke mo lo gba e kari obe edumare oni gba fun ati joko si lo rere won turu wa ba wa ada giregire orere bo wa ba wa ajoko ifidi kale awa donire to po jaburata iwaju mi re eyin mi re otun mi re mo fire sakanre oje e ka bo sore to yin eto wa lowe mire ko si bi meji to gba tare bi ile re ayin gangan la je dubule si e kan ni 32 fm ni o 94.9 ni alara agbaye ko da yonu egbe daada awa ti gbara awa gangan lara anfa eyan lara ni ko se be ti o wu ko linari aye lo gba gboro to fi fa kale ile ti gbe laburuku wa la fi tere ka waju oloko isu ni kan kiyan agbado ni kan ko ni yangan owo ba mi edumare lo fore wa faku ko wa oni ni ojo ke dopa osu kefa oko lelegba odun ati mefa leyin ko oluwa wa ke dogbon bi oni je ko re owo gbon danu mefa ben je me ipe efa le efa oko ni teru ko bobirin baruka yo fa modo yo fa ma be ni berere bayi o na ni agbe nwo to ko re dona ore yo ma fa si wa ni lowe le teto ni lowe to ba ye pe gba kokko te yin gbo re mo ki yin ko rire papa julo eyin to je wi pe e feran yoruba te fi ede yoruba te fi roko aje yo se yin lanfani yo tun fi oya ye yo fi ko wa te ko gbon ta ma gbo nbe pelu awada ti eri ati efe ati awon oro e te po je edoki ti yoruba te pe ke to le gbo lojojumo gan erin todo awon agba on la nse lori eto yi emi ni kunle fani yi ifanla tv computer dafa mo fi ajemi aleda aje kin lo lo kin to sanra emi ni kan wa ko emo wi pe eri ayo ko se dani kan se emi ati ba mi ni oloye banjo akinlabi afima kebi jo wa lati bodo alafia ba mi aro lebi
1: o ba yan ni ori ope o wa ni sarale ajuele ara re awon le agan pe
0: ben ba mi ara yin le ara yin le lo nse
1: ara mi le o sira da mo ba
0: dada ni ba mi
1: ere no bi
0: ah olohun seun o
1: ejo nje ko bi
0: ah won je o won gbe le ofe o won debit account wa o
1: ah wo le tin
0: mo ni esin joko oba
1: eh ti won gbe le ofe
0: no mo ni won je eni pe ara o le bi mo ni pe awon ara le nko abi ki le bere
1: eh ru tin bi yo kan re pa ko bi pa o ni kan
0: olorun sin
1: e ku lo
0: elo ni Eshun. Ara ba mi le. E se le talangana. Le le talara pipe ni. Mo wa ki gbogbo eyin ara le tori pe bi on ba ni koloki ti o wa taketi. To ni pe edakun edabo e je kero po. O mo ya tewo ni amo yin o. Fife ni won fe ifa ni fe ni won fi ifa joba. Ifo kin sara fe mo fe yin fowo. Mo fe yin fo mo mo fe ifa tete ku tin se bale foro. Oye jabara gazida kagbara kagida kagbo ojo gege mo fe bere bere kan loni onje ni mo fe bere onje ni mo fe bere mo si mo yi pe en to ba kokon wole ni akoko dalun sugbon kin to lo sibe e mo lo sori sa kwai lo jera Facebook e shawari 32 fm 949 fe yin e ibe ni e mo fi awon ibere yin ati awile yin lokan jokan ibe ni ke ma fi sowo sin abakana ibi te ba tin gbo wa gbogbo e mo fe ran nbe asi maka awon ariwisi yin to bayi to akoko ibere wo le dan lori takaye lo jera loni e wo won ba ji nkan ko ya bayi na mo ki gbo awon loje patapata o e fun ti odun we ti o wa lode e ase mi se amodun nesa ogbin aro gbojo rodo gboluke mo gbago mota direke ba mi mo jora ninu aso labala awa lo mekan fi bi gboro bole tin be lona tesa e mo gbe nfo ya ke ijo to ya ko geyin mi ojo to sa lawe e mi lo monika mu se ye egun se mefa lodo ogbin ki lo se to birin o ma o se ba ka se mefa ni gbalẹ e ku se mefa mo lo ogbo e wa se gun bo se lu kami la la bia
1: italo yo wa bayi
0: italo wa won gbon mi nta ti gbalẹ se ti gboro se egun to da di gbalẹ se ara re o je keke aso sugbe yi ti oba ti gboro se keke omo langaran la re o je o ye ji ma be kini won pe ni langaran omo langaran eh kini won pe omo langaran eh ke ye se wa so ayo le so ti gbalẹ se ti gboro se egun to ba ti gbalẹ se ara re o je keke aso sugbe yi to ba ti gboro se ara re o je keke omo langaran kini won pe omo langaran e bo sori takwa yo le jara Facebook 32 fm 949 fe yin e kini ma langaran kini o ba npe be e se gan ba mi e wa so yun eyin gbodo so yun eyin baboko eyin omo oko e ma so yun e wa so omo oko oya ba mi e ja bere bayi ba mi ogbon odun ni omugo emi etan wo lo ro mo ati pe kini la bare
1: ogbon odun ni o le je were emi
0: were emi
1: o ti le jomo go emi sugbon odun ogun odun ni o were emi ni itan ni po orun mi la ni o omo na baba baba baba gani
0: baba agbanire
1: agbanire gun ebi wa npa baba un ebi npa se pe bi a to ma po orun mi la
0: e mo yi pe iya etanama jalago malu
1: ibi wa baba bayi o waju ko ri nkan kan owo yin ko ri nkan kan ngba ti ifo wa gbe alawo re ko be nkan je kale kun nu eni ti en ba kale kun ba ni o ti ko awon eru eru sita o ka awon eru ta ke la awon eru onde onde ori siri si o se kawon ebon be lo ba bi baba le kwe baba tani o ni baba don feri baba ri na tani oni oni iya tin de on iya tin de on bayi oni pe omo awon to nbi afeni o se tuto niyawo ko bimo awon eyan ma nza fun ma ni o idinu to n bi baba jade o won gba to n gba na gbara to na gboro nobody we only or nomina ni ko won ma lo you know don't be wa do yin baba ogbon wo le fe da fun bo lo won o ti se
0: ti bi fa fe du du
1: to mo yo fi riyawo o sa di baba yan kino de
0: e bin
1: o wa ni ko si wa la ogbon kan ton ko wa o wa nta afi bi on wa te on wa bi ton ti so do so won dowo fun baba baba ni ah ke la be so do
0: ta ba lowo na nta fi ana
1: la bi la bi ra on je wa nbe ori ti ti wa nbe wa ta be so do baba ko ponu le na o toju ara re o dosin ni are so mo ko teyan ba ti dosin ni kun itama la itama tarada inu baba ba dun baba ken da fe se o ni ko tin ke ga don pe se gbe baba o se gba ohun ti oro ma ohun fi dayo baba ni ko si wahala baba mo wole baba fi baba kun la so mo se kun yan la
0: ni mo nkin se apoda
1: Ete waji poda kwa kola ni an pe la poda.
0: Ti ba ti kun en to ba ma kun le awon ni akoda.
1: Baba za se nkan yen o dudu. O bi pala so mo pe apon apon lo ma re. Bo do ti fe ri. Bo do ti fe boju aye mu. Baba za ti ajo. O fi nkan pa mo e la.
0: Ton jo fi wole.
1: O pala. Awon ba ta ba change da ba ku ni apon ba ri kini
0: lo dudu birim birim
1: o ba da mama o ba ni ma lo inu baba re dun pe se pa mo awon le ri bayi ba ta wa don wa de lu won awon eyan yo mo won ri baba buma mo drama re na na ni pasoro para o aya kwa ati gbogbo nti baba se yi orun mi la se oju jo marun lo ba ti eri jo karun aye ti nji gbogbo nkan ti yi ma la nkan ti yi baba wa ko ya se mi se meji bo tun se gbe omo re nu baba omo mo do yin tenji ku o ne black ti an pe omo tin ton di ogogoro ro aba ni o ento se ku ogbon odun ni wiri emi ni
0: asun ogbon odun ni wiri emi abi ogbon odun ni omugun emi bo ba se nkan kan to ba yo loni to ba o ko bo se se na ni o sun ti wa ri le mi to ba tun se be abi to ba tun se ngba mi be o se se ko je o ti ku oni tana kegun o ti dowo o tun ma si pe to ba tin se nkan loni tun ma jawe sobi lojojumo si ni e mo lo sori ta kwa yule jera Facebook e se wa ri 32FM949 fe yin e omo langana abi malagana kila an pe be bo lo se ma ri gan kila fi ma se e jade ojude oja a nbo lowe lowe ni eto etin lo lowo e ko kale

0: And a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classic Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
1: Amala dudu. Amala fufu. Amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kululu ore imule egbegiri pelu eran to muta kasa eku oju lona
2: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
3: Eka bo pada lati jide oja. Eko ni 32 FM lele yo. Laughter House lawa lori oke tente Premier Makolambadan. Kakiri agbaye ni won gbo wa. Eja wa tin gbenu akomi la fi mo ya bata. Tori tejo ba tatare tabi kore ejo gbeja daarin akomi. Ko ni mo ya tawon arogidi gba ti je ki won to di bale odo. Iru awon eja ba ni won pe ni pe o sun obeba. Abojo beba amu bi ise lo fi mo wa lara wa fora pa mi din lo fi ro wa lorun awa na wa ko ba mi dun mare lo fore wa faku ko wa atare wa ti re ni gbaje la wa fin fi oguro won se yeye e lo so foguro won na pe ko na owe yan gbaje boya yo ti esun bi atare ti a e kaabo lowe lowe leto tin te si wa ba mi ati soro gbon odun ni omugwe mi le tutuma si pe ka mo tun ara wa yewo daada ah bi koko ba nfe ni lefe ah ki jori modun ta ba jori modun ko awujo kondo la gbodo lo e wa wo koko ni fe ni lefe ori modun sori elede ni won elede modun ba se bele ja balu je ko la fa lo fe ki la fe lo se lawujo kondo awujo kuma
4: ni koko ba nfe ni lefe eyan yerin lawujo kuma o ba se anin daju bo yo kuma kene
3: amo wa re ni
4: itan mo agutan kan ni o mo agutan yo bi o ti ebi npa o mo agutan yi ebi pa gidi de bi pe wan ti o je kiri o mo agutan yi ngba to wa rin kiri o de odo kan sori ogbon odun ni omugo emi ni
3: o tun wonu itamule kan
4: o tun wonu re dipo ki o tira ra fi suru se sori omo pe odo to ba nsan lati oke wa si sale
3: be
4: eni kan wa loke
3: be ni
4: ohun wa nsale igba ti omo agutan wa nsale egbe ti o taju kan to wo oke bayi o ba ri pe kenun kan ni wa roke o si wo kenun ataguta
3: ah on jerun jenu
4: on je
3: eh ninu biology ngba kan se food chain to je wi pe ti nkan ba je kankan nkan to je kankan yen o tun ma je ije fun nkan mi nkan to tun je nkan yen o tun ma je ije fun nkan mi
4: biologist e pa te lo wo se je nkan fun nkan ni omo agutan yo wa gban kogban o e tin benu ti e yato tin benu omo kenun yi wa wa loke ni ah agutan to ma ba ni keni iwo kon ni ya re koni o dan kan den jo ni be en ya so mo dan kan le
3: on ba so la to ki to
4: on ya so mo dan kan le ah ya re woni o dan kan le din din ni ti e ti po ki a ni den wi un ten rangon o ran oran ta te ko si wa gbon ko riran wo pe ogbon ne kene n fe fi mu
3: o mole
4: hey mo ya kene to ba tun da o tun da kan mi bo omi ti o da bo bayi o ni hey iwo ma agutan yi ani he be ni fogbon so mo be pe ya re en o te kiri kan joni ya to mo se nkan dipo bi on se mu fun yen
3: kona ma sun seyin
4: kona ma sun eyin o foju di la babu egba ti o bere keta bayi
3: okan mu ni
4: para en kan bo se ori koko n fe lefe
3: koko ni
4: kene ni kene on fe lefe won wa ni na ku a wo do kuma
3: te kono koko la ni
4: koko la ni won a gutu wa mba kene n sere a le to ma ngba te o bere keta o ya papuru on papuru so on sa won oro ti o nituma ti o ta nfi o ti mo po nje on to re ekeza ti o bere bere bai okan kilorun ni
3: esun
4: koko pelefe wa ni da wujo
3: ko ma opolopo n gba mi igba ni o yo ba won soro kan owe kan ti wa to pe mo n sise lori e lowo mo wa de e lowo itan dowe na ni ekin ta ma fi okan si ngba mi ni pe boya bi on ba se powe un o gbodo jeyo koro jeyo be sugbe yo bo wo sakun nkan kokan won wa ju nkan kokan papo won wa fi gbe ituma kale mo wa ra won yo ba kan to je pe ma takura won mo wa wo pe si yo ba elenu meji ni won ti yo ba ba si pe elenu meji o tuma si pe ko se ko ko se ye ni ben to je pe on lo wa jo tun koro re je mo wa wo pe yo bo kin se lenu meji sugbon on ma pa bi yo abedun on ma da tasaran fasaran on ma da tasaran fasaran o wa me ti o pe o ni be ti yo baba ni wi pe ko si gba ta daso ta re le fi wo ana won tun wa ni wi pe igbara la bura
4: enikan ibu
3: sago
4: ago lerun
3: lerun te ba bu lerun kini o sele
4: kini o be se
3: ina wole
4: o le butan go lerun tori pe igba ti o ija ti so go ma ja nu odo ko no ma ja nu erun to wa butan go nu odo o le te prr o bi o je pe na yen ero ti e ba nti o te be bu kan pon go do e enu erun e ko nkan si e ko nkan man kan ke zo oba o do gbagbo o pin kan ba tun le yi
3: te ko ba be ni
4: te ko ba fi tan go wa so mo
3: be
4: be koko won koko won koko te woni won se kilo fun eni to ba da to ba fe dan kan le o bo sa go yi yo da o be kini le o be le o mo le fun jo meje baba ri joke parti ogbe le jogbo ba ri joke je ojo asu iba sinu erun ko wa gbe ko wa je po ti gbe kini nbi

0: Eya ja lo bayi e ma lo sori ta pa ile jara mo la garan awon eyan ti soro ile kun awon kan lo mo lile awon kan so ile kun e sa e ma fi e ma o ma eni kan ti e lo ma gala a ruwulu ayuba o ni pe omo igala ni malagan malagan malagan
1: o ti ni moto
0: ba mi se wa so ah abe wa gba mi ni ba mi ah ni se ase boke boje
1: oh
0: ni se ase
1: bonu
0: eya le kinu kan yin 0705590809709749 ilo kere +23490620949 kini malagan Hello, Dan. Lori tapkan yi lo jara Facebook wa abibi te ba ti nbo wa kakiri eka san
2: Hello, sa eka san we kweto
0: eka san ma
2: sa baba mami abibu ni daddy wa baba we eka san we kweto
0: baba mami abibu bibo
2: woni baba wa
0: eta ko se baba
2: yin na le mo si mi lo
3: e mo mo da lo
2: e ti ba ni baba mami abibu omo won ni
3: abi ki wa
2: abi eh be yin na se jomo la wa na jomo baba o kida koni baje e fun mi ni bere eleketa e mo je o le o
0: ah e bere e fun mi won lodo yin ba ni
2: mi o jo si chiro
0: oya e bere keta in te mu ni ma fun yin ino ori ojowo
2: ina
0: te mu lori kojo owo
2: ale ku lori ka pa ale mu na lori ka pejo be nu na na ni ma bi ba
0: eyun ko mo so ina ori ojowo
2: oga he so fun wa
0: enu ori jije lo mo
2: okay
0: mo se mo ti na ba wa lori yin sin yo kan ma ra je ori ni ko le jo yin lowo a mo e se pa
3: ina wa lori ta
0: ti na ba wa lori ko se ti
3: lori ta
0: ina le wa awon obin ni o se ba mo ni lori ju e ka san ah obi o ba te je pe ale pa lona to po ina ori ojowo enu ori jije lo mo ori oni kun ti ka pe jo nbe enu na ni omo
3: oburu
0: e ka san
4: e ka san
0: oruko yin ati bi te tin pe
4: abe ka san
3: e mo ka san
4: akin lo pe lati do
0: akin lati do esun e mu bere Ibere karun. O ti ya o.
4: Yeah.
0: Malu ti o nilu.
4: Olo ni ba lesin.
0: Fa kaja. E fa kaja, ani e fa kaja.
4: Ena namo.
0: To ba lo jogun fe nko bo lo se wa ma ri o. Ya ro pete.
4: Islam.
0: I like it. Ebo le fe ju lare ran.
4: Edo.
0: Agbalagba niyin o.
4: Agbalagba ni.
0: Ah, awon agbalagba mo fe ran edo to to. Ire mi na ba, emi na ti dagba de bi kan edo mo nje bayi. Egba o. Fa kaja oko je n to le jori de ran kan tan. Pe ah, ni fa kaja e fi le jare yen mo mu lo. Okoja ru wa ya wa mo pin kan mara wa lowo e mo mu lo
4: okoja kini
0: okoja to le je odidi eran kan tan be se wa te ba ni owo lowo e o wa ni pe e jajo kun mele e mo mu lo jare fa kaja o ti koja ru ti wa yi e ke se fa kaja ija o ke se fa kaja ija la nso fa kaja okoja to le jori di eran kan tan pe ah emi e wa pin mele e sa mo mele lo tin jare fa kaja o ti koja ru ti wa e ka san oruko yin ati bi te tin pe
5: awolowo idowo gbo eke tomo lati ko kun lo gbe ule mbara
0: esun
5: mo ti baba mi o
3: hello
0: ba ni ngo
3: e ku lo
5: adi da yo mo je baba mi
3: o azed mari
5: a ma yin ba lo ni ba lo de duro ni da gbo
3: azed mari Amen.
0: Yes, sir. Amen.

0: Ekabo, sorry to what you want to wear. Abale etapeni amala first. Ayaja amala lele yi. Ba o no shilegba, o no bere. Kini kame yon man reti?
1: Anki, bogwe, yon lo lu fe wa. Niko ni 22 FM 94.9. Pe, akubojo ojo shiri. Eshe wa dupe. Akalamagbo woni ki ipo odun je se be na akalamagbo eshun lodun ni ikoni 32 fm pele gbogbo awo lolufe wa ni bosono
0: ami
1: ati se kan ru e lodun to koja lo todun eleyi na lo tun ko ita pe ni ayajojo amala papa julo ninu asiko ta waye osu kejo odun to koja lo la se eto lo todun ina inu osu kejo odun ina ni leyi to se je pe gbogbo eto o na lo ti to ta tun gbadun ara wa doba bi adeda bi o ti se to re fun wa opolopo gbadun o lo tun wa fun wa pelu awon ololufe wa e wa jo e je ka judi e je ka yo e je kinu wa odo ka wa fi amala to da ka fi sara re de amala dudu le yin fe je ni abi amala funfun obe wedu le fe lori re ati gbegire
0: abulanu
1: Tabula, abi wedu atomi obe ni kole yin
0: ti abefo
1: abefo abi obe la
0: eh je ofe wa ni abi bo
1: se pomo ni eyin fe ni ah
0: so fe ni
1: eh
0: bi ofe
1: bi ofe bi owo o na ni nitori pe a egberun meta naira o na ni ticket egberun meta
0: koju ba n lo bi kan se reason
1: awon lo nje igbalode to ba gba mu ta ti jo nse atawon mi o na la tu jo se lodun ni to si je pe lulu o tun lu ni dada pelu gbogbo wa bibire
0: elika ti won tin ba wo pe be mo fe je gege bi asoju yin tin wa ko ticket yen wa sodo mi se anfani wa
1: be ni anfani wa fun wa lagbara olo nigba ti o ba fi di osu ta mu ni osu keje yi ni kope kope
0: ba mu ni bi o tun la
1: be ni ticket wa yo jadi egberun meta naira ni e wa dakun gbogbo ona na lati le yo saka lati le
0: e
1: le yo banjo be ni
0: ele yo
1: bi npe ele yo eli o ele yo fakunle yato fun sakani ke ti e ja fi sakani kan le lasiko ta wa yi ka wa nu ofi ta koko wi pe olodumare ma je bi o pa mi e ja fi dun awon eyan nu nitori pe ebi nbe nita opolopo ebi apere ku sin ko lo ma fi bi pa wa
0: e ti o ba fi 3000 sile bi o nje lo ni ka ma la foju se
1: oh my god awon ti won wa ta do se lodun to koja lo awon yen gan ni won le salaye ta won na ri pe 32 fm
0: lodun to lo won ni pa nkan tun ro be sinu ike
1: ah to to fun re olodumare e mo pe 32 fm awa oni rera ti o lo mo ninu be ni nitori pe se tun wa ri awon eto todun yi o tun tayoju eto todun to koja lo tori pe se mo bo ti wo koju orun funfun to somo dudu die yo wa nbe se wa ri gbogbo awon bi to
0: da bi o da ba nitori
1: ayo ati
0: afi kon wo yin te ba ko yin taya su ko
1: e so pe
0: ayo kulele mi je pali yin baba
1: ti to ba fe ra ticket
0: ama
1: shalaye fun be se le re ticket ohun ra be ina bo wa fe je oni gbowo lori eto boye loja te ina fe wa patere ni gbogbo bi ta ti se to e le kon si wa ni Laftal House ni Premier Hill Mokola ni Lubadan tabi ke pe number yi 0806 218 5194 0806 218 5194 eyin na gbe polowo oja yin wa kajo dunadura pelu owo perete
0: esun
1: esun lotu
0: e o kale
1: sha ti kale mo lo ni
0: esun
1: e ri gankan fa o wa lara yin

fun yin bobi ke wa ba won wa ora kun mala soye yin ke se dada e ba won se dada e se dada ke se gan ele to ye ko se ni ko se fun mi o ele to ye ko se ni ko se fun mi eh ke wa ba won ru dada ko fele awon mama wa lati jo wa lo ololumo se to wa eyan si wa sa a to pa mefa laye gba yin ta won pop si wa baro awon to wa ile abalaye yi e to ba tun seku e le fi ran kaba won a wa we amala won si won a we amani ki wa lo de nto ngba ti o ti kula ke wa ba won wa bi to gbona to ye pe to ba tin de bayi mo fe ko ma jo won lowo ni nkan si mo gbiyanju ati so ni pe e ma je ka gbiyanju ati je nkan to ba tutu tori ojo yen ro o de mu owo tutu dani te ba wa ri toko ti yawo to nbara won ja leni te ti ja lati last week te pari.

Yes, mommy, or more do me. Can you be more meta for one time? Tell me, end that by the suddenly one for the world. Ah, one bound was silly, mimo. One bound told you I won't, mama. Kill I'd wake you like you. Bass of I won't remi, I can't mummy daddy. Shows us that be cool. Emma mummy no see be cocoa. Olorun ko ti somo fun mi mi o de sise osu se wo robo ti mo ntai olorun a gbe private school de no ba mi fa won mo yen si sugbon gba ton si doworu school kan de wa legbe ile wa awon teachers be in try public school ni won ibe mo ko won si ko se ni ti mi ibe si won mo be awon ore won si won won down e wo mo ko zero mind mi ni mo ntoju awon omo mi o wa di leyi bi odun kan abo mo kon gbe pon ti travel out awon ati yawo won ti relocate nba lo ba aburo won kan mo ni anti e de sanu mi mi mo nkan ti mo se fe gbon yin gbogbo ebi lo ba mi be oni kon fun sile eh nisin ton sha ti travel out o bembe ko bembe awon mo to jo wa laarin wa omo meta kon ma fi nkan ranse si won anti yen lo je ka siri tu si mi nawo anti eni wahala lo ko re si after all yawo eyen gan to ku ti fe lati jo e yi ko sa bi mo fun abi kini problem bo dai na eyan bi mo din di meta fun e o pa ti bi aso ato ile o we yin e wo yawo to de relocate pelu ko bi mo ni eh mo ni ke le se pe won o se egbon mi o bi mo mo ni ro ni o ah ah se be egbon mi ni yawo won yen obi mo mo ni mi re ni so fun mi rara mo ni mi igbo rara rara rara rara rara mo ni mi igbo mo ni mi re pe yawo won obi mo yawo obi mo ah o ka mi lara mo ba pe won aburo wa ni pe pe a ko fi kan ranse sa won mo yin now bi mo se pe won ton gbo mi ton ni elo mo se block mi niyan won block phone mi for solid 5 years kila ti ma shaye isi oko ye mi eh aye toto aye toto aye male ari ni le inu bele shin mo wa nkara o inu boni les mo nje ransun inu boni taki o ile aye aye aye aye aye aye aye gba pe o ila ti wa ja e isi oko ye tin tan tin kilo se se gbo nkan to mo so ma de fejo e so awon ara ile mi like e oni tori pe lori status ni eni kan se propose mi oni se yen lo je kinu mi dun mo ni ai ni o pa gbogbo yin e se ri se ri to tun re ri happiness is free e si status mi e lo wo blue mo wo ami ati bro lo se se pe say yes oluwa yes e yara ile e don tori olohun happiness is free mo de ti make up mind mi pe awon eto to kun se mo fe ma pa yin lerin kini ma make yin happy ah e jo no dull moments unblock phone me for solid 5 years ba tun opada ba eh ko se nkokon ma toju awon omo e at least ro 8 plus 5 fun sin eyin te se siro ko ti di 13 eyi 5 ro 5 mo o ti di 10 eyi 2 ro 5 mo o ti di 7 olodun to be gberu e debi to gbede ah gba mi gberu mi baba o kemi le ran agbe gba olodun to be gberu e de level to gbede ateru temi ateru gbogbo en te ngbo mi olodun aba yin gberu yin ja koni fis waju koni fis eyin eru yin o de ni wo yin lorun e wa gbe eru yen bayi ni agbeye ti alakan sepo ah eyin ara le e je kemi sare de ojude lohun leyin odun marun kilo sele ilokulo wo abi se lokulo ni kin pe ilo daada wo ni won fe fi lo mi e ma idide ko nbe ore yin na si ni o oluwa ye mi si oba obirin ori afefe mi n pada bo eku kale.

in 14 po elo ni yen ori ko gbe soke 7 ati 14 elo ni yen ma je e inte mo mas omo ya ti ma 21 now abere mi dada egbo emi ti se oju opo sile eyin ara ile bawo ni kin sese abi egbo mi dada kin tu alaye mi se 09062009 ta do wa lojude lo n pelu mi o pe mi won ni enikan bo lati yanki ipe awa adopt awon mo mi meteta oruko baba won la won yen na ma je o ko se pe won a jo oruko loruko o won fe ko won wa so sa won ka omo yen le kawe lohun kara awon omo yen le bale gbugba won ti mo fin lo awon kan lo da awon omo yen ma mu e to ba ya won a mo mama won je kan lo wo congratulations o ko rire be le nikan ni

0: omo meta sinu plane abi be ko mo ani oke e je kin se fi ro eyin te wa lapa bi e gbo kini kin se hello
1: hello anti MC
0: oruko yin sir ti te tin ba mi soro
1: oruko temi Sunday Afolabla to don apata
0: e ba Mr. C
1: e koko lo fere ta gbo rara ko jade sita
0: ah e ma binu
1: lo lo papata nkan wo lasan ni ko jade sita
0: so si jade sita bayi
1: eh o jade dada bayi
0: eh e mo nkan to sele e je kin pada bere nibi ti mo ti te ti gbon ejo se be payi ni koko lo ma sele si e je pada bere e se sa nigba ti a lo si ojude lohun mo so de bi wi pe mo pe oko mi won block mi gbigbo ti mo wa ma gbo won ba pada pe mi leyin odun marun ton si block mi ton ba mi soro rara won pe mi ni January odun yi won lati last year la won tin ro ipe ah abi ka won mo yi wa abi ka won mo yi ma wa won shuma won ati make up mind dia won won le nikan fe wale lati lu nla ta won wa lati America ton wa ipe niyan wa adopt awon omo meteta si mo bi fun won oruko awon le awon omo yen ma je o sugbe niyan wa le won wa se normally bo se ye kon se gbogbo ona to ye kon gbigba bo se nse adoption ipe kin jo kin corporate pelu eniyan ipe lo to ni mo fe ko omo meta fun ipe so gbogbo awon question ta won ba tin bi mi nbi kin ma fi esi ranse sa won mo ba bi lo won pe ejo sa mi English grammar te se so ton nisin ko ye mi e tu laye mi dada ah won so gbogbo nkan ta won so lataro mi o gbo mo ni mi o gbo sa e be pe leyin odun marun le ti lo e se pada pe mi ni ki le le fe se fa won omo won ba tutu wa laye se mo bere si ni fi lo awon eyan pe e gba mi oko mi ma se pe keni kan wa le ko adopt awon omo mi meteta kan le ba won ku won wa e gbo ah inu awon eyan kan dun ko mo e fun won ah je ko ma lo kini ta omo yen ba dagba won mu e si ya won je kon lo kilo nbe ti o si be kuro si eni lock ya le ti eda ayale awon kan won ni gba je kon ko won lo na to ba je pe nkan to ko e fe se niyan se bo ko yen lo la awon mo mete ta mu ni be ni ti ma tun fi la awon mi awon eni ha o ko mo meta le eni ti o pe lasodun marun to je pe ngba to wa fe gba to fe fi style gbo mo lowo e lo se pe e yi we awon oni so sugbon rore o omo meta ton rore o ma o pe se bi mo se ma ngbo killer ti se e je ngbe wa sodo eyin ara killer ti se pe to ba je eyin ni be se gbe pon fe wa gba omo lowo yin ko won lo ilu oba yin se kin e ka won omo yen sile ni abi e ku won dani iyen nu ko ye mi legbe kan inu mi ndun eh awon omo mi ma dara ilu eyinbo sugbon mo se ma we pe ko nse ko ti mo fe se pe mo fe lo wo omo o kon se oyo ti mo ni ejo se kin je mo le ra gba aye loju sa won omo mi ni school ko den se bi ti ma kan ni plane jo ibi bayi ni mo lo ta ni kin wole ana mi ni wahala mo ni kin wa bi lo won yin se kin ko mo fun e je ka se papa pe gbe pe tana si wa le o ti mi si pari o emi ti si oju opo sile se ti gbo mi dada eyin ara ile e ma binu pe ojo boya ojo yen ni but e ba ti gbo mi dada nsin ke pada so pe e ti gbo mi dada 09062949 09062949 ta lo koko fe ba mi dasi pe to ba je mi ni o ki la nbe ti o ti be ku o baba lo lomo now e je ko ma ko mo e lo oya hello yi hello ra oya ba mi gbe hello
2: hello
0: e ka san ma se gbo mi dada ma se gba laye yen dada yes ma
2: gani lati dugbe e se mi ile ko mo sile o
0: ilu oyinbo ma ni ma us
2: ah ibo ni kin ti wa bere erin ti o pe lati adun marun
0: ko se
2: ma ko ni kin ko mo wa ko ni kin ti bere
0: ko se nkan kan lohun yi won lopon adura yin lo gba olohun yi won lokan pada ni
2: ah adura ko o
0: really
2: ara ko le work
0: ko le wa
2: ke le to ma sile
0: oni ko le work oni lodo tawon o gbigba adura ko yen o ah oda se lo sun wa lojude lo yin pe to ba je mi ni o ah hey ilu eyin bo dara ore mi o wu mi lo asigbo mo lowo ekuro o ki ma ki soju boro hello somebody e ka san ma sa hello
3: hello e ka
0: san sister mi e ka san ma oruko yin ma ti bi te sin ba mi soro ma
3: adala fun wa
0: fela e se ba mi da si ma to ba je yin ni nko ma
3: e wo e ma ko awon omo yen le
0: America ma ni US United States
3: ko bi de mo wa fa lo awon omo lomo e wa ko awon omo le
0: bo la tun ja si

0: láti bí tẹ́ sí ń bá mi sọ̀rọ̀ mà.
1: Ìyá mi máa lọ gbọ́n láti aláwàyé.
0: Láti aláwàyé.
1: Tí ọlọ́kọ̀ máa lẹ̀ kó torí ọmọ rẹ̀ mọ̀ láíláí.
0: Àwọn ọmọ yẹn.
1: Gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ pátápátá ni. Kí ló dé wọ́n ṣe sọ pé kò gangan? Kí wọ́n bá ṣe pọ́ pàbọ̀?
0: Mẹ́gbọ́n.
1: Àwọn àti òun àtọ́ mọ́.
0: Ó lè má yá. Ó lè má tètè yá táwọn ọmọ á yá. Kò yẹ yín.
1: Ọlọ́kọ̀ máa lẹ̀ kó lérí ọmọ rẹ̀ mọ̀ láíláí.
0: Àwọn ọmọ yẹn á mọ màmá wọn mà.
1: Àyíká kò lè possible ìyá wa kò lè possible.
0: Ẹ ṣe mà yẹ ká tún gbọ́ tẹlòmíì tá bá wá ti ẹ̀rẹ́ ń tó ti ṣerú ẹ̀ rí ẹ jọ ẹ fún wa ní ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹni tó ti ṣerú ẹ̀ rí pé èmi màá mẹ́nìkan tó máa ṣerú ẹ̀ rí n tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ jáde rí tàbí gbé yẹn sókè eléyìí ò tí ì wọlé. Hello. Ẹ ṣe sista mi orúkọ yín mà.
1: Ẹ̀yẹ́ àfi àgbẹ̀ kan lágbèjọ ọlọ́sùn ọlọ́run ṣe àwọlé lórí.
0: Olúwaṣe.
1: Ẹ̀yẹ́ tó bá gbé èmi.
0: Bẹ́ẹ̀ ni mà.
1: Ọlọ́run ṣe mí lè kó ọmọ mi sílẹ̀. Ṣé ẹni tó bá jẹ́ tó pẹ́ kó wá kí òun kí wọ́n máa padà o lè kó sílẹ̀.
0: Ṣùgbọ́n
1: pé kí n kó ọmọ mẹ́ta sílẹ̀.
0: Kò ṣe nǹkan kan mọ̀. Ẹ̀gbà mi ìlú àwọn ọmọ yẹn máa tó dàgbà tó máa ra mọ́tò fún yín tó máa fowó ránṣẹ́ tẹ̀ máa kọ́lé.
1: Báwo ọmọ yẹn bá fi gbọ́ òwòde eléyé tó bá fi gbọ́ yẹn ó juwọ́ káwọn ọmọ yẹn jẹ́ tó bá fi lọ pé báyìí báyìí.
0: Ẹ ṣe mà.
1: Kò ṣe.
0: Ẹ ṣe mà. Hello.
2: Hello.
0: Dádì wa ẹ káàsán sá. Hello sá.
2: Ẹ̀sán ọgbọ́ yẹn káàsán.
0: Yes sá, ẹ bá mi dá sẹ́tò sá, ń bo lẹ́tí ń bá mi sọ̀rọ̀ sá àti orúkọ yín sá.
2: Adẹ́rẹ̀mí Àkànmọ́ láti Ọ̀jọ́.
0: Ẹ ṣe sá. Mo ń gbọ́ yín.
2: Ẹ lò ma fẹ́ fi gba ọmọ yẹn fún ìyàwó tó ní yẹn ni. Ọgbọ́n náà fẹ́ fi gba ọmọ yẹn fún yàrá nígbà tán níyàwó yẹn ò bímọ rárá.
0: Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní wọn ò bímọ. Bẹ́ẹ̀ni.
2: Kọ́mọ́kù ọmọ lẹ o. Ṣé ti gbọ́.
0: Kọ́mọ́kù ọmọ yẹn sílẹ̀.
2: Kọ́mọ́kù ọmọ lẹ o ẹ fẹ́ máa gbọ́ yóò bímọ yẹn.
0: Èmi rò bá àwọn àgbàlagbà máa ń sọ wípé tọmọ bá dàgbà á mọ̀ yá ẹ̀.
2: Irọ́ ni gbogbo ẹ̀ kì í sọ́gbọ́n tán fẹ́ẹ́ gbà wọ́n fẹ́ẹ́ lọ́gbọ́n gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ fún ìyàwó ẹ̀.
0: Ẹ ṣe.
2: Ó bá ẹ ṣe.
0: Ẹ ṣe dádì wa. Ẹ ṣe sà. Hello. Ẹ ti wọlé o. Ẹ káàsán o. Ẹ káàsán máa orúkọ yín máa ti fi tẹ̀sí ń bá mi sọ̀rọ̀.
3: Orúkọ mi ni Adéníkè láti Ilẹ̀mbù Àpáta.
0: Ẹ ṣe gbogbo Àpáta ń kọ́ báyìí.
3: Àpáta ó fáì mà.
0: Ẹ ṣe mà. Mo ń gbọ́ yín.
3: Ẹ ò kí mọ́mí yẹn kọ́ máa kó ọmọ sílẹ̀ o. Ọgbọ́n náà fẹ́ fi gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ wọn kọ́ máa kó ọmọ yẹn sílẹ̀ rárá. Ó ti eyín mà.
0: Ẹ ṣe
3: mà.
0: Ẹ ṣe.
3: All right mà.
0: Àti ẹ̀rẹ́ ń tó jẹ́ pé bóyá orírú ẹ̀ rí ṣe mọ̀ bóyá ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bóyá òun náà rírú ẹ̀ rí àbá ọmọ mẹ́ta. Ó ní kí n kọ́ ọmọ mi wá ọ fẹ́ bá mi kó ọ̀nà Amẹ́ríkà tó yẹ pé táwọn ọmọ yẹn bá dán ní ìsìn pápápápápá wọn ti dàgbà wọn ti kàwé wọn ti ṣe ọmọ mẹ́wàá máa fowó ránṣẹ́ sí mi ilé ìtọ́jú obìnrin láàrin wọn n ò bá bímọ èmi ní ìránṣẹ́ sí n lọ́ba ṣe lọ́jọ́jọ́ ọmọ àwọn èèyàn ṣàlàwọ̀ lè kọ́ mọ́lẹ̀ kí ló àbẹ̀ tí o sì bẹ̀ kúrò bá mi gbé yẹn sókè jàre. Hello.
4: Hello ma.
0: Mo wà pẹ̀lú yín ma.
4: Èmi gan fún ilé kọ́ mọ́lẹ̀.
0: Ẹ̀yẹ̀ yín gangan tá ń pè mí.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Kí ló dé?
4: Mọ́mí, wọ́n dàbí nítorí yóò dà kò dàbí ìyá. Ìgbàgbọ́ gan bímọ tiẹ̀ mi ìlú kó tèmi lẹ̀. O ò borí àwọn ọmọ tèmi náà rún mú. Màmá kó pa ni káwọn náà sì ṣe é. Òjò ni láti yọ à.
0: Ẹ ṣe. Mo mọ̀ lórí ẹ̀yìn ara lé níbi tí mo fi àdàgbà ètò tàná rọ̀ sí ẹ ṣe jẹ́ kí n mu láti bẹ̀ nítorí àkókò nǹkan kò bá wa dọ̀rẹ̀ rárá ṣùgbọ́n máa fún ẹni ní orí ọ̀fẹ́ torí pé rapala wọlé dẹ̀ ni. Hello.
5: Hello ma.
0: Mo wà pẹ̀lú yín.
5: Ẹ wo mo kórúkọ búra mi láti rí.
0: Yes ma.
5: Ṣé ẹni yẹn kí wọ́n wá drop ọmọ kankan sílẹ̀ tí wọ́n bá fi drop ẹ̀ sílẹ̀ wọn ò lè get àwọn ọmọ yẹn mọ́.
0: Kí ló dé
5: bá? Ó drop ọmọ ẹyọ kan sílẹ̀ fẹ́ nìyẹn. Ẹyọ ẹgbọ́n ọkọ ẹ̀ sílẹ̀ nìyẹn tó gbọ́ ọmọ yẹn lọ. Tí ọmọ ti wúmọ̀ ọ̀rẹ́ yẹn tó bá ti fẹ́ pe ìyẹ́ a ní rárá ó máa. Ọmọ yẹn ni a ní pé kó má pe ìyẹ́ ẹ̀ mọ̀. pe ko o mo ko ma fi di to ba ko mo yan ti o fi ni da ye mo mo mo yan ti wa gbon di e ko to di to ba ko mo mo yan lo o ni nkan ti ore ni yan je o mo ti mo ko ma kan ma ba da wo ko a ko nkan won sa da kan ma toju won ibi ta mo yan ma de won de be won ti toja de lagbara
6: olorun
5: wa je yan laye
6: amen amen e se mo se ti gbo won ni iriri ni won pe ni agba eyan ara le e je kin tesi eto tanu she gbagbe ibi ti mo ba eto tanu de eyin te tele mi back to back nbo loda she gbagbe ibi ti mo ba de mo ni ore iyawo ko se pe boya ore na ni won o ise kan na ni won jo nse won wa pade ni seminar ti oga lady yen o le lo ti le to wa ran secretary you know confidential secretary pe ko lo represent ohun and they used to do it o le ni ki manager abi se kan ko wa se nkan kan ki se mi tutun to ki se tun wonu ise le ran gba keji e le ran any of the staff to ba trust o wa ni ah weekend ijo je ka ti e lo sere ni apartment mi kin si e lo wo do oko se dada si mi o oju olohun so ko fi nkan kan ni mi lara o nse o de wa gbogbo nkan to nse well documented own document everything dada very well emi o le ko mo le o ma ko mo lo I mean e ko mo mi si no problem ngba ti se pe boya fe lo ja aba fe lo ba okunrin nbe ka ko lo o ti eda ka won mo eda ni ti le ba de su yara temi to wa nbe gbogbo wa jo sun a ma bo nle ni aro ojo keji moto la ku ngbe lo je ka ma won kankan die die dani de won de se you know small shops snacks and all that thing eyan ara le bi won se wonu apartment yen bayi ton driving straight shemo when you driving to fair park you da look you look straight right and left ibi ti mo fe park si se mi ni gba nkankan legbe mi then waju yen is it okay for me lati in the park wa onkan ton ma wo bon se park ton na omo ti se pe mommy look at daddy look at daddy look at daddy Firita omo jade enu moto I mean trust children a one month baba to si ko le lati boya lati a week or two to ti ni ise ni o ah in fact apate yen awon eyan da bo mi back to back ni ba won ara kini se nde la won ara kini kan nde so mi ti eraye rara then nkan se ni odun kan ma fi wa won then nkan lodun kan abo ni ma fi wa won so ko si problem o trust me oku mo bi ti mo wa tabi kin se video kini ko ri mi gba to je pe looto ibi ise yen ore e lo gba fun se ba se pe be ko lo wa ni e ma gbagbe pe mo ni o ti ku ro fe nikan ipe yawo on ti ku ohun ni yawo ti yen ti ni interest inu e to ti jo se wole wode yen ni 3 months lo n fe lo so apartment yen wa apartment e ni flat e ni ton ni yara e no jo wa boya yen wa fe jade o fe gbe yen jade ni asari pe iyawo ni orin to jade si lady kan jade ni waju to kan tele ta omo fu jade daddy se mo ba be won ni now won ko fun mo lorun ni bija se mo won awon countenance lady ton jo lo o wo pe excuse me are you kidding me tani daddy oni mo da se park se de mo ore kuku mo pe oko ore ohun ni ore to ni beyen mo pe true ore ohun lo nse gbese yen fokon so nkan to kan de ni ah bawo ni daddy mc o to jo meta ah e wo e se last 2 weeks gbogbo wo te te remit patapata in fact okunrin ni yawo na shaki o pe ah olorun ori mi o ba fowo gbe ni ekejo se mo won de se mo normal greeting eyan la ko we e kan half you know ko ye yin on ba kira o lady yin wa wo bai oh wo surprisingly good sorrow man un boloda ani o fe gbe clients jade ni e pe okay e je e fun mi ni kokoro otodo yin se be leyin na ni yara kekere kan bi e fun mi ni kokoro otodo yin ka kuku drop gbogbo awon nkan ta ko wa olon ti se gbogbo ajo atemi ati yin atawon mo gbogbo ajo ma lo lepo lola e fun mi ni kokoro otodo yin lo ba ni koki mo nbo lo ma wa ba yin ibi ti wa lati sele niyan bi awon omo iya omo atore mo se lo iyawo gogon ko wa lo o wa ro sapamo o wa nwo sin season film to n sele so o ti marry ki ba lo n puro fun mi ipopo ni e ipo yawo e ti ku se mo yen sa ba o baje o ba won so be won leyin okunrin naija pe ogbagba ni wo mi dada size me up ye ma je ko gba wi pe eyin mu jabe lo ma landi ma ko ere ko ma ko la fun e ah emi emi ekun oko ya e emi ko pa kokoro kairi o sa no simoto o kon fe yin jade mi eyin ara ile iyawo yin wa border lati lo ba e ma gbagbe pe mo lo lo nla la to pe oko e o to de salaye foko e ko ti ro ala yen mi mo nkan to ma nse yin okunrin nkan to ma nse yin I don't know e ti e fi ara bale whatever ti iyawo yin ba so fun yin ipo ohun ri either fake either o je ni o e koko fara bale ke no wa fi la kaye gbe but iro ni ngode o bere o be si e lo jude ngba ti iyawo kan popo e pe oko mi aba ti mo jo mi fe gba ba kankan ma ba yen pa mo da won mo e ton ba dagba se yen no ti po ju e se die die e ti e ma gbo tenu wa a me pe ko si nkan kan ta fe so ju oro nu en cheat girlfriend lo e boy farabale ke gbo iyawo yin pada lo ba o mo sa se tan pada lo le after 3 days se mo wa ti jo ja yan na yan na yan ti le ko flat e pe eh you waste my money, you waste my everything. That was your kid, you see, that don't she wole wode. Ni mo boy. Ni mo ngbe mi jade. Ah, ni port obe. Itri ni. Pashe lonje amala 32 FM, laughter day. Amala to dudu belly belly. She fufu le fe ni. Abi dudu. A won pa mo to kata senu. A won a gima won to ti ki. Se kote ba jabai. Ah, ah, kilo de. I want you at our beggar to yet because see where I don't genuine and you keep lying for me. Oh my god, oh, then oh, the draw only after 3 days. Oh, they'll come back be your coalie. Oh, no, sick. Oh, okay, complain for you. From meanwhile, oh, Brito no malo shumeta by Melo back. Ti pa won family awon kan to ko ti ko fun won pa awon to lu pa o ti se pa o ti pada si bi to ti wa ni ba se nsoro yi okun yen wa lori are obirin yen land kini mo so fun yin o kola fun be ni o je ko mo wi pe ohun ti o da o da o je ko mo wi pe obirin lohun atayin se kini kan atayin to ko to obirin niyan odo oni bi ton gbe lonsin o tin respond his treatment but won ti na bast stupid te ba gbo stupid and bastard owo the car itself to je pe ya won lo gbe le won ti ta nkan kan to lo nkan ba won se ni pe awon nkan kan ton ti demole ton ti pari won le tayin but awon to je pe boya ati bade linte won ti fe kan bi nkan kan o won ti ta gbogbo e lati ma fi toju e lori adumadeke eyan ara ile se ta ba mo oro loro wa to ba ni egbe tun fe le sari kogbon e ma je ka gbo lagbongbon sinu sure en to ni ni mind po fe gba yin am go ah kini e sim to kini kan le se eh awon obirin kan wa won le ma ni nkan kan o but by the virtue bi olorun se da won e wo ka wa now ika yi o dogba olorun da won kan lasigba ton tin bo ari ka ninu bibeli nasiri olorun ni won ton ba ni ko wa ton ba ni ko lo a lo ton ba ni ko duro soju kan a duro soju kan awon ko de wa ngba ti won bo idasi olorun da won won gbudo wa lori ikunle kan fi omi je ba olorun soro ko olorun ma gbo awon kan de wa on ba ma la ri mo giri oluwa se baba dawun hey hu olorun ti me pe won soro
0: Olorun na lo da won yen. Oni barista fi so oro konjo kan, o fi kore ni o. Oni Olorun to dara bi elewe, lo dara bi alaso eyan ti certainly. Ko si correction ninu ise eledumare. Lati jo to ti damutu wa. Kaluku pelu kadara eni. Awon biri kan wa. Won se won. Awon kan de wa, e le se won ke lo scot free. Ko je pe lo mi. Le lo jija e lara e. E understand o se mi sin mi lo o lo. Ah kini? Isin to le se it is true. Isin kan ti mo ni jo na na. Sugbon wa wa lo se nikan. To je pe ile to se fun mi to mu je yen ibe ni wa si lo jiye o la okunrin yen ni di aye soda eyin okunrin sagbe je mowo nkan te ba ni je ma firun mu sere lo mi ori tan de laila bayi lo ti fi ogun e lo ti fi sawadanu oniyawo nle awon iregbe awon ti o ye awon to oh my ah ewo tin ba ni kin soro olodum ma je kin lo kin ro lu babu aya honestly speaking tin ba jokunrin boya ni ma ni yawo tin ba de ni yawo awon behavior mi won ma ro boya yawo mi ti kopo lo mi ni o tori tin ba ni yawo to birin ba kimi mo le ma dahun o elomi o loju ti elomi awon okunrin mi won ni oju ti won ti o ni ensin o wa dit o wa jo pe odo yawo yen iyen lo wa nse wahala anti yen ni awon family e da si nitori o nso fun won pe e wo mi o gba kemi omo yin boju kemi ki se bo lowo mi lo eh inu awon yen ni ko dakun o wa wa joko ti nkan tori mo pe mo so fun ah mo ni mo lala don tori olorun oko mi ayan je gbe yin Josephine nana mo sun laru mo lara kan mi na na odilens eyin ara le emi ti se oju opo sile e je ka jo takuro so olorun a ma fi so eso wa tori pe kini ati di fo olorun so sibo to ba lo di fo olorun so to lo fun ogun ogede gun ope you are your own hello somebody hello
7: e ku eto ati yemi si
0: mo wa pelu yin sir e ba mi dasi
7: o ko ni fa la bla to do na papa
0: e se
7: eli eni ti o ba ti ni emi ikora ni ni janu ti o ni lo babu waya eni ba de ti ni oju kokoro boje oju kokoro owo ni o oju kokoro obirin ni o ka dawo
0: of course
7: mo je ka ka dawo
0: ami
7: ba to ni yawo ni to lo paro ko yawo e ti
0: to ni yawo si ku
7: ah eni ti o ga ti ko re si yonu olorun ko ko yonu e o ti ko papa lo ba yi o Allah ko yọnu e o okunrin le ta ma ro ko luka lu sora yi se gbogbo ada obirin le yan gbo
0: awon omo
7: eyan mo pa ka danwo
0: awon omo like unlike nkan pupa e me pe yawo ile won o pupa pupa to ti dero fo na fe elomi okunrin mi o ti I don't know ani bi tell me loju kokoro de be ba fi eyin ta won ti se ni o be ba fi ran si yan atun ponla pa fa yen soke jare Hello mi loju kokoro de. Hello. Sister mi e ka sun ma oruko yin ati tetin ba mi soro ma.
8: Eh, first of all, babiri. Ogo Jesu Kristi ni ogo. Jesu Kristi oni ogo. Let's get that one. Ko se anybody to je ogo. Jesu Kristi oni ogo. Then e jo first one ta soro mo fa ati pe wole. Ni ko wole ejo o be obirin yen o ma fi awon ko ma da si awon eyan ni awon omo e o
0: gbo awon eyan ti so be na ma pe ko ba ko sile
8: o ma da si won then this one oni nkan to mo je
0: olukoba
8: mo de like yawo leye emi the pick is me over your child
0: of course
8: ni mo won nu e o ba ni so nkan to mo je olori
0: e se ma e ma binu ero po gan loji opo bibele gan na so oni ogo yato si ogo oni ogo
6: rawo o ya to si ogo to supa sugbon gba ta nbo gbugbu alagbe ogo waye nitori pe omo ologo ni wa nbe ni omo ologo ni wa gbugbu alagbe ogo waye ko de sense o mo pe christi ni ogo sugbon tori pe aje omo e la se awa na se ni ogo e se ma hello e ti wole o on lo 09062949 ba mi gbe yen soke hello mo wa pelu yin sister kasan wa e se ma
9: Ọlọrun sta ra won okun.
6: Ami Ọlọrun aṣanu won.
9: Pa bejo e fun la ike.
6: Ah, oya, boya na le ma je last call.
9: Nigba ti na to ko nju wa.
6: Be ni.
9: Inu ko yan ba ntoju ni ko ta mejo. Ton ni gbe wa. O ko wa ni ko si nkan fun WhatsApp. O ti WhatsApp ma to dele. Eni ti oko e ti ku. O dole ko tutu ni fa. E doko e ti ku. O bi mo kan fun. Ko to ku.
6: Lele ram.
9: Okay, let me do the time. What you do, you?
6: In your coin?
9: Then,
6: kilo pa won?
9: I want to go to the car. O ba ni be ni.
6: Mo ti gbọ.
9: O de ba ni be pe o ti poko re ti tun. Won afẹ. O ma tun ni pe o fẹ ya pe oko re ti tun gan kan na. Oko re ti tun won tun wa fẹ lo.
6: E jọ ma o ti to odun melo ti oko obirin yen ti ku tan fi fẹ.
9: Ah, ona yin ti mi mo tan, mi ma ti ku. Mi ma ti ku. Bẹrin wa Abuja.
6: Ma
9: se. Ti wa wa ti wa ni bad.
6: Ma shi.
9: Ma shi.
6: Oni akai sho ma jakara. Oni iyanya. So eyan ra le mo mo lore mo dupe lowo yin aku aro da ojo e ma gbagbe nkan tin so fun yin o ejo e ba mi se we du faun baba wa kon ja mala kon shorun ko ye yin eh kon ma je kitchen nikan ni she se understand e ma je ran olubabo aya omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si emi na nkan ju lo sile o e se gan ni gbogbo en te lo sori status mi ta jo kerin ru ta jo make ara wa happy happiness is free let's continue aluta continue the story asata ehn oso di ni ola agomeji abo si agometa abo e wo mi o ta yo

0: What's in this? Like rainbow. Oh, be assignment in finance. Eh, she painting ni yin, she ka kuku gbe yin ko giri museum. Ta kuku gba ara she color. Ta la ma sanu yin ka ma sa saku sabe. Kini ta se ti oda? Eh? Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah.
0: Eh? So o walk out ori ni bo se nje ti gum bayi. Ni pari re se press up. Se ba ti se pe yin nje pomo kete kete.
1: Ah, o pari o. O ba le yin oni so gan mo. En ti ogbo go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon
0: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
1: agbo were si wa won mo pe npade yin loni ni.
2: This skit was performed by Hussein.
3: 32 FM 94.9.
4: Adadeba Muhammad ni oruko mi.
5: Ajade Adebalo nkin
6: Redwood Levan.

pẹlu bo se n di ojo kerinla ninu dije fe ya agbaye oniruru nkan na lo bata na wa lo sele ninu dije ohun tori pe awon alagbara won fi ra han be lawon ta focus si lawon na da bebe ninu dije ile to n lo lowo lagbon ta america alakale ni o so bi kini ohun o ti se ri lowo oro le tori pe awon bi ta fi okan si gan ballu ti be jade ifagagbaga to so rile south korea ati south africa to so mo papo igbese ti okan gbe lo gbe si waju te keji si gbe ti e to ta lo kitin be iko brazil won lo agbara ni isori ti an wa atawon ati ko ti morocco ni ajo mo woke ni ati beun e ti switzerland ti ba orede canada gba kini on dabi o se pa kan jabon nnu fese won se ti canada ti an ti pada pada nnu fese won se to ja si ipo elekeji kini o mo ba royin do ba tin so lowo ina ni ti bosnia ati segovenia to oro ri bo ti lohun ori bo je je pe bo orede qatar sugbo pe won si aye bolon bale ba won se ni ele ti ofin ni lokan bale ninu fagabaga ti ati orede brazil ti an gba bakan na lo se ri nigba ti neymar to na wole nnu fese won si ohun ninu ayo ti brazil ti an ti pa lojude porogodo pelu beti ni owo awon ti mi dada eleyi to gbe won e to wa fe lapere ju ni to waye naarin ko torede morocco ati haiti nigbati haiti ti abujo orede morocco ti asole won to si fi eyin ko ballu nigbati iseju to ballu to di iseju kewa be gele ni ko morocco na ti gbanju ati da okan pada ninu fese won se eleyi ti saibari to ti fi tan bale gege bi agbaballu mi lati odun ogboran iyun odun 2010 ti gia samogian lati orede orede gana to ti mi fe to mi awon ninu fese won se meta ototo ninu dije fe yi agbaye ti odun na lo amon be lo se ri lana ti saibari to na to wa mi awon kan o wa nje pe o ti mi meta ninu dije ototo mo nbo

0: kaku fiti si bi pe bo ba se gba la se fomi lo ni owo ro leyin na mo ki yin jakijadu agbala ya bi bola la mi loruko me di sporting crystal e ka bo sinu okulu igbo safefe ti wa ni laughter house oketete premier mokola ni lu bada awon yan be pelu mi ninu bi ta jo tun se toto ni
1: oridu anade kunle clever nkin ka bo sori to
2: rafe wan ba ni loko ti mo nje mi na nkin ka bo
3: islami olajimo ke sari loko ti mi e ka bo sori akon se to na
0: ja ki nbe atodo clever mi o mo ru ayewo ti olukọ ni South Africa fe se lana to fi je pe boya o ti ri re ni ipele to kan eleni meji le logbon lo fi je pe n ba won toju player pe se bi South Africa nikan lo fe ba play ninu fese won se tana oya nlenu pe pelu ballu ti South Korea gba bere ninu DJ o wa lara won to je pe o tun di alarira fun ni aya fin ti kan mi ba to sele
1: ohun to sele ni wiwe omi to ba dabi ba to mo ni won o le yan mo re la si lo to en to ba je pe o ni ore ofe lati le wo figabaga na ni bo se bere ko se ni ti o ni fe ro wi pe ori de South Korea ko boya won ni ohun to po kan laka latara boya ba se mo won mo to je pe won je iya kan to je pe won mo yara fifi won de yara dada te bere ni awo o waju ko do weyin o se dada baba julo asole won na owo gbon da si awon bo kan to je gbogbo rawo eyan ti e gan ti e ti wo yugo ya o se je bi kini ile ni o pada ba ta ba de me gbo yan ko re de South Africa lele yi won ni awon ipada na agba bodu kan lati gbe si agoko boya bi bi ti e ti gba kaadi jade ko lodi papa iyun mejo toto ba kan na ru fe ru e ni fi gaba ge je ti gba elekeji ni bi ti agba bodu won laarin mo ti e pe en to ba ma yo South Africa da da yo mo pe lati ba ti won ti ndurusi mo ko na lati kan bi odun bi marun si me fa se yin ninu ko won won ri pe o nse daada nu ko na tun ni o tun ni kaadi faraare bale yen to je bi kaadi pupa won tun yo na jade ko si nbe lana ti e pa won ti e wa nbe o de wa ogbonda loto ayo won na ami ayo kan dondo ti fi pa won loju re na o fun won ni ori ofe to po sugbon kan ti mo ro ni wi pe seri awon gankan wa to je pe awon eyan kan awon eyan kankan ma wa ju dabi tuari je pe ti no ba jo tuari o se je ki eyan ma ri orun re gbo nigba mi wa to je pe awon agbobodu kan wa tabi awon eyan kan wa ni ipo kan ti je pe ti ba tin kankan ba sele si won eyan o le wo wi pe ngba kini ni o da nisin a nilo lati se kini adere ni yi nle ade lawon meji kan je ka gbe eni yi na se boyo le se gba ni je pe lumi ori afani kekere tabi ori ofe gekira o gba didi nkan ti mo ri na e je ki improve ara mi o na na agba bodu je pe ori de South Africa tan pada to wa introduce go down awon ta gbo kan le ta pa fe bi ta mo die lara won eyin won ti kan e je ka gbe won joko je ka gbe awon mi te ba de wo game won yen emi ro pe nkan kan be ti ori de South Africa ti won ni to je popolopo eyan won o kiesi ni odije ni pe e ri pe bi agbaga alakoko won won ri pe igba ti agbo ogoro awon ori ede ile adulawo ta jo je nkan kan na won o ti awon leyin won o je ki yen koko rewesi ba won se mo gbo popolopo awon ori ede kan wa papa julo ede wa ti kankan ba se le bi ka ma wa wi jari ejo iru iru ejo rododo ta wi won lo wa bisaka kini kan ni lo awon ejo ya titi o bo nkan to fi di po daru tabi ni ori ofe lati lo sinu dije ori ede ta bi ka won oru fe ru nkan be yen pe ya ngba ti mo support wa a ri ori ofe gba lati awon to sumo wa kini gangan mo wa ri ayun mo de gbo bo se pe sinu dije yen ni awon oye bolu yen ni ye won si tori ogoro agba bolu ti e ko wa lo be je pe igba koko emi pupo nu won won lele ti won ko gbe si won ko je pe o dabi ba je pe omo dede bi eru eruba sugbon bi won se ngbe yo kan gbele keji gbele keta won ti wa nje o daada im go pace ta fin gba caf confederation cup abi ta fin gba caf champions league abi ta fin gba nations cup lodo wa nbi ba o yato si e dem play which we are talking about world cup nibi to ti orisirisi eya orisirisi ede awon to ma nwo to ti eriri wa ni ori ofe lati ri won lati covid won so nkan to sele sori le South Africa ni and oluko ni won dete ni gbagbo na awon to je pe o kugbe e je kon la awon ile o na lo na bi gbe in to na target ni pe oda bo ba wa buru tan patapata nje baba arami meta yen 3 point abori o se se kari eyo kan baba wa jade nipo elegeje a jade nipo elegeta o ni igbagbo to ni ninu awon squad e to fi druze awon to to de ri pe dikete ti gbe eyo kan wole yen ko si nkan kan to je be ba awon na gbagbo da o nipa tan ti go wa bayi ko ni soro fe kankan mo lati go ta ba ti le yiti won e je ka mo gba prayer laaye sugbon ori ope o mo fe ri pe kini ehun in to po pupo o nbe lowo aso le won tori o gbiyanju daada loto ko se nkan to je pe o ye blame tori bubu ala mo nkan ti aso le gangan to wo le le idawo lati nkan gbe asiko die to je ko won ti introduce ati ten ti introduce sinu ti ohun ti mo ri to po ninu dijo ohun nu
0: e se o gbọkan mi wo odo Scotland sorry tawon ati Brazil Morocco wa yen tori o pe fun akiyesi to po to po now okay e to ba wo ifese won se Scotland ati Brazil a wo boya Scotland o gbagbo bi en to ti qualify ahead of that match ni imo pe ibi ti o ma terrible ni ara Scotland mi mo pe le je owo eyen bi won se play ni qualifier mi mo pe eyen le jade wo fun won opo go ti ba ti gan ka go Brazil tan yo pe merin abi marun opo go to wole ninu awon awon alarabi bi igba ti Scotland kan ba won control ball le wa gba ni
2: fun ile de Scotland mi mo go ti o se won to in that you have me go se preview lori awon pese won se yi aje ko ma yi wa npo ile de Scotland won ni awon agbabo lowo en to fi do wa yin te ko won je mo nkan ton le se so mi mo nkan ti o se le zila mi awon asole ati awon agbabo lowo en bi a ko fe si agboye yen dada da bi ara to go ara la oko to wa ira to Vinicius Junior yin ase asise lati wa agbabo lowo yin ni o ko fe make pass o je wo npa latako won waju e so won ni mistake an Vinicius Junior wo won anfani te ko ma ri no ohun je lo fi punish won ni ano yin ki won se kan pe lo sele e meji lera lera ni incident yi sele si won so mo confirm pe boya ko fe si agboye ni ayan won mejeji an boya je pe Brazil to Brazil gbara mo pe Brazil kin se form ton wa laye igba yin ta se mo Brazil si ni won se wa se so biya won confirm pe awon na si le donko okojo orilede Brazil gba pe awon ti awon na tin sumo gba to pon tin tip pon lo confirm pe biya Brazil awon ma ko le je awon le sugbon ale fi awon squad ti Brazil yen ni pelu spirit awon agbabo le fin gba bo te ba wa igba ti oruko ni Carlos Ancelotti to ti da po mo ko ye koyi e ma pe improvement ti wa nbe ko si pe ni pa gba ball kan na ma la le mi lowo awon to fi npo ma fun ni result ohun lo nko so ye papa so ya ni nkan ilo je fun won ni result and nkan to na je ti fi Brazil se pe Brazil wa sunu fese won se won foju underweight Scotland ni ko bi o je bi ko kan je pe ko si ni level won
0: oda bo ba se se ka mo lati be pada ta ba de lati jo oja a tesi waju 32 FM 94.9 Canada ni position nu a tun pada bo e ku kale

0: Radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
0: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi espresso espelli na di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
0: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
3: Gode chance no to lanta, nigba kuga tabaje
4: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere eyi gan lo mo kan ni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kuba laye akiso pe kan agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waran sesa ni winnings Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
5: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
4: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
6: True strength what defines it the brilliance of a player or when a team comes together to win. A solo beat or the rhythm of many. The flair of one dancer or the art of a troupe. One distinct voice or the beauty of the symphony. At FCMB Group, we build ecosystems, empower communities, and create the future. Because we believe it's not just one, but the power of the group that delivers the future we all desire. FCMB, the power of the group.
7: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
8: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
8: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
7: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
9: Offer valid while stocks last.
7: Me and Maggi, so good together.
10: Hey, you fancy me?
11: It's okay.
10: Hey, lo sorry, Bubu, ikoni bani dore. Ni 32 FM 949, fe ye, asap.
11: It's okay.
12: Good internet changes everything. The way you work. The way you relax. Even the way you stay close to those who matter to you. That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911-000-0080 to switch to unlimited.
13: Airtel.
7: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
8: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
8: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
7: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
9: Offer valid while stocks last.
7: Me and Maggi, so good together.
14: Ma wo mi bi mo se fe yin
15: mo n gba 32 FM
16: 32 FM 94.9
17: E ka bo pada lati oju oja 32 FM 94.9 ko ni aderin po osodun iroyin idara ilede Yoruba pe lati pale o la nse lati owo ago marun to ba ma fi ago mefa a fi ti sibi kan ka le fun eto mi na laye ama ka to lo jina lori atupale tan bo papa lori dije fe agbaye a karakata na kan na tun lo lowo iru akoko ta n soro iko ti egbe bawolu Chelsea na fi die mule ke won ti na jumo agba bawolu kan ninu ko ti komo ele ti an fi oju si pe yo le wulo ni lana isowo gba bawolu ti olukoni sabi aloso nu ko na owo ti an ra opo gugu atupale gugu en lo bi million na dota o le die owo ti euro ni apa odo won bi ta ma so si wo ya ka to ko lori eto aso ba kan na ni ko ti Arsenal na won ti mu adiku ba wo tan bere lori Gabriel Jesus o wa sun bi million na ogbon kan o si ni Everton won ti fi fe han si agbabolu eni odun mokandi ni ogbon yi e so ro bo le kan Mr. Raf
13: ben so fun orilede Scotland ba ibi ti won mama fi kan si ni pe boya won le ba be suja jade yen je lele to re 3 points na ninu so yi ton wa yi ton fi wa ni pe eleketa and won je ni minus 3 goals e won pe ton ma mu awon mejo to ku ton ma mu best loser bi se Bosnia ti won ti pare si 4 points ninu ko to wa ani po keta lo si so ko possible ton si ma mu Scotland ahead Bosnia so won ko te pe adura to call the machines ni pe boya awon team to ku ton ma mu best loser ku ma je pe awon je ko ma ni point ahead awon awon kan te pe fit won wa si ni sugba en te mo pe fe kojo iko Brazil te je ti ni 3 points nle ko si nkan to mu yin te ba na Brazil ko si ese kan be so emi ko fi pe boya won bi boya ipaya to wa la awon to yo won agba bolo waju fun ko iko Brazil bi won je lo fa to fi sasise sugba nkan temi ko fi pe o sele si won lana ni pe ko si agboye laarin asole yin ati awon agba bolo wo eyin to ti agboye ba wa nbe e ma mu time te ke fi ball boss e ma fi time e ma mu time te ke fi ball le to wa je meji le meji soso ni nkan yesele so we no point effect once by owo won fe se won se to ku to ma gba na won so yin so awon team te po ti won ba ni a point to ju ti won lo ati gbese goals won ni le won lo le je kon le qualify sugbon o fe le die ka to so pe Scotland ma ba best loser jade ni owo ton
17: all right ajia sorry na mo se fe ka duro si ko to de ba lo sa won fe se won se to wa le ni ati ti owo ogajo iru bi Canada se gba ball lana se won so faye wi pe omi to ba won ni to mo ni won niyan ma re lasi Qatar an ri igan la won fi kebu iresi abi ka so pe re tin be fun ni tori lilo ti an lo tele ola pe won bu mefa sa won fun awon alatako yi lo je ki oja roju go ti an go re pete nisin adiku tun tin do ba nisin tori pe ba na se ra ni an se san pada nisin Canada bi mo se nwo South Africa ni o lo pade ni next match o ti debi to lo so pe yo de o sa ti bori ifese won se kan
16: o ti be owo ti bori ifese won se kan he ba pe ko to di DJ yi gangan le lo je pe gba ti Canada tin wa tin won ti eri point kan debi ti won ti eri jawe olubori tele pe bayi ni lo yen ni odun ta ta wa ni bi DJ fe ya agbaye won ti fi gbogbo yen o ti di afiyin tegun fishion bo se wa wa bayi pe lo lede Canada ati Qatar e je ka wo nkan ti won gba la loto te yan ba pe nkan se mi kan fe wo ti mo ro lana yen pe ngba ta won ati orilede Switzerland tan jo gba ball tan jo gba bọle leje ka wo Switzerland mo fẹ pe yes awon yen won bun won won bo loto Canada na pada o na pada ri awon mi o sugbon in ti Switzerland ni lo li sori gangan le te ke yan to wo idije ife ya gbagba ke wa ti se bo won eyan ma pe Switzerland gan lo ma ti oko jade si pa oko loto in ti Canada se gege bi host country pelu in ta won na se awon na ti fi pe okay awon na le to gbangba sulo lati e ti se awon na ti e kokko ti e jade ku ninu sori ina mo bo se wa po orilede South Africa na wa ko ju orilede South Africa mo fẹ pe awon mejeji nkan kan na la fe le pe won bo nkan ti bo de se wa bayi ko si pe boya ngba to ba de round of 32 abi knockout stage to pe o je host country iwo to ba tete utilize chance to pe kan pe lo ni group stage le o le elomi o le fi 3 points
17: jade sa mo le fi tenu so pe yato si adewo ti mela South Africa oku eku dajo ko eyan lo South Africa better Canada ba je
16: o better to ri pe nkan ti mo ti e so pe orile de South Africa yen lele to ri pe ote to ni ka lugun fi gba South Africa kan ma jade
17: e gboyin South Africa yen
16: o e South Africa yen o wa compact n to ri pe iko te yan ba ti e tin ko ro de pe agba ball lele to ri pe bi league kan na le ti jo ngba ball te pe most of the team to je pe first leun won jo ngba ball ni bi kan na e ya te yan mo pe yes compact lo to first match won yere o fe da gba pe won kan yere Mexico lo to Mexico o le won to ta ba so gbogbo awon South African team awon gbogbo awon isha ni gbogbo won yen won strong sugbon awon na re won tun kan se ni second match won o de to the third match won tun fi jawe olubori si bo se wa pe pelu South Africa bo se jawe bo se pada jade kuro group stage re ma je igba akoko to won ma je igba akoko ti ko orilede sala latodun gbon ti ko orilede South Africa ta won ma jade kuro ni su ninu group stage iyen na tun o tun ma fa won na ni ko ke awon na le se sugbon bo se wa Canada ati South Africa na ba jo ku awon le won jo fira won jigijigi ni mo bo se wa ebi se bi pe yes orilede South Africa awon na si nikan ko de mi o ni ifesanse dan gba lana ni mo pe South Africa le jawe olubori at least mo
17: ko
16: so pe bo yo mi lo ma waye laarin
17: awon ato ile awon tun be lo si mo fun kan mo bo si
16: e je pe bi ru awon na awon na wish first match won gbogun won lo gbogbo adopt especially Nigerians mo bo se wa pe pon ton ti e bi na ole de South Korea ade won bi ta won Asia yen se iko kiko to ba wa lati oye ise yen la lagbon ni Asia yen e yo ti oko fi on to pa won na lele awon na mo ball gba sugba na yen na 1-0 won ba to ba ti Richards e ba utilize kala kan pe ni
17: ka pari e si ibi bayi baba ogbon
18: okay
17: e ku afarada I just feel like I want to see it. Now, Oma Ibrahim Koni Canada. Ti o da lesson yen. Nigbeyin gbeyin won ti ni Asim Madibo. Oma Qatar to da lesson yen. Pe won fun ni 5 match ban. Igbejo yen ti won so wi pe ona pe won pejo lo je ki o tun mo ni 5 match ban yen. So, can ni bi Madiba yen so pe Madibo bo se te Koni lesson sin. To ba te pese yen o koja surgery. So wa ni kan ma pa en to kan ni ese mo pe kan ba din ku si ijiya ni tori en temi wo ni pe ti ese ba ti merit ibawi api ke ma binu pe a kan ese tan ni e ba tun ofin yi pada na abi eyan lohun na ko mo mo le to teyan la teyin
18: se ri nkan to sele ni wi pe fans o le ni injury en to ba n gba bo na ni o ni injury o de ba tan ba so pe yan ko arun ba lopo ni okobo le ko e to ba da pe na ni oko o je nkan to dun mi tori career agbabolu na ni ese re to ba di gbe ese din kan ti mo tun se tan kan don tun se olodum je kari fit na o je nkan to dun mi fun Ibrahim sugbon nkan ti mo ko ro nbe ni pe agbabolu kan tare to kan yan lese yi eni ko mo gba bolu marun taju daju ni se ba won ti ja bayi a wa ni suru nigba ti wo cup mi ba bere
17: qualifier
18: mi ko ni gba ko wa ni gba marun ninu qualifier yen so en ti
17: o
18: ba kan lesson kan ko si nkan ta fe se si
17: o ti ba
18: oni se bayi pelu no bele o da bi pe won ni yo gba to bi osu bi marun ti ese re ti o bi bo sipo pada
17: yo to gufi di pada
18: ke ti si kia kia be na te ba lo su ma ewo musiala ewo asiko ti musiala lo to pe to pe le e be lowo onu
17: ana ki loruko mo not any na Netherlands to lesson gba kan mi mo ko le gba bo mo Tackle from behind red card ni.
18: Tackle from behind. Lo to mo ti gbe red card. Mo so o da o. In to do red card lo gan mo ti gbe fun.
17: Ah, e se injere Pastor Tim. Belgium.
18: Mo ti gbe fun. Sugbon kan ti mo kon so nbe ni pe o ye ki ajo mi fatu. Lo to won le ti mole, mo si ni pa. Ifo ko je po ku ge sibe, mo le ran le won. In to le se ju pe koni gba ball kankan mo lo. In to le buruju na niyan. Sugbon o ye ki awon ijiya kan tun le wa. In to ble mu ata le ri jiya friend to ba bi ebu eleya meya buyan ati awon wa ko ba ku gbe mi o ye ka le ru nkan mi to tun fe lagbara die okay ka so pe mo pe joba ina ni si gege be se so mo so yi pe to sele ni pe kan be ri mo gan na o oyin ati lo ti lo ni gege be se mo so pe tinu re ba le ni si ba lo fe mo fi oju dada wo bayi ni si ba lo di ran le mo o re to ba je po ni oscar bi won to je po ni generator lu ebi won ti won je bayi ki lo fe mo so bo sele bayi ni si o su marun o po
17: to Olorun ni da wa gole. All right, onjo bi ani pa tun fe de ojo oja. E je ajo oja ka tun pada ni ta ba de. A tun test waju. Lori isori mi ti afani wa. Papa julo bi olede Germany ati temperature Germany se ngba fese won ti won loni ti Ivory Coast to na si ngba ti e pelu customer dada. Kini o sele? Laarin ko mi jeji. E je ka de bi ta ti satupale yen e ku kale.

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: We are shoppers. Make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo. Don't land, oh.
2: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
1: Yes, oh. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
2: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
1: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
3: Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggi, so good together. I said, you can't be said to me. That's 2FM, you are okay.
4: Akin pe kabo le nkan si latojo 32 FM 94.9 kan jaderin ipo sunu apo abita nlo tele tele ko to di wi pe a lo sojo oja o na ni sori ti orire Ivory Coast wa ati ifese won se ti o gba leni ti o so bi ti ori ton gborun re e ri pe ifese won se akoko re o di ami meta re o di tokun keke ni ko to di pe o lo gbe onje ale re fun musu ko ju orile de Germany ni bi te pe o lo koko mi awon odo tani ki koju si na odo bismillah ibe okan ni koju si se af ko no so ro lo o ya finish aba
5: yeah leyin ori kurasawa ati afi ko se kurasawa yi won ni won kan mu ri be team yi gege bi awon iko te po won ni start won fi be ni finishing bi awon fe se won se je po won ti gba sense awon won ti concede bi goal 15 ni second half nikan so yen fi won pe ton ba ti jo ba ti the second half bi o ma re awon agbabolu ani pe boya won fe ni awon agbabolu je pe bi bench won pe igun nkan be ma je po ma ni awon reserve player bi nkan temi po fe sele so and Ivory Coast won wa na won nkan je pe won tin se dada to ye kon je tin gba se ya ile africa won tin gbe kaki gbagba lai pelu performance won to tin se ti ba je se pe awon pe ni second half ton ti se won ajise kon koju Germany ti ba se yen to fi won mi bi nkan je pe won fe so pe kon ma le bori Germany ni ojo yin so Ivory Coast na won na ti perform so koju lede Kurasao ni asale to ni mi bi nkan ti Kurasao fe se Kurasao ko ma gbianjo agbara ni koju Ivory Coast ni bi nkan ta ma jalo to tin se ni nkan yi akije sha ma jalo ni kan won gbagbo won ni fo won gbagbo to pe won le mi awon won je pe won le defend na dada ni owo yin so Ivory Coast won pe dada ju le de Kurasao lo Kurasao ki se ti nkan to pe bi o ni experience ka bi ti e pe Ivory Coast le se pe won fe ma be o bo je pe Africa na Ivory Coast wa ko si nkan to pe o fe so fun pe kon won ma test waju lo round of 16 so won na ni asale to ni mo fe bi so bi daju pe Ivory Coast ma ko won ma qualify so nkan ton kan ni lati se ni pe emi awon dada te ba ti mi awon dada o ma tun fun ni o tun le boost awon points o ko te pe na se ma ni so in koju kurasa bi de ni face won sa ko tun gba koju Germany anoboku ni 7-1 so Ecuador ni kan mo epo o ba ka mi ayo odo and Ecuador na kin se pe bi Ecuador na agba ton ti be tournament won na won ti wa spectacular na dada to be so Ivory Coast all the way ni asale to ni do upset le wa kurasa na won de won le pull surprise ko si nkan te pe ko le se na nu ball ala face da sugbon Ivory Coast won si ni edge ahead won so kon na ma ko treat o le de kurasa sao nke bi abi ko ikin je pe won ko le lo lati lo bori kon gba fese won se nbe pe won fe gba Germany kon gba bi pe igba ton gba orilede Ecuador be ni kon se gba fese won se and won no je budo sise lori goal scoring won awon chances yin
4: iyawa funra Ivory Coast lo gbonje ale fo olongo against Germany nkan te to e ti fi han nigba te kokko koju ite yin fese won se yin akoko sa
6: kon
4: ko
6: je Ecuador
4: Ecuador e ti fi to han e wa score Germany e kan ri other chances ati convert wa drogun on that wa wole o ba bu bejile nigba ti e find it difficult lati score Germany pelu gbogbo opportunities te ri no fese won se now in ti Ecuador ba kura ka o gba ke se pe Ecuador ko so pe won o ne kura ka o pa o iru agoli bi goli ke Cabo Verde yi ni won mu wa to save gbogbo ball eyi ti a je pe awon era anfani gidi e ri lo se let's call en to je pe ko bo je bo lo wole abi edile di o na ko po le tori bi if ko si se wa nsin jamio ko need ko le point kankan ba ko rest player lo ku 6 points lo ni in ti every coast ba ri ko da ninu fese won se ko bori se yo na meta ni e wo goal difference 7 goals difference every coast no goal difference 0 lower so to basket score beje ni o tumo se pe ni group nsin jamio ti qualify automatically as number 1 position ti Ecuador ba wa reyan bora mo to raye bori pelu bi ti Germany ba re to ba re ti player Africa ti re re bon group yen
6: pẹlu bo se wa lo ile ta wa pe orile de Germany ati e mo pe Germany ati Ecuador yin la won jo mama ko jara won sugbon nkan to emi kan ri ni pe normal iru awon infection se to wa ile awon Ecuador ati Curaçao yin ko si kire mama waye ni ru awon idije bayi to pe nkan to ma da bi shocker ni e je ka wo to ile de Spain ati Cape Verde yen na to na waye mo bo se wa wa pe orile de Curaçao ati Ivory Coast ele mi lota yan le pe nkan ni easy ride fun won be pe nkan mi le yan wa pada ri lori papa ṣugbọn bo ṣe wa wa bayi pe orilede Ivory Coast awon logbonogbon je won foju fologbo je lo koju orilede Germany to pe yin te tin jawe olubori 1-0 ni nkan to wa wa nbe na ni pe ti awon ikoli adulawo mo ro pe awon o ti learn from that mistake to pe to ba ti wa pada di pon pada wa yan ditu pe kini ti won ba ti pada kon zero goals difference yen o si pe won bayi ditu pe kini ta nkan to tun wa wa waye ni awon isori mi te pe yes awon won je go kankan lo ile ta wa ṣugbọn bo ṣe wa wa bayi pe lorile ni orilede Ivory Coast atawon ile adulawo mi na ni pe ta ba ti ri anfani kan ma utilize in to ko wa senegal debi to de duro ile leyi te pe bayi pe gbogbo awon anfani to ri o ya o utilize ko je pe won ma jigan ni won 1 point pe lori mi first answer next one to ba pe yes to ba ti ri 3 points mi o ma je 4 points ṣugbọn bo ṣe wa wa pe orilede Ivory Coast nkan ti a mo nkan ti won le se ton fi le survive nkan to kan fi yiyi awon yan lenu pe ton fi le survive Ecuador tede go e your kan ni towards the end of the match yen na to agberu won ni second match won iyen tun won si pe kini awon gangan fra won len to pe e se won ni oro adagbade ladagbeyin to pe nkan tawon na se fe nikan la won wa pada se fa won na ni ife se won sele keji mo bo se wa wa bayi pe orilede Ivory Coast ati Curaçao emi ori nkan to ni kan ma na Curaçao to pe Curaçao in to le se to je pe o na o ti announce ara re fa ye to ti ana oku ti mi awon ninu idije yi in to le announce to ti le ohun na lo ti se ko jo orilede Ecuador yen se mi de Ivory Coast loni loroto on ba ri omi kan na won tun ba duro poke 4 points na o si se sugbe mi o irin kan ti Curaçao fe se fun orilede Ivory Coast irin to fe se fun won o wa je ko be won pada se shocker bo se to sugbon pe won Ivory Coast yen mi ori won wa le pada irin Ivory Coast yen pada gbe 4 points jade ko wa je pe best player kan ni o gbe jade sugbon Ivory Coast ninu isori eleyi to wa yi Ivory Coast ma jade
4: je ka wo ifese won se keji baba ogbon gbogbo fẹsẹ won se ti won ti Germany ti gbasin eleketa ni ti ni emergency te ba de kiyesi dada on daf yi ko si ninu first 11 Germany
7: ben a gbe isi ni
4: gege bi substitute o tin tori aga wa o de ti score meta latori aga against Ivory Coast ti ona diwo o lo wole to score meji o de ti score yokan ni first match gege bi en to wa latori aga no ta ba so pa lo first 11 mo si ta ko awon to won wa ju Germany crew to je pe on daf la gbe si se bench la tun gbe wa yen
7: lilo ti a ba lo eyan to de wa jade wa to wa di gbo wa mi awon yen o mi pe boya ina kan be lori e du pe e ma je ka be gbe agba bolu yi ni o wa ju lo tin ta o de wa ngo meji ta ba nipa fe gbe awon eyan kan joko gbe nitori gbo ya be rest awon kan ta fe gbo nja awon ta fe gbe si tan fe ba sise se won le connect so le connect mo won bi awon to je pe awon first 11 tele je ka wo yen na ka wo factor yen na mo pe gba mi wa de we nilo la wala awon kan wa de pe te ba ti ri lenu se won ti mo gba injury sa mo n fere orin ti mo n fere won ti visi eyin le won divi awon kan wa de pe ni lati so fun gbe a e ba gbe le ise yo le ko ko se pon kaluku mo je sugbon ni lana to kaluku n gba ati be yen se ronu nkan to fa to je kin mo ru fe iru apeju eyan wa niyan ni se on daftan so ni bayi ni awon ti won ba play ni first 11 ara won muzia la nkan kan won covers gbugbu awon yen awon zani won benbe to e won ma ibi o da ibi to wa ni won den da ju won den locate won den look e le fa won te won se wa gbe si o le fe pe yo be ni lara die sugbon o ni lara tabi ko ni lara ni si bayi ko si nkan to fe sele Ecuador ti mi wo nipa re yi ko se kokan to je pe o mo oju le dada ono lo to na ni ona ni unbeaten strength to je popo die te bo je kokan je pe o ya pa ni ya to mi ni yo du ti yan lo ti to bi de lo wo gba won bo ya bi te matches e to gba de bi to de duro so mo nkan ti mo kan ma nbe ni pe iko yo ni ama gba bolu lowo waju to se bi deru ba ni ifo ka ba pa fe joko nisin pelu bi kan se lo nisin bayi e je ka wa bi ko si ka so ba bi ko si bayi nisin o lo play Curaçao yi to lo na Curaçao yi to lo na pa
8: 6 points o si lo
7: 6 points ni yen so ka so ko boya jani lo gora won lo to fun gora won te lo ta wa won
4: jam ko si to mu jam ni
8: na e mo gbo se ri ibiti wa lai wa gangan bayi nisin o ni se lo to jam pelu bi kan se lo yi o gre ta patapata yo bayi po ala ko jade
4: jam ni
8: o ti ba po ala ko jade so ko ni fe wa la rododo to le mo lu si jam ni o wa to ba di gbe boya yo wa di gbe boya bi po elege tabi bi tan pada lo se gbe asiko bayi nisin o da se bi na ko ni jam
4: ni papa sir mathematically bi bayi
8: Jamie, ipele wi pe eyan leyin na le gba bi jade ka gbe
4: ni
8: best loser pe won le mu won mo won awon na le taku be te ma ri 3 points pelu nkan to bele ni zin bayo je 4 points ko si be be sa gbugbu awon to je gbugbu ya won fe ba best loser jade ti won ni se 4 points na mo abi to ba ni to ni 5 points lo ku se ma fi 4 points le won lo mo me to ni 2 points ni ibo na tin se ru fo ru kan me yen so pelu bi ti kan de duro ba ni si jamin ti lo ko ni problem mo iko do ni kan ni o taku oni o ma gbe gbugbu akidi tele la so fun
4: ese Raf
5: atoku
4: e se ka wo bayi isori toku te mo fe ka wo to ran ni first mo se loru f yen Netherlands Japan Sweden Tunisia Tunisia ti dagbare mi jejinu ife se mo se re mi je kokko alupamoku ni ogo eyo kan pere o je gbese go mesan ibi ti rajo re de bayi Sweden ma gbara sima che nsin kojo rede Japan Japan ti ni ami merin ti an meji ba ta omi ti an ba ta omi nu fe se mo se Japan Sweden aye won ti da and you go ni five Japan ni 5 points Sweden ni 1 point tan ba ta omi ti eni kan ni ba ta pe Japan lo bori Japan ti lo pelu rorun ta pe Sweden lo bori Sweden ti lo pelu rorun ile ti sin be fun Japan sugbon Japan Sweden lo gbadura bori ifese won se ile bayi nisin Netherlands ti Tunisia ni o gba ballu kini re ti Tunisia ati mo ti o sele si Japan ati Sweden be yen mathematically bi pe Japan sin draw lo need Sweden na need the draw sugbon ti Japan ba na Sweden a je pe ire ti o ti pe fun Tunisia to ba le na Holland se ri Tunisia bi en ti o na Holland
5: mi bi Tunisia gege bi ko te pon le na lo Holland ti gbianju agba won je ti se nkan te pe won le to ri ko fe se pe ma fun won ni pe boya Holland o ni qualify ninu isori ton wa won na ni o je pe eni kan te pe gbaye ma so pon won no ma qualify sugbon fe se won sa ko ti won gba kojo ile de Japan ami ayo no jo ta meji meji to pe won je fini 4 points no wa bai and 4 points je lo won ati ile de Japan no wa and the same goal difference no lo jo wa laarin Leonard ati ile de Japan bai se pe ko Leonard fe se won se yin na won na ni lo e lati so pe bi awon ma fi ipo kini lo to ma padanu fe se won se abi won se lo ta omi ti Japan ba lo bori o se se ki orilede Japan bo si pa ko kini na na bo si ipo elekeji ni so re ton wa yin so ni so orilede na orilede na dara ko yo orilede Tunisia Tunisia won wa la oko je pe won je team ko pe worst ju to wa lati le adulawo lati lo represent le adulawo ni idije fi agba ni odun ti a wa bayi to fe se won se mejeji ko ti se ko pe won je ti bori an ko je si pe boya to se n gba bo pe boya won te ni pe boya luck ni one side won na fi bori so ko na to bojo orilede Sweden je pelu amaye ma se yekan Sweden na ki je pe bi Sweden o gba ball dada Sweden na gba ball dada ni ojo yin sugbon o ko ju awon lona awon ete utilize chance won ohun lo fun orilede Netherlands ni ahead won so Netherlands ati orilede Tunisia na sele to mi yo no be pe bi Tunisia won fe gbe lati so pe won fe le boye o ko Netherlands Netherlands gbe do fe starting from won mo bo se mi awon e te ba je won agba ball je pe o ti se dada bi won bi good capo somavi ati bobri awon agba ball yin won ti gbin ojo so we won defender wo Tunisia ma so pe awon ni lati se pon fe fi da awon guys yen duro anowo yen won ni fajibande te pon lo control won ni owo yen so won je wa stabilize ni owo yen duro orilede Tunisia lo so Tunisia won ko wa sinu team ye si DJ Fayagbe mi o bi awon le single point won le mu ninu DJ Fayagbe ko ma fi jo ko je so won te ti ja won ko mi to combo ife so won se ni gbon won le qualify lati le so bi awon te fe lo si ipele to kon to repent ti o ti do wa ni yarin awon sorry ti won wa yen so orilede Netherlands ni asale all the way mi fi ona kan se pe Tunisia fe gbe an Tunisia won lo ti fa kini yi so ya won en sak olukoni kon sak olukoni nigba to fi n gba won qualifiers won
4: no test nara ni
5: bi o ko maru not let it sack e tu abo wo sunu udije ife agbaye ife se won sa ko te koko gba e tu ti sai gbon lu ko ni yo olukon je pe e tin ko yin bo do ife se won se to lu ko ni na ti gba bi maru e kan pe ilohun na boyi ko to wa sunu udije ife agbaye sugbon eni te gbe chef e ma ni gbagbo nu e na ni se ti wa e wa lo gbolu ko ni mi wa pe wa fi pe eni no ma wa deliver fun kin ko je pep gadola gbon lo bi chef ko le ri nkan se fun
4: e se mo dupe lowo yin sir eh iya gbogbo nibi ta ba de ni sin e wo isori ti egypt wa emi ri reti ninu orilede egypt nibi ti wa new zealand yokoju belgium e ka ni jowa na so pe belgium ko rire bayi na ko ti buruju pa pa pelu rufe ballu ti new zealand gba ninu idije ireti nbe fun belgium ni sin to ba bori ifese won sey tabi to ba ta omi
6: reti
4: to ba ta omi ire ko ni reti re o iran lo fe play egypt ni sin se egypt le ri draw ninu ifese won sey at worst
6: Egypt le ri won le mo se pon le ri omi at worst pe Egypt lele ya wo last night won gba o na le je po ma je jawe olubori won akoko la ninu idije fi eya agbaye o se wa wa bayi pe nkan to wa me bi e bejo ma ti New Zealand e je ka o New Zealand re awon na ta ku je po awon na ri world point won ka fi quality ka fi yera won wo e bejo ma ti New Zealand emi ta be e bejo gan ko sandly like eyan ni ah bejo mo ni na New Zealand like e je ka wo ni party ball la fi da lo to ninu ko ya Belgium lele eh ka ma so gbogbo awon golden star o ti lo gbogbo oruko na kan je up to this moment ṣugbọn ki se pe ki Belgium ko ma le na New Zealand na lele eh lo to 1 point ibe isori yen o si wa open to ye popo si nkan ti o le sele because won ti so pe New Zealand na ti lo to ye pe won na re to ba pada lo ri jawe olubori abi won ṣugbọn Belgium lele yi emi se ri pe Belgium o ye ko nkan ṣugbọn Egypt koju ikorilede Iran Egypt pelu last match won pelu mo se perform mo se pe Egypt o ye ko le na Iran ti Egypt re o wa lo fafa bi ko se ni Egypt re won se ma jade ko ninu isori yen mo bi ti temi wa ni pe Belgium ati New Zealand ti Belgium ti o ba tu fi le na New Zealand a je pe nkan ti orilede Belgium kan gbagbe pe boya won ti e ni kankan ti Belgium o ba fi le na New Zealand omi gan mi o wa ko wa se table la todo temi ta won ba fi le ri jawe olubori koju ko New Zealand Belgium kan gbagbe
4: wọ́n
6: kan wá
4: ṣe
6: ní
4: dídíje fẹ́ yàgbáyé ni. mo lóyin lẹ́nu àdìtú ọ̀pọ̀ ń bẹ lẹ́nu à
5: kawa so pe ara ku do ara ku ti ma di pada an idunu je ti ma wa nbe so nkan ta ko ina ba ni na lo ma wi fun won sugbon won ma ni dat yi so te pe won fin tu ko won yo ma ni dat yi pada awon arugbo to wa nbe e ti ma yo na won le je ma ji ti ma introduce awon to je bi odo lati ma study awon agbabolu yin to ma ite yi pada to se ma ba lo ni e wo ko England e ma yo awon agbabolu to so nbe won ti je won ti mo awon odo lo poju nbe
4: nkan to je tan je yen lo fa victory over Ghana yen
5: sir
4: ejerin mo ni jija tan je yen lo fa victory
5: eh no be Ghana won play game won well won je defense dada
4: okay ainde mo gbodude tewe ta gba jade wa awon mama to ba ma fuji bari ni wonjo ah sa odi olo to ba ma fuji bari ni wonjo eh e fuji ko e wo koko ni all right ladies and gentlemen e ti ma gbo amala mi won amala tun ti de o amala tun ti de amala first wa nibi ta ti ma n papade iwe wo ipade iwe amala atoka dudu atoka fofo nibi ti awon eyan kan ti jeun bi ti jeun bi kan last year ibi te bi ti n fo kakiri ko ni se lai to nibi aiseku lodun ta wa nu re yes e je ka fi si okan wi pe amala first wa ti de a se fe ro tagbara oni ka ijoba nigeria gan won ti so fun akaye mo ko ero jo papa bi te ba ti dile dari won nta ma foju sun is 1000 so ba je 1001 o ti to so ta ba ti ko ticket jade to ba ti pe ko ti pe ah iwo to se be last year ti ba ti pe se ticket ku jo bo ti n keko time ta ba ti mu ticket jade 3000 naira ni ironu lo ba de lasiko 3000 naira ni ticket amala tin ba tin pariwo re ticket wa nbe o krista ba mu kan le a si mo ba se fun yin loju ojo ko ma ba ja siru si last year olorun je soja olu yin ticket soja beji lo ra mo mi lowo bi mo ti si ki ticket pe kiri abi ki ma se lo kan ma pe mi kan nkan ti de lenu gate e se ka ni arrangement so fine dada yes e we ma bi ru tori olohun yi padi wa ni avasa le si le grammar school printer lo da party room oni nawo ti ni awon o se soft copy abi o se hard copy we ko se soft copy mo
9: okay only add copy below se mo ki won baba npe invitation mo won ti mo yero ta won fe e ti wa gbo nje fun later wa bo won la se mo venue okay won so fun printer ko ba yin fun yin add copy kan copy just send isi address your to design lo wa lori ibi ti gbo nje lo lo di fa baby se pa awon alejo e ma biru emi o fe si wa lona 25th anniversary wa ti mo ni a ma jo se ni Saturday lagbara olohun inu bi ta ti ma ja boskin ni base one yen ni be la fi pade si soju ti teju dada ta ti le lo clever question gbogbo ero to ba ti je set 2001 nikan pe o se dede 25 years anniversary be yen to ba je set yen nikan ya welcome to ba je pe o na lo eleyele grammar school ri to ti doba lesin lo yen sin to epo lori to bo set 2001 ka jo wewo iru agbodo kan le ko bi kankan so pe killa wa nbe ko so na e le follow bi bayi ni ka tu wa so pe won so pe ki wa ka jo da gbogbo ero papo mi o sa ko ngbele mi o di ni ayin gbele ri o ona be yen wonu die lasiko yi ni o e ba pe mi be yen na ma wa o e si ri daju pe da gbogbo e mi mi ko le mo ya le run mu a se clever mo gbogbo won ah ko do din jo ayin de mo gbodu de se we ta gba jade wa wo ran eh Gandhi clothes olorun je ko daru ojo ko lion a jo je ka ni won e fi miss by serve mi o won e fi miss by serve ra wa e bo de jenu o come on learn cause at joker oro juban da da cause at joker ko ba mo learn ibo ni arabi won lu ah

0: Hello.
1: Hello,
0: Akulu yo.
1: Opa ye mi ni lati bi
0: to. Oluwa seun eyin baba yin na ologo.
1: Se o ni je ngo ta ju ese mu mo Olorun ma ti e ba mi.
0: Ayo wa ni tan ni le yin. Ibanu je oni wo e de yin.
1: Ataro mo tin tele yin, ni se tele ta du yin.
0: Mo ma ta yo fi pare bi mo se ma monitor, mo monitor gbogbo program, mo ngbo.
1: Meji loro mi o.
0: Dayuwa, e mu keke tori elomi.
1: E o ye mi alakoko mo so fi pe Africa o wo around of 50. So France lo ni ko fun yen lo be.
0: France lo tun
1: ko. Lori amala fe si ba mu wa nbe lo do to lo.
0: Okay.
1: E je ti so so kan si o.
0: E fokan bale. E fokan bale. E se o a tu jamala mi, e se o.
1: Ah. Da bo.
0: Ah. Ta.

0: ti event ba se on fold la se ma n touch won
1: okay o dun wa la da bi ko ko ti di ya en mo
0: e se o
1: o ku sata
0: ah ka fi asiko ki baba wa baba o kan lara wa na ni eh eri pa la ko we ti mo n logo la ni wa ko si la ran lasiko yi omo mi ti lo school ni baba o ye lade happy birthday to you go from benny happy return sir emi ya gun e je won mo o okunrin kunku ani wa ti mo so yin bo won eh a go to ti fe finish entertainment eli obadan o ya to se ni jesha one man like 200 people at once se e bo le de kan ru awon ile kan lara ni wa Nigeria look at them they are big they fresh looking good Baba wa kan ru kan ba kokko kan ru rafun mo pe nkan se wa. Den do awon lomo to mo wa jabo digba jamo to mo bo abeji ka ti o ja se eto ro ko mo je pe ton je rayi o je yan. Alaji lati dade do First Bev Limited. A le dupe ton o. Alaji lati Adiamo. Aji mo suru Adiamo are Muslimi wan badon. Oga solo up gunners. Lo life ni ti Alaji ko ti do sa jise mi fun yin. Fetty fashion concert di do di challenge. Fine boy. Fine boy, you do. Alaji Adebisi Abdulati. E pe fun abi mo pe se pe ni o. Ijoba lati Naija te data lo. E ba ti ri garage kan dimo fun mi be yan Olorun mo n bo ni. Bo mo lati sato kete de sale ajo se wa ni baje. Awa ni won pe ni Eda Abi Mbola Lami. E ma fo mi lorin lo kin fi pe ifa wole. Eh okay ifa wole ma ko ifa ni iwole. Eh o daro.

0: Hello, mommy. Ekuro lema.
1: Ekuro lema.
0: Ejo se Mrs. Mojira de Ola Yinka ni mo ba soro ma.
1: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
0: Happy birthday to you, ma.
1: Thank you, sir.
0: Long life, full of prosperities, ma.
1: Thanks so much.
0: E ma se opolopo e laye.
1: Thanks so much.
0: Ibo le n gbe wa lo loni ba. Eyin le je kojo ro o.
1: Abi Ojogo Center ni o.
0: Eseun. Bi mo se n pe yin ba e gbogbo mo Nigeria lo n gbo yin, mo n pe yin ni le se Radio 32 FM.
1: Okay.
0: A n se program ka pe ni e ba mi yo.
1: Okay.
0: Ebe ni enikan to je ololufe yin dada to je eyan yin ti wa wo pe ka ba won pe yin pe o le celebrate day yin.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O wa ni pe ma se opolopo re laye ninu emi gogo ninu owo ninu ola.
1: Ami Jesu.
0: Awon ti won ni ki ba won pe yin awon na ni Wale Omot.
1: Yes.
0: Won gbo yin bayi.
1: He's my pastor. Won se o e ba mi ki won o. Eba mi ki won o.
0: No no ngbo.
1: O se gan ni o. Ojo ni ti won o.
0: Amen.
1: More anointing, more grace.
0: Amen.
1: And long life and prosperity. Ise yin o ma tesiwaju.
0: Amen.
1: Thanks so much.
0: You're welcome, ma.
1: Thank you.
0: Bye, ma.

wọn lé ní ọlọ́run gba ní jẹun ara wa. Ẹjìn pẹ̀lú mi.

Mama ojo ti pick e ah mo pick e eyun ti lo niyan je ka tun pe elomi wo taye ba gba wa o sese ka pada sori odo ti won

0: Lada Adeleye Nsọla ni mo n pe bayi. Hello, Dada Adeleye Nsọla, e kúrò lẹ sá.
1: Yes, sir.
0: A de ku bẹ́ẹ̀dì tọmọ yín sá.
1: Yes, sir.
0: Báwo ni gbogbo Ọlọ́run sá?
1: Dada ni ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀.
0: Lágbára, mo ń bá yín sọ̀rọ̀ láti Ìbàdàn.
1: Yeah.
0: As ba demo tin pe yin ba lagbara lowo Olorun e ti mo bere re ni mo pare o.
1: Ami Olorun e jo ta lo nso lati ba de je
0: mo. Okay, oruko mi ni Kunle Faniyi.
1: Ah, wa ti bo ni e je
0: mo. Lati ile ise radio 32 FM.
1: Yeah.
0: Bi mo se ba yin soro ba e gbugbu awon mo Nigeria lo ngbo yin e wa lori program kan ta pe ni e ba mi yo.
1: Yeah, yeah. Adupe fo Olorun.
0: Ah, program agbe kai lati ma fi celebrate awon eyan ni. Ami, ami, ami. Eh, anti yin ti won wa ni Ibadan.
1: Yes, ma'am.
0: Iya Femi.
1: Iya, iya.
0: Won ni pe oni ni enseli ni beje omo yin pe ka ba won pe, ka ba won ki dada.
1: Be.
0: Awon na ngo yin bayi ki le be so fun won.
1: Adupe giwo po lowo won. Won ku ranti omo won. Wa se todun yi tan se ranti re lodun ilayo atalafe awon ton ranti e lodun ton bo lagba lo Olorun
0: amen
1: kapo ni doku ateyin ati gbogbo awon ton gbo wa
0: amen
1: esun gan pupo
0: esun esun esun esun esun tale muni muni to wa pu Olorun lati de pa yen bye bye si o sugba mo gbagbe o eje kade ojude oja nbo Atun wa muka ka tun wa wa awon mi sugbe ma fi ateran se yin sowo si 0906200949 ole je sms o si le je whatsapp message amuha ka de pe niyan e ko kale

0: You need to get radio, man. 32 FM, you are okay.
1: A ni pẹlu odun na atayo la ma njoru odun erin otayaya la fi njo ti sekere e je ma pe bata bo si je pakale kini sibe sibe odun atayo na ni ebi te ba ti gburo bata te gburo odun ti sekere nku bi ojo tawon alaro ni ke ma je awon maye to ni duro nfon lai si ani ani tabi sugban bo ti sa nka yo lo nsele nbe awon alayo na nkun be eni kan lori itakun aye lo jara Facebook o bere pe bawo la won o se dashin Martin Sona Farouk Oluwa Tobi Loba Akim number yi 0906 2009 49 0906 2009 49 ta le fe ki gan ta lo celebrate nkan enteni yen se gangan e ma fi sowo si wa ati pe number eni yen ma fi sowo ki loruko eni yen oruko teyin na ti pe ta ba da leti eni yen ko ni role meji ti o fi ni pe ah lagbaja bayi ni e ma fi sori number yen o le je sms o si le je whatsapp message o ye japa yun de kaboko bomi lo ka pelomi

0: e wa wo ele ko ni pe e fe ra card ke mo wa ra o 2000 naira lanta card greeting card en te fe ki en ton ba ni ile ise kan abi won tun dash ju ayeye mi so na ta fi daru kan ti won se gangan ta fi daru ko elekun rere 2000 naira ni PPA card greeting card 2000 naira pere ni Ejikin lo sodo pa MO Oladeji ojo Monday ni won celebrate day won ni birthday won Hello daddy
1: Hello
0: Ekuro le sir
1: Ekuro le
0: Ade ko aye ojo bi te se ni ojo Monday sir
1: Ese
0: won Eje ma binu ona lopo ye ki ti pe yin
1: Odupe o
0: E ma se opolopo e laye lagba lowo Olorun ninu owo alekun owo lagbara lowo Olorun a ma ri yin ba lagbara Olorun bi mo se pe yin ba e wa lori radio ta pe ni 32 fm be ni badan gugu mo Nigeria lo den gbo yin bayi
1: okay
0: a se program ka pe ni e ba mi yo ibele ni kan to je okan ninu awon mo yin to ti fi number yin so se pe ka ba awon pin yo ka de ba won kin ipe e se go o ka wa gba ladura pe ma se opoloko laye o
1: Amen.
0: Awon ni Olusola se yi.
1: Ah.
0: Won go yin bayi.
1: Okay. Ese.
0: Ki le be so fun?
1: Mo dupe. Awon na dagba.
0: Ami.
1: Mo ni Olorun logo fun gbesi aye re. O se. Eh, ona Oluwa wo ma fun na o na dagba.
0: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. E xin sa. Bayan basbolun baba yan se dada. Eyo mo buka. Oye ejin lo so de elomi. Se ma ri mu ka tun lo suju de oja bi.

ta ni fi ranse se on di won ni ti yo se ojo ebi e on the 23 June. Etun ko abi to se ojo ebi e on the 23 ni boya July de le fe so ose to koja laragun kan tori tin ba pe won to ba lo je July won ni pe awon o ti se o yo wa da bi gba teyan mo ko teyan n se niyan boya to ti se ni ke je ka mo

0: ayo kiri yan gba se yan ba sun gede je o a le se le ben ti o ba ti se ti o ba sa se ti so gba se yan ba ti se daada tawon eyan ri pe outcome lele yo ti achieve me o ma celebrate e ka wa keni e ka yin ni yan ko ta wa fun onun ni kon ni ta si to FM 94.9 e kuro le sir Mr. Ade Agbolu Seye. Ade ku mura sa.
1: Mura kini e.
0: Ah, birthday yin ni on the 29. E ti gbagbe.
1: Mo gbagbe o.
0: Aye do ani mura kini yen.
1: Nkan ti mo mura po ni.
0: Okay, ma worry. E ma bere candidate si yin, o ye kin ni nkan kan temi na ma gbe nbe.
1: E jo tani mo ba soro.
0: Oruko mi ni Kunle Faniyi.
1: Kunle
0: Faniyi. Mo n pe yin lati le se radio 32 fm
1: lati mo
0: 32 fm ta wa ni badan radio station a se program kan a pe ni e ba mi yo
1: okay
0: enikan to je aburo yin ah oso tolulope
1: okay
0: ni won se number yin si wa wi pe e ma celebrate day in lonely 29 pe ka ba won ki yin o
1: o se o
0: de won gbo yin bike le fe so fun won
1: Alone,
0: Eh, I say that candidate is there. Me ni ni eh, come on ni pe ah, omo se mistake ni, a kan sare yi ni. So ba ti gbe send your answer, ma wule ni ki le wi. Okay sir ni ko so. Tori ke on ga le ma wo pe se on se mistake ni. E tori pe e gba e file awon mejeji nroju ni. E ke se mo le meyo kan si sa. Ah, ojo ti lo. E ma binu o, first come first serve ni. Eh to ba kon wole na la mu lo bi je pe ji ka ma tete to ba tin kun kan ba bi 10 minutes ba ti e ba tin fi number won eyan sibe a ma tete mu aki gbogbo eyan tete la nfani lati ba wa dasi loni eyan tete wa ni Facebook na aki dada aki yen sugar sugar e ma gbe ikoni 32 FM dada laro losan lale e fi si o kan aya yin e fi sinu seri yin pe e gbodo ma gbo bigba teyan ba njeun ni tori pe oro idunu oro itunu ona ni e ma gbo a chaso la mi po se ma binu a le mu mo to ba ti da go meje e meje na ni a pade lori eti yin eti wo lori ilu e gbon to nsele lati ojo aje monday mara won a tun se je agbeyewo re awon lori wa na won wa nkale ati si won tete ni ka ba yin bere yan a bere Ekani 32 FM lawa Ori oke tente premier Makola Mbadan lawa Kakere agbaye ni won gbo wa E mini Kunle Faniyi Ifan lati bi computer dafa Must be si ma ni gbe Ifami Ama daju aye o ma celebrate awa na lagbara Olorun e ku kale

0: Let the poor breathe.
1: Don't suffocate them.

0: dani dada gege bi olorin kan pe iya mi baba won bi mi da emi gangan mo tun ra bi loruko mi se ndasi omiran ni wa lagbaye to bi je pe awon onwo mi nile ebomi lorilede mi ti won lo bi egberun lona 100,000 refugee ni won fori pamo si Nigeria pe pe ibi irorun re o I want to know where I know, pick on what bureau, what sort of what one bear. About me, do my retty book, call you lady. Give a little good time, walk it alone, she fuma. Eh? I venture by any pay to more, Tony. Bucking cab, so let Tony to what Olore, Lunio. Olore, Lule to it, to tag big Kale. Tafin yesha awon olore ilu wo teyin na wa ni pe e wo bi ba shin lo ka ma je ke ma awon olore ilu won ti po lo jara awon tan forun won sa so Nigeria won ti wa ni kale e ma lo sori ta ka yi lo jera Facebook e shaware 32 FM 949 fe yin e e ma fi awon awile yin so sibe lokan ojo kan I chief ti wa nbi mo bere pe kilo ta ri won ni jejo won ni pe ku le ba da na ni I chief e kale
1: Aki gbogbo omo Nigeria. Aku asiko yi.
0: Ngbo.
1: Aku ko le da. Si gbogbo re ami baka. Lagbara Olorun Eledumore. Logbo Nigeria ba tu dun ju be lo. Emi re ani sonu.
0: Ami ami ami.
1: E Nigeria ti dun. E de ni baje.
0: Ami ko ni baje.
1: Lagbara Olorun. A sese bere ni.
0: Ki le ti ri?
1: En ti ri nkan kan ni Nigeria. Ibi a ti mi gbe yin lo. O da bi oni mi lo Seko ni. O sese de guru. Se mo pe
0: a ti de bi kan
1: kan. En ti de bi kan kan. In Nigeria de ti ri be. O tu adun ju be lo. En la fokan bale. Lugbo ba ya ni Nigeria tun be loku. Kan ni omo sise a jeun e mefa lojumo. Ibi ami gbe ina jori a lo ri ni. Ko ni omo sise. Ibi ina jori a de loni. Ko ni omo ni ise lowo a jeun asiko ri ona wa. Vesti ti lo bi ile bi eni Ankara ti lo. Gbogbo eyan odo on ti mi se faji. Ina jori ati atudu ju be lo. Lagbara Olorun Eledumore en kule o. En ku amoju baria a tu ja yin. Ibi una jori a de duro. Next level atumi lo ni Nigeria enkole
0: e seun CSO e kale sir
2: mo ki gbogbo eyin
0: kini
2: abemi de wa Nigeria
0: e kan de
2: te mo ra yin lo mo Nigeria adeyin di ran mo be eyin de seto adeyin de seto eyin dan fi ogun wa ta fi nsin gbogbo gbiyanju wa ila kaka wa losun lori ta bi nse akiyi eyin te like wa ateyin dolo mo mo fo si wa leyin
0: lori
2: na atuki yin na Nigeria ndun ṣugbọn ta be so fun yin ni pe to ba ti ye leyin kan ti awa lori ilu ba so fun yin e mo gbo won di oselu ti fe de eyin na sari bo kan ti an di lagba ti kitikiti lohun ere pe egbe awa I chief la tu wole
0: mo si royin bo se ku bi ojo nbe
2: ibi te ti monu pe me ba tori joba mi to nse daada lori lede mi ju ba si nse si yin lo over 1000 la won mo lede mi
0: esun so ba te won ni pe enu mi ogba won ni efun te wa fi I chief si won ni ka fun paro nto ni igbaju oloyi fun isokuso to nso yen jo olori ma la pe won nte so yen ko gbenu mi omo emi kan fi se yin je ni o
1: so ba te ki esu so ba te ki mo ni pa oselu mo
3: oju aye lo nse
1: oju aye ona o fi apo si wa labe nu mi wa
2: se mo ni pa re ni pe ti eto ba ti tan yo wa ma be wa leyin ye o le sambasado Nigeria si France yo kajo hapo nsio owo sabasado won kan ni nilo lati mo sise meji meta melo kan ni be mo o mo ni o sin bu wa koda ni bi to le de o di pe gbogbo bana ta fe lo 2026 2020 ibumi dadi
0: 2027 abe so 2026 ni
2: 2027 o lo lo ogbe
0: ah
2: mi de ti mo nu o n wa po toroko nkan mi ko

0: eh get here o ma pe joba wa egbe wa ni en so ka ka kiri latara nkan da da tan se o da ti bo le ina so ba da fe wole akai mo yo mo rile mi na wa fori mo pamo si
1: lu ben ejika be lati kitikiti ka to bo sinu kan mi en to sele ni kitikiti ebo ti won diun egbe yin lo wole nbi abi
0: kere se pe egbe wa
1: e ma gbo
0: bi mo se duro ni se gbogbo a CSO egba
1: won ni CSO and go soon meet you no what thing so ba take o mu ra yin wa la le ni
0: se ese benbe kin wo bi o da o oni royin o ogba kokabo ogba sile kan se se benbe
1: lojo dibo
0: seri nkan kan be fa yin omo Nigeria oro yin dabi labalaba ni
1: eh le mo so oro labalaba
0: labalaba do ba zori ododo ojan yota omo yota nbe iwa tun ki won ni kilo de ni a o la be ri ododo ma binu o se bi de ti mo pa amore su ni se le yin kini won wa inu ko si to buru lojo dibo e fi se yin le e fi ona yin le e ko to ye ke lo e lo ona de ye ke lo e lo ka de appreciate gbo da iwo de ko pa sile meji lo ni ibise re o gba sile kan iwo de ko pa ko meji o gba ko kan se yun se yun this dey say e so pa arabo nje ari agbofuro kan to so wipe enikankan jade boda ibo to n tefe gbe wa o owo re la fun kosi to sele ni
1: e sun e jika bere ba I chief ikan ninu awon abesin kawo yin bi CSO nigbati awon mo Nigeria ti won pariwo pe nkan le kokoko bi eyan afogun en to so ni wipe won kan pariwo ni pe owo ti e ri bi won se ni nkan ti e le pe e bi n pa won bo wa ebi o pa won rara pe mo ri bi te bi tin pa won ti won kan sa n se aroye
2: iwo gege oni iroyin o di e mi lo lo ba oku oniyan ni titi kan so pe ah lagbaja a o ebi lo pa ataye baye na ti so pe e easy kan to bi iruyan baba nla ria na ti so pe na juri a easy oni ba fe ki easy fun enu eni lo niyan fi mi ko mi je
1: o ti mo se egbe do ri pe
2: ebi na jori a wa loni amoye oni lojumomo loni oni le meta amoye oni mi ko le oni million billion lowo lowo be ibona ti sori ibona ti sori so ina jori a afole la so pe ina jori a dun boni yan de gbogbo junction asiko agbado la wa be
1: e le ma tenu agbado
2: ohun abadi na la fi sapejuwe a fi oni ba fe se CEO ni na jori alawa ibi yan mo ba wa ibi yan so ba tek won bi onda ke je CEO ara re ojumo mo lo ni o ba lo ra kisa so lojo o ba ko si waju ta ile re wa ta
1: ekisa ekisa le fi yan gan pe ka won mo
2: a o si pe ibi ti na jori abi olorun ke ade boni yan ko si bi aloko ba lohun yara si waju ta abo ara ri geni ni be ibi olorun ke ina jori ade ibi olorun tu ke ade ni na jori a ko ni omo sise kokan lo toro agbado eyo kan agbado ilu na eta agbado 100 naira 50 naira lo gbin si waju ta o le re waduro fun osun mefa boya o ni ji agbado o ni ta agbado omo yan mi ta igba agbado kan be o le ni 100,000 igba agbado oni ba se ru se eyan so ba te kan ba lori ofe iru ogbon ni bi on wa ara o mi ko ya je eyan so ba te kere ni
1: interest so ni be se pe awon mo najori an paro ni pe bi n pa won bi n pa won
2: e le bi yan mo najori a se mi pariwo lojojumo afo ni ba fe se nkan kan
1: so ba
2: aro ni najori a aro aro n kole
1: oni
2: aro mi ra moto
1: ebi o le pa won ewo ikun IT bi igba pito oni gba te ti kowo je
2: se n gbo
1: n to so nu eye so be sa dari o e mo te ma so
2: o ba bo wa tu so se bi o ti mi bo nle anti fun oni we e si wa la
0: e se e je kin so kankan a le mo so wi pe ibi n pa yan ilu ta won so ba te ki awon tun de do wo kan kan awon eyan wa ka giri ka giri yen se bi o ki n pa won be ke to je ibi o pa yin ni ke to je tebi ngba de ba o gbitinu ti da le yan je mi so e bo weta so ke bi n pa won kan ku yen eni to ku nikan lo le so fun wa iru ku to pa koda doctor gan o le fi die mole yes nja wa le nikan to ku to so pe bi lo pa ku ri o no ma ke bi pa yan tori le aye la bodo olodun to se ka wa olodun to se ka wa ti odogba se ko mo tun se kilo de tolohun o se bu wa lolowo kakan bi ogbo wa bayi ka mo fe se tafara o yi awon kan o sise won je nge giri awon kan o ni sise won je nge gbo bolo sise niyan so ko se eto ti wa obolopo awon yen dan so pe awon yo le ebi awon ebi n pa won ebi won le ri ise wo na se awon so ba teki ebi won ise melo ni won se nibi ti won wa elomi yo se kan laaro yo se kan losan yo se kan lale ibi e ba ti lo bi se duke boya se joba ni o boya sisa ni o boya bikila ni o won ba ti de la gomen ba won ba asun e wo ya wo ya ti ko ta ni le ya gomen ani agumaru mefa meji mejo mesan mewa mokala mejila kilo si odu le bi go kada bo ba mo kada agun to mo mo ru agun e si oto so de
1: lale
0: moju koko n tabi agun marun baba ti fe pe run asuba losun dago bi mejo mora bi ise pada baba tu ti de bi agun merin simi die dago marun tu butter tu mo kada agun wa wo boye oni jaje yu ajeseku boya wo gan oni wa nu en ti mo mo fokan gbadu agun gba olojo ba alagbaja le ko le fun wa lowo sugbo polopo elomi ara re ti wu iyawo ni omo kojo oyun le elomi omo ni yo kan bi mo dale re yowa onje ti e ko mo yo kan je won amo fomo marun awon ma ri kunu kunu won so be joba otoju won se joba ni ko lo fun omo lo nje ni se joba ni ko lo fun omo lo nje omo melu like chief bi omo melu le mi gan bi sugbo elomi ara re o bale abi kan ma finu fidi won ma finu fidi kaakiri
1: esun ka ma finu fidi kaakiri lori nto ni o nse pelu bi nkan se lo Nigeria na ni a ngbe yewo woni bi nkan se gbenu soki si e ma gbo bo se le kokoko bi eyan afogun woni awe eyan ni sin o woni owo oko ti fe yo le aye le mi awon eyan owo oko pe wo mo wo oko rara pe a n lo lati bi kan si bi kan a n wo oko a n ja oko owo bi e po se lo soke titi Nigeria o wale ati pe owo ole wa ni kilo subu te ohun bi pe opolopo awon mo Nigeria inu oko ni won sun to ba loko elomi ko wule wa sile mo office e ni o sun elomi o ti sora re dowo ibi ti orun ba de ba ibe na lo nsun egbogbo e si riro awon amugalegbe chief sin ni pe gbogbo re tin lo sinrin were sinrin
0: cheri ori e dan so yen pe owo oko abi lati bi kan si bi kan o intan so yen intan pe ni dagba soke ni yen
1: eni kin kan ma won
0: e ri wi pe eni to nwa ko to ba je pe sile meji na gbe oko tele to ba gbe sile meta ni le owo nje to nu ofile yo po si ngba ti yawo ba ti gbe owo nje to owo obe to po si to na ba doja yo ran to po si iya ti ntan kan meji tele yo tan kan meta owo omo yi wonu owo e de n pariwo ni gbogbo gba enke ke eto abo oda tetu abo oba da so won ba yan bi kan yo ma so be won ba yan didi yo so be yo ba yan kona yo so be ko ri ko si nga to nje be and then sheri nta won yan so ni pe elomi kan wa to je wi pe o kan ya ala fowo fan
1: bi o malanke
0: o ya e je ka gbe bi bayi le awon tan so pe owo ole ti po ju e ladugbo wo lo owo ole ti po ibi te so pe owo ole ti po yi e mo lomi iseju iseju nbe won fun yin data nbe awon adugbo to je pe be ba gbo uru ajani kan lo le gbo nbe eyin le lo gbe be ki se pa mo yin lagidi awon adugbo kan wa
1: ni bi adugbo teyin gbe abi
0: awon de pe bo ni 1000 lowo gba le nbe
1: ehn
0: bo ni 2000
1: gba adugbo kan wa ti won gba le 1000
2: Otun do mo ji yes. Wa de su report
1: ti o
2: ni bi yo keke.
1: To ba ti to.
2: O ba ni
1: bo. Ejo yin ara le to akoko lati da se to. Se adugbo kan wa ti won tin gba owo le 1000 bayi.
2: Koda wa tun mo eni ni le wa
0: lo. Koda igbadun ti nbe ladugo to ti gbale 1000 yen o du ti bi de lo dira yin pa mo lo elomi wa nje amo ibi to mo nda gejo ro yen to bi ku sinu le ko se ndo mari yes eni ka o mo ko ja lo oni keni geji eni ke ko ni bara mo soro sugbon bi aladugo 1015 yen bi o ba ve ramala pelu bo ri oba to oba ti kan le kun bayi ko awon to ba de joju ko ra yin oba ti mo re ni oto bo ba ye ko ti jijade ni nkan bi ago meje mejo ti won ori o ni bi ago mejo abo
3: won kan le kun ya
0: ti o si o o ye ke ti jade o ibi te ife nbe nbe gbe bi te ti nke nge wo ole o ja mo gbadun yen te ba ku le bayi ko se joye
1: in terms of lady kan pe ka na ka ko lo suru adugo bi
0: tan tin gale e ko be be ba ti le san wo o da nisi bayi eni do kon lele to ti fi acc o le awo mo lele yun ties o ti kun loda o ti gbo orisirisi nkan to be fowo se si omi nbe nbe bo te gana ni kan na bayi omi o jade bo se bayi le kun ti si bo ti to o ti bo gba eleto abo senu ona yato se ti nbe ni adugo won ti joda wo gbogbo ile gbogbo nkan to ya ko lo kitchen ni gbogbo e ti nbe nbe o de lo ni ko wa gbe ile se ko gbe ile 1000
1: e se
0: mo la gidi lo be
1: so ba de ko so won ni pe ka se agbeyewo iye ti won san lososu ni Nigeria ati iye ti won san le okere won ni ka fi dollar se ka wa wo
0: awa o ko gba ni wore ana dollar ni so ba de ki oya nibi to wa yen
1: o ni awon mo Nigeria ni won sise won san awo ori won ni sugbon eyin bi high chief ati cso le nje
0: ba da lo nibi to wa yen ko so eni to nsise nbe yen abi boya kankan lo nse nbe to sa je bi ise ojo re to ngba boya bi $50,000 abi pants losu
3: oya
1: won seyin na le se le gberu le be eyin kin bi le seyin na ilu letenson se le gbe be
0: ile da lafia ti njoba ni yen awa ndu enje oroyin lorun ni time gba te o da e mo gbo iwo to ba ti sun lasiko to ye ko sise o sise lasiko to ye ko sun awa fi ogbe mi wa di fun yin ta ba wa nbe yen jo ma po agai koju mo iselu la fi mo po laarin won be ja lo bi ti a ti lo o to kan won ti le se me 1 and 2 o ya e so fun kan be awon to de dowu yen kan soro to gba 50000 euro losu 50000 pa ise olu be mo se se ba won ko pa won njo beta yi te ba ro mo to gbe bi gigo to di bo lo sam
3: ajode anti make lorun
0: yo ti tobi
1: e se intent so nisin ni pe bi won se ngba 70000 17,000 le afin compare pe euro e ji ka wa wo 70000 ti won gba to je ti wo Nigeria e lo lo ma je ni te ba ta ba wo pe won gba bi 1,000 euro gan won gba lo su e compare pelu owo Nigeria
0: e ni suru order se ti en ba fe ra bread bi se euro ni won fe ra
1: se wa le ma compare pelu nkan ti
0: an so ye ani 1000 then gba order nisi bo ba ngba 2000 pound be o se naira lo na ni London an so bu kilo de ti ijoba lu ti won ko se ma so 10000 ko ma so 50000 ko ma so 100000 fun won lo so su 12 elomi ni won ninu won be yen ko gba ju bi 5000 lo
1: ijoba Nigeria inu won dun won ni pe ipese epo beturo ikan ninu ore je epo beturo lu petrol ti a fi won oko won ni pe e ma gba kini won so
0: ba tech o lawon ati commissioner of police nibe yen o lawon jo ngbe nibi kan na nibi to wa yen to se so le sele nbi sa awa ke se bi kan la wa ngbe sa won ta ibi adugo ta wa ngbe nbi ta wa ngbe nbi se bora ni ngbe be se oga
3: abi do gbo la lo mi da gbe
0: se awon kokon la wa jo ngbe sa won mo kokon
3: ni awon o fe da na jo ru o fe da na jo
0: awon la ga ru mo be mo si se fun yo amo soju anu leyin
1: Esun won nipa ba se pese ko labele won ni pe o ti ru gogo si pe bi 48 million later in kokon la npese bayi e ji ka wa wo nkan yi nkan mi so yato si nkan yi nkan wa bi nkan yi kan wa e bu fopo melo eyin high chief to je pe ti ijoba apapo Nigeria gan lo nsise ninu mererin yi ta ni to fi pe wa nka ko re pe ipese epo to kon lo labele nisin o ti ru gogo si se ta ladan la sin gbokan le to pe bo ba wu oladani o le gbo re soke to ba wu o le gbo wo re wale igba o gan ni ti wo to sise e to wa nbe ti o ba ti wa sise mo e ti wa gbianju lati gbe mi didide
3: sori oniroyin a ma soro lo waju wa tun ma da oro pada seyin ena jori aloni eyan mo na jori a iwon inu re o mi dun si ni gbogbo gba ni pe ami dele epo ami ri epo gbogbo agbara mi sa lati jo na re ni ni na jori ai de sele ri e si bo sele buruburu to ba je gba kan ni ti gbogbo wahala rugudiyan ilu okere se sele ni ina jori a ni repo ra mo ṣugbọn ọpẹ lọpẹ ọgbọn afimi ṣe na joria ila fọkan balẹ laipẹ laijina nina joria laipẹ laijina a ma fun niyan lepo lọfẹ ami sise o imo ro pe boya ko dake adiye mi lagun iye ara re le jeun mo laipẹ laijina dudun lo san aso nipa oro epo imo nje a ma sise lo imo ko si alenu imo bere nipa boya ile ifopo kini kan o kin sha ti ma
1: lepo ke ma da wa lo
3: ifo injo ko sinu oko imori gun rege ka ma gbe yin lo
0: en to ye ka se gangan niyan because e nilo lati mo o ye po wa tabi e bo lati ri en ta ifo fe mo ni pe se re po ra losan loru lale ni gbogbo opinle to be na joria yes o ti tan nkan kan wa ta fe se nisi mi be so ni bi pe gbogbo awon refinery wa mere riyan pelu bi ka se nlo yi ati ri wa won lata ko ntoju bo ni nigeria a le lo ta mere ni wa lo tun mi ko silu mi ibi te ni ka ko ni mo
1: awon te ni pe iru yin ba e ni ni ile okere pe ko fe se ti ko ni
0: se ri ta ma so be yin se ri o si ti mo mi ori opolopo mo nigeria o si ti mo mi ori won ti o ba se be ni ti o ba se be ko sin to wa nu ke sise ke ruwo e ba bi dale se buredi le e ba bi dale se pure water le e ba bi dale se pitole n to ba ti wu yin le le fi dale
1: ise o le se te fro won
0: se ke zo won meji meji la
3: ni lo wa ni se oniroyin gan mo bere o ye mo bere o ye ke bere
0: won ya olori mo wa de bi ere
1: eni ko wa lori itakun aye lu jara Facebook fi ohe Victor o akamu won soro won ni pe ifala won ni ekweto won ni party kitikisi bi pe awon le so pe nkan ti won fe ni won yan pe pe pitipiti o mo ba won ni olisegun mo ba na so ni pe imagine won ni agbalo ti wa 100 naira o tun ti wa labor won ni pe ese le yo ti fi se afihan ebi opagba fowo meke won ni pe awon eyan awon aralu ti won tiraka tiraka ni won fi ri agbado ganje won ni I chief ati CSO won ni pe si wa ngbenu ni emi ko ma so
0: yin
3: ma bo
1: won ni o ye ki won ni nti oda ni pe oju awere o san joju awere lo pe ke ko bi po yin le won ni gba tan wa na jori aga tan won ti lo si le okere won ni pe tenera ni awon ra agbado ngba na won ni pe le o ku de ka to
3: won bi le re pe kile to fi sa lo e se je ka jo tuna jori a se
0: se ni ibi to re
3: ka fe mi ri asile gege bi olore ilu
0: ni
3: a ma soro
0: ojojumo gbogbo eyan mo nigeria o ye ke lo ke gbe photo wa sara le yin ba ke mo awale ke o mo gbadua fun awon egbe nkan ti awon yen so awon muluse gbomo ba nwi e fi lu ile e sa lo abadu be afemi wale ako gbogbo nkan ta ni laye lorun ti pe agbodo ri pe ayin ta be se fun yin agbodo se ko te wa lorun ko te ina lorun eyin awon kan do be won ni tenera ni tel kobo kan la won lagbado tele ilo si waju na pe
3: se omo du o wa ni gbo wa ni ina ju ri aso oluwa
0: agbado to nje ngba yen ko da ju e tan je nisin
1: e seun iroyin kon ja rin ni nipa en to ti fi gba kan je olotu ijoba ile UK yun prime minister won be stama bo se ko fi po rele nigba ta ara lu ni pe en ton se awon oko tan lorun en ta won roko lawon ba ti won yan si gan ko kojo sun won be o si ofe no fi do ko we re ko fi po si le awon kan na lagbon oselu won ma so fun high chief pa pa run to pe eyin na ke se bi okunrin o tori pe nkan ta roko la ba o won menu be eto eko won menu ba eto abo won menu ba eto lera won menu be to raje pe o da yade le gba ti won pa ataya oko mere rin lese oko ni wipe keko wi fipo yin sile tori pe ko ye yin ma be na si ni awon eyan bi CSO ati awon te Johnson joba papo ni pe bo wa ni molu wipe eko ni ko ke se bi alagbado pe ke to de ni nkan ti me e bayi e si so wipe ka mo ka ni pe e mo nkan ti eyin na te fi wa joju ko nbe sugba bi nkan se ri ite ko ti jora won yi e se ro pe won ni keko fi po le le keko fi po le sin to kanu
3: oni baye jora boya won le jora fun e se na jo a le fi jo kan bo mo to rujo ti tariru la kola
1: digbawo
3: iwon ba se ko tin won ku be tin tinini on loku tina jori a o je pe iyan mo ba iyan so ba teki ama sabo nile ya gan so po ya impada se bi ti mebo ayin jon tori olorun iru oba mi wo ni lugba ba ri asiko die iyan mo tin a wa ma seru nina jori a asiko die anti mi wa o o ba de gbogbo iyan ilu o laju die de die nina jori a wa ri pe iyan alawo funfun an tin dale ise le tori lai si ina joria ninu aye riyan esi bi on mi lo
1: ehun ako timothy oni pe kin so fun yin pe ke ma be se gba won mo atawon oluko ti won joko pada ati elu yin logo enu e alu yin logo erun fun ti idasile ati buwolu ile ise olopa
0: ile eh ri n to dari gbogbo mo nigeria fi ke mo finu firi biri bi ewure gbe mangoro gbogbo ti eke kokon ri eni ri eye yen le mo so
1: akiyin to be e ko ti foju mi mu won bayi
0: so mi mo ni eto abu ise ta nse losan loru ke se se to du sugbon ke se nta le mo so jade be ba tin soro jade odaran te fe mu na mo gbo bia mo na won bo lola o won ni mo ti de to si o la fe bi mo je ka mo soro se ra won mo te wo yen atomo ati ya atokunrin atobirin ko se ndo ye ko won jigbe gbogbo en to ba wa ni gbe kun patapata ohun lagba a wa sin gangan bayi ni si laipe laijina a gbe awon ajo kan kale e on ka lu ko lo ma fo ko re oko eyan re le nbe e to ba ti mo pe ohun ore eyan awon ma ti an jigbe o kale ma ba se mo trace won
1: e sun eh so ba te won ni wi pe aiche won ni ke ko we fi po sile won ni pe ki csu pe ko si gbawo iru gbawo nu
0: wọ́n
1: ní nítorí pé ẹ̀yin gan ni ẹ̀ ń kọ́ ichif ní kọ̀kúkọ̀ wọ́n lè ní ẹ̀kọ́ ichif ní kọ̀kúkọ̀
0: ọlọ́kọ̀ yé arákùnrin sopatẹ́kì yó ọlọ́kọ̀ yé o kákọ̀ mi fi kò sílẹ̀ ta ni kó wá gbà ẹ̀yin ẹ̀kàn sọ ó yọ ichif ti fi ìṣẹ́lẹ̀ o ta ni wọ́n fẹ́ gbé e fún àtúndà yín padà
1: ẹ̀wọ̀ pé ibi tẹ́ bá a dé báyìí kò sí tó lè gbà tó lè tún ṣe máa bí
0: àwa lámọ̀ náà bẹ́ẹ̀
1: ọ̀sẹ̀ yìí lẹ́mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bàjẹ́ àbí.
0: Kò ó ti ṣe rí ìjọba yìí ìjọba nàìjíríà yìí ẹni tó wà láàmú kò mẹ́tò ń ṣe tòun ni ní ìsìnbáyìí síbẹ̀ lẹ́nu jókòó tẹ́ ń bá a sọ̀rọ̀ yìí tá a dẹ̀dá yín lò ìlú tiẹ̀ tó wà yẹn àwọn olùṣègùn ọmọ gangan yìí àtàwọn ìlú mi káàkiri àgbáyé ṣé wọ́n lè mọ question àwọn olórí wọn lóòrèkóòrè
3: láyé
0: ẹni wo lẹfẹ fi bá rẹ sọrọ lẹfẹ fi bá gómìnà kan sọrọ lẹfẹ àwọn aláyẹ sọrọ pé kíní kan lọ kíní kíní ọlọ tó bá ní oyè òní o àwọn òfin sunkún ni gbogbo aráàlú ní ọmọ sunkún kí
1: ní
0: north korea bó ló ní o àlẹ kò ní jata o kò ní jẹ tábá ní àmọ́sí bẹ́ẹ̀ fún yín nísìnyí jẹ́ lìgbà ẹni mẹ́kọ̀ mú fóònù rẹ nísìnyí yọ màtẹ lórí facebook lórí ayélujára ẹnìkan ti já kànga o wọn níjọba lójú bẹ́ẹ̀ o ẹnìkan gbé sí bímí o ẹnìkan lọ sọ́fẹ̀sà lọ́gọ̀ o wọ́n ti wá yọ padà o kì ní kankankan gbogbo òròyìn yẹn náà ń gbà kéde ẹ̀ṣẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn ẹni mẹ́kọ̀ ti pé ẹsẹ̀ rẹ̀ tà sí ni wọ́n lọ ti jígbé ẹni
3: ojegbese
0: aga ti mi si gbogbo to nsele niyan
3: gbogbo re lati mo
0: salaye bo e gbo eti ikun o wa le ti won
1: eti won ti din
0: ohun ni mo ko si wa
1: esun ja lo si bi mi to tun ja rin rin re ko jade ninu awon abo iroyin eti won se akojo ati iwadi won ni pe je nse mo pe Nigeria owo ta na lori igbese o tayo iloko e farabale ẹjẹ kí n sọ̀rọ̀ délẹ̀ wọ́n lówó tá à ná lórí gbèsè tá a jẹ àtẹ̀tí àtúnjẹ torí pé àti ìmẹ́nukún bẹ́ẹ̀ tán ó dàbí mọ̀nàmẹ́rin ni wọ́n ní pé ìlọ́po márùn-ún ló fi tayọ owó èyí tí wọ́n ná lórí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ètò ìlera àtàwọn ẹ̀ka míì gbèsègbèsè.
0: ká mú méjì yẹn ètò ẹ̀kọ́ àti ètò ìlera ọjọ́ wo ló mọ tilẹ̀ mọ yàtọ̀ sọjọ́ ìsinmi àtọjọ́ olùdé táwọn àwọn olùkọ́ ò lọ kíláàsì àbáwọn ọmọ sùkúù ọ̀lọ́ tí wọ́n pé torí pé jà wọ́n lówó. afole loku bo se je pe se ti won se awon oluko tan so ni pa re yi egbe won moju te ka won yen gbo se won koja ago mejo si meji merin
2: a tun fi bi wakati meji to jo gan ninu staff room
0: won da jo nbe won ti pa la folo
2: pa gbegusi a gbesugusi wa tun ta ja
0: ba won soro
2: a tun ta sweet bin the meeting fun your mom school
0: ati ile be giga ni o ati alago bere ni o ati university ni o enikan ko ba won soro won lo wa gba last go to ye kan gba eto le rata so ni gba re nje ti local government kan ni nigeria ti o so si bitu me se ti ri ti o so si bitu me ngba da won yo siki ki wa ni se kan lo mo mu won nu le ni e siki wo ke lo be tan ba ni toju yin eyin na ko e siki e de so wi pe o da se ngba te lo be baba ra moto a be ko si awo mo e a lo lo life mo boda e ko e siki
2: o ya oniroyin ijo wo lo ti dele wo san mo
0: now they are back
2: in the ball of it. He won't need ruin. He don't want to see the level some more. Yeah,
0: I can't
2: call down Benny. I guess Elvin called down. You are just between. I love
0: him. Get. If he doubt, who say no.
2: Oh, yeah. Only ruin. Lotera is your hospital. Ben, I
0: love
2: you. I love you. I love you. I
0: love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love tawa gan ya lo
1: awa na ye yan lo
0: e wa America fries yen o ni owo ti won je wa
2: ti ara ja o je pe oni le
0: so baba o fe mo ti gibo o le give the again e je gbese se ba se oni le yen ti je gbese baba gan je gbese fun omo re nule oko n je gbese fun yawo re yawo n je gbese fa won omo e fa fun oko
2: emi e ba de je gbese emi
0: ye pere
2: ni
0: e je pere mi tu e
2: tori ni valu re ni ara iye olori buruku
0: lo be ba wa ye ba lo yewo dada lati bere dopun to lohun je gbese a je be ko nipa to ba nipa o gbodo le je gbese kan si ya o yes
1: a gbodo le je gbese
0: yes
1: aha e ma wo ire kan jade lara awon to je olori osise ni Nigeria bi awon eyan CSE won ni pe I chief won ni won de ba eto ro aje to je pe gbese la fin gbera ni won ni lasiko ti a wa asiko gba te gba isakosi o pe gbese la fin gbera o gege bi nkan ta so nisin o tumo si pe ko ti ba se gbimoro na to ye to sele ko ti ba se fe se Nigeria bayi abeto suna ati awon kankan a mo ya owo kun owo na ni abi be ko
0: ko si n to buru nu ke yen a so gan fun yin ngba de be
1: gbe awon kan wo le fin se sema o a omo Nigeria ni won bere o ototo ni keyan o je gbese ki won si ma ri jasa re
0: ife information ni
2: okay ajakale aisan oju lasan lo ro pe Nigeria fi ko jakale
0: ti ebola ti o fe wole to ka giri lawo
2: se imo ipa
0: to fe pa won da
2: ami ko ni Nigeria ni lori kin le gbe igbe aye igbaladun kin le gbe agbigbe aye aisi aisan se aisan mi se oni aimoye lo je pe omode riyan aisan ni agbariyan aisan ni
0: gbogbo
2: tirin tirin ni najori ani be oni ti jeun ani ku bembe a ma pe ni iya orobo omi lo mu sanra ni ya ma jenu woto
1: eh ile fun pa mo najori asoro won ni pe owo ti ijoba apapo na ti IHF ti won dari re IHF se ngbo won ni pe o tun ti gbe peli odun ti gbe asoke ni 17.4 trillion owo ti won na Nigeria laarin odun kan ni odun fi ni owo tun fi ngun tan ya tun fi ngbera sin laarin odun kan nu te ba wo odun rede odun bi meta nisin bi elo ni o ma je ba
0: e je ka so nkan kan fun yin
1: an gbo
0: gbogbo ile te nwo yi e kan ran yin le mo ni elo la won agunbani ro ngba ka do debe gege bi owo si rulu se so ye nje ati ran nkan to bota to wa bere gbe owo ti awon owo bidibi ti owo rogunrogun ta awon agunbani ro ngba lo sosu o ibo le ti ri owo yen se ni kankan bere ko se to bere
1: owo ta npa wole nko
0: ara owo ta npa wole nibo ni awon osise ti ngbowo se mo osise ti wa Nigeria allocation awon pele na wa nbe o
1: owo te ari layara subsidy nko te yo achi
0: sa se awon akanse se ni awon bi gada titi ka toju ojo se ka lo ba ka lo awo ka gbogbo awon eto abo kaagiri se ma so pe nawo se tu eko
2: eto ilera pipe owo
0: mi ko lo ba so yi pe won nawo se tu eko ke so owo osu ta won olukan gba o se ba nawo se tu abo ke so wo osu ta won ile to abo ngba o ke je ke ti yin la ko ye yin o bo pa won kan yen ni o teyin o kiesi o yes e ke wa de e kan mo eni 33 billion 43 billion kini ga kini ga ala nje ona to je wi pe ati ran diran wa nle yi won tun won yawo lowo wa la
1: e so en to je alakoso fun ora agbara ni Nigeria soro yi pe orile Nigeria ni afojusu ati pese na 277 gigawatts en po megawatts la n pariwo tele in ti ro ba ti wo 6 megawatt bye megawatt a de wo pe megawatt o da be gberun kan megawatt ni o duro fun gigawatts kan abi kan won ni pe ni odun 2060 nkan bi odun metale odun merile ni ogbon bayi sasuko ta wa pe a ti ma pese 277 gigawatt to le te pe afojuso ojo waju la ni eyi to je ese kuku ni si nti yo mu wa di 2060 yen na ni re sugun a kan o pe kakan sa bu han han igba te pe lo mi 1960 olodun lo le mi o
0: e ma gbo
1: olodun lo le mi o awon mi ti won ma da e ma gbo awon mi ti won ma da jo pe titi di baba igan awon gan ni sin be gba mi na mo olodun lo le mi o
0: are orilede america
1: e gbon ni iro yin ti po ju
0: ale
1: le
0: o da kan mo so ba
1: je
0: ki o mo gangan
1: ni foro selu 2060
0: e fa
1: balẹ 277 gigawatts
0: eni to je are le America gba kan o so o ni ti bo ba ni ba gbe epo ba won fo mo epo ta won ti ni nle yo gbe awon fun bi 200 years
1: uru ka e mo gbo epo ti won ti ni nle ke se pe epo ti won o ni nle
0: epo ti won ti ni
1: nle yo gbo fun bi odun melo
0: 200
1: bi 200 sugbe Nigeria ta o so ni pe ti won ba fun wa le epo mo epo ta pese ni 200 years yo mo to won lo ni ta mo so ti wa lo
0: na nkan kan na ni e ti agboye lo yato no se wa di oro na se ti o bi ti da bayi
1: gan igbojelawa
3: abi se agbari
0: mo awon fi an se afojusun pe siwaju asiko ye yo ti di ponto ba poju e farabale ngba te koko gbe ero ga si mi
1: se awon ba le e mo gbo tan ba lero be se awon wa nbe di gban
0: e farabale
1: se mo pe enti eni to wa nbe pe le gbe lowo
0: se mo tun je joba
1: ijoba mo nte siwaju
0: continuity ni nibi te ba bade meji le se emi o gbe boya meji mo le fi ku abi meta e ti vo gbe elomi o gbe now e ri gbe nigbati won koko introduce ero bare ni soro si wa igba yen be bara kadi e pe o ti jota ile kan gba bi didi ile kan won le mani o le je pe adugbo kan enikan ni o ni fonu igba to wa ya igba to so ngba yen na gbe laarin bi ogun odun o kini o ti di ponto yo didi amura o si o si bayi nisin
1: 20
0: se ko si bayi nisin se ri to loyun ba so fun yin pe oyun to n benu yi o ori meji loni e so pe e ti gbo ni e ma badu aran lowo gbe olodun jo bi layo ke liri kese pe mo ba fa pe omo le lori meji omo le ni ikun meji e je obi na ke to pe loni ro
1: 2060
0: o se gbogbo
1: na so 34 years to this time
0: o ji odun mo eh won le lagbado ti gbo ko lo mo
1: eh situ aina o ni pe I chief o ni pe e ti e le menu ba awon asere te ti se gan
0: like e pe be e koko
3: we wa laye re ara aseyori ri ani ninu jori
0: e bi o ti e fo o da e ti gburo o di eyan melo to pa iwo nisin gboru mu
1: olusegun omo
0: tan pa ruko e fo fe jeun pa
1: olusegun omo ba so yo pe bi awon se wa pe awon le ba won adare awon so pe bo le sile
3: bo
1: le sile
3: o ba bi ya ti ba won soro ke ri ko bi ke se ndi
1: awon nibi ta won wa ta won si bi won le re pe bo le se je idagba soke bo le se je bo le se je
3: ninu jori oni o ri dagba soke on ba bi so ba te kida o ba wa bi ke mo gba vaccine ke to wa si Nigeria ti e fon kan ba bale so ba te ki ni Nigeria awa la mo wa ti fun yan mo Nigeria je ke fon je mo Nigeria lati oni di odun mi bo kokoko la ro ta ma ni
0: elomi tu wa Nigeria gbe te fun ba je ko ni sun
3: bi
0: to ti use mode
1: oluwa fi sayomi alawode soro won ni won ki wa won ni pe awon olori wa ni Nigeria awon yen bi aichi won ni pe Nigeria yato si titagbaye pe won le kowe fufu sile lalai nitori imo tare ni nikan
0: se ta ja yin so loko imagine be se wa yin ise yin ero
1: won ni pe ida 95% awon mo Nigeria ni won lalase no one knows that
0: he is here.
1: Victor wa atan mu soro nipa ti ile iteso pe 1000 naira won ni pe ile ngan pe ade oni le sunbe to je 1000 naira
0: ade oni oni le sunbe se ade le fe ko si be abeyan se ade
2: lori ile te lorun
0: eh lagboye nda so fun yin niyan
1: e je kade ojude oja ikoni tatu fm le ngbo olorin ilu eto tin lo lowo ta ba de awa se ojo oposile papa julo ile 1000 e mo menu ba pele 500 na ma ti wa a se agbeye wo gugu re e ko kale
4: ase ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
5: s e l e r r I e salary
4: ah boda mi espelli na di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
6: t u r m e r I c turmeric
4: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: bí mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara máa yá mú ọba oúnjẹ ìbá jẹ́ dúdú fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ tàbí funfun lẹ́lẹ́ pẹ̀lú alábárin rẹ̀ gbẹ̀gìrì aláwọ̀ òféèfé tókì lẹ́kẹtì àti àwọn àkọlù kó gba ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀ bí ikùn mọ́ kíká to kabi taya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu reu reu ipade dono fun tolo amala mi owon eku ojulona

0: Chance Lotto. Eko adroti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori base kwa yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni wan some winnings. Oh, ni jetan kon tu ma bere ni noe. Ni bi kibi loti le ban winnings eh. You can get winnings anywhere. Iyi gan lo mo kan ni bala wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bala doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a fa ye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la wan sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
3: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
5: Ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo n gbo ta ti tu efe
7: 32 FM 94.9
8: e ka bo pada lati jude oja kini won ti ka eyan ara le ba e ka mu papapa shitu ina soro won ni pe e n gba owo ori lowo wa ah, to 0705549 0809 7000 949 ilokere plus 2349062949 ene mafia ma wile yin so wo sibe amu asika lo lokan ojo kan lada awon eta ti muwa e kale
9: ele ye lo
10: kilo asele kilo sele tani e kilo sele
11: balabale balaburu bale jesu
10: olore ilu lo mi kegbe mo abi
11: oni ile 1000 wa abi se na gele igbe oni le 500 di wa se le 500 le igbe
10: se be ile ton pe bi te n pe owo be ti won ju o ti ku o be lo bi to owo to di lesi se ele yo da kan mo ni
11: oro ni ari sele nu
10: o da ibolo wa fe mo gbe ibolo fe mo gbe
11: ma gbo please in Nigeria epo le agbaye ti wale Nigeria nisi epo si ti won epo tele tele ngba se pe wa dai ti o ni be se don parking o le dai ti boye awon ma ti won la ko sinu gbo ni Nigeria ai ti won ro awon igba o
10: se won ori pe gbiyanju nlo lowo ni
9: iye ra mo kankan
10: se ko mo bi ti won wa gangan jo mo bi ta wa gangan so mo bi ta wa gangan
9: je on wi ara re bale o ni yawo fifi o sile o ri je on wi ara re bale ala la ba
11: eyin le fini gbo to ba da yin na gbe ile tin
9: se ba olori ilu soro lo se mi soro ni
10: egbe ku o be ile yi ke
9: o ti wa lodo yo gede o ti ta un so fun
8: 0705549 0809 7000 949 ile okay plus 2349062949
10: I'm
8: going
10: mo bi ti ka won mo igangan lo awa na o ma be
8: e kale
11: o
8: e kale sa
9: kilo wa se le ewo wa ni e ka le o
8: ah e pe pada o
9: ewo wa ni
8: e ka
9: e ka le o se alada olorun ni
8: e kale
10: hello a ma se kankan ara won ko bale ara won ko bale ah mo bi ta won mo yen gangan wa a n gbiyanju lati wa won ni ke se ko si o duro wa na nu ko duro
8: e kale
11: yo
8: aha ati gba yin bayi
11: so
10: nkan to be so
11: ah se ni be sorry awon te eyan si ajani sport e wa lo gba ko si wa lati ti kan e wa be ku aju owo fun ba ni kokan
9: ki lo nto
11: e beru olohun
10: oja
9: e suri
10: ma wo ma wo ri a mojuto
11: Hello?
10: Kilo sele?
11: Hello?
10: Kilo sele?
11: Hello? Hello?
10: kilo fe wi kilo mo to
1: fe ni ba buru ku te npa iwa to ga re eh e mo se se oju loko te se bayi wa do ti po ati ko mo lagba do ti po ata ti po gbogbo e ti po gati lo won popo oko ye ri kankan se ti
10: si gan to ba ti lo fe o mo dan ko ni ke lo gas
1: jini gbe latun do se ri kankan
10: jini bi e won ni jini bi
1: to fe no pa de ri kankan se ti ile bu
10: ni ile won se alakole abi ala nile madanu madanu
9: o ti yo oto nu mi so o ti
10: yo ti awa la n fi le rent
8: eh si ti soro yi pe eni pe oru omu won se mo pe akoko ojula wa ni ati pe se yin le se akoso bi igbogbo e se ntutu e kale
12: e
8: kale sa
12: o ma kinye ku akoko yi
10: o ko le ma je ma lo e ma bo je ma wi o gbaragbara ni o wi e ma
12: bo o ko mi ni sa e ata oko
10: nso fun
12: ba di tagba ki o yan badon
8: e seun
10: e ma bo
12: e ma bo e mo kinye ku selu
10: e je o ma kinye kini ki lo sele ki lo fe ki lo sele
12: e te mi fe bere lowo e laarin mi ati e so ko ma bi ti awon ara di wa
10: mani akọmọ lọ nugbo inugbo ni won ko won lọ ai mọbe a n se wa dire ka giri to ba si mọbe mu wa ni so nbe ka ba gbi o
12: so mo bi ti won wa
10: se bi ti mọbe a n wa won na ni
12: o wa won na ni se ko se pe ba gbo bo
10: se gbo
12: do ti e
10: se gbo ba se gbo
8: ojo pon oto dada
10: so ye ko je yawo ile to se be no julo mo jije eleyin sa wa ta pera lolori adari ilu ta jo lori ilu lati lo ku awon mo pa mo ki won le fun wa lowo ti en ba fi yen je oba se yo tun mo wa wure ni gbogbo wo ilu ta lo ni sa wa ne
8: eyin ni ni gbogbo wo ilu
10: nti mo so
8: e kale
10: da ile
13: tani ta eyan ni
10: tori mo se mi ba yan lori ilu
13: tani tani tani
10: tani tani
13: e pa la mo kiyin jari oni royin jari mo kiyin e pataro e ku kini eni ise nikan mo bi ti won wa ki won mu lo ngbo je wi pe an wa sin loro yin abi bawo won se mo powe awon kan nu yin na le fe se pe ese oju ese sire ko ja mo bi te se
10: wa yo to mo bi ti oju ese si wa se tele wa lo
13: e wa ni pe gas won ka mo da na gi se ye tayin banu se ye ta ba ni
10: mo gbe nkan to nje dagba soke la ni lulu ni yen
13: in
10: o ti yo
13: oro yin je ti si o yan wa lai oro yin
10: se ro ti se lo mi bu erin o ti so gbogbo re dere danu o ti yo
8: 0705-5009-490-809-7009 ilokere plus 2349-06-2049 kamu eni kan abibi meji sika tun
10: wa igbe se ni so pe sowo lowo un oto nu won mi so
8: e kale un
10: oh
12: kilo
10: se le o ba fe so arojo mu so lokun ah o ba je ba se selu re ni wa slow
12: mo ki mu na ku se ni
10: mo ki wa slow fe so kilo se le
12: e ku bi te ba ri bi o
10: ibo ni e ba pe
12: lo yi ni ka ni ni o ba ko je ti ntoro ni o oruko re ni pare o e ma se le se se le oruko yi wa ni we
10: eri daya kan so boya ya je o boya o lo wo na
8: Aye la nje ani je ya awa la mo se nkan kan ni se wa Nigeria gboro oluwa ebi to ba ku de ka to si ko gba egbesi otun eji ka ma bira wa lere pe temi na ba wa ni ku aladare ki mo fe se ti o yato ti ke se bi pe ma wa da bi en to ri oku ika lona tutun ta npa ti ka wa po si ni wo gbon ta ba nse eja mo mo ba se mo ni agbe kale re ta ba fe ba won adari na soro oro lo ma yo bi lapo lo ma yo da ninu apo Nigeria da road ni yo ti be jade oni re ya ilu bomole ba tin du ba won jowo ba tin se to da je ka wa na ta jara lu ka ma ran won lowo akogbe eyan ti e ti ba wa da si loni na ni towo iporun godo ni lu fun jo Nigeria yo da nigba to bo wa da tan mi ni da wa ti eyin na e ni da wa ti la se olohun e mo gbagbe o amla first ayajo ajo amala e da wo dunu jamala fi am fi obe kamala mi ba se se lorun to lo yo tun ku werewe ninu osu kejo 3000 naira pere o na ni ticket gbogbo en te jolo lu fe wa pata eyin na le ra fun awon eyan e le ra fa awon eyan e le ra fa awon eyan ko si te ba ti pe nikan ninu wa iye bayi ni mo fe ra fa awon a si pin a le pin lori eto wa gbogbo fun wa en ti e ba ra fun tona ba jamala to nyawo to lagun yo mo sadua fun yin e na ni tan wo yin le ko si loruko I Chief Parunto CSO emi oniroyin kunle Fanny Monkeyan e ma gbe kuro ni ta to FM o Bedo Cinema ile ariwo ni yo gori ate bayi atun keko yo fi oyaye ko wa a ni jadun aye gbe mara wa lowo eku kale
14: Odol.

0: eyin nisin ninu leta wa nisin flat merin ni bq jemefa eyin lo flat kan landlord lo flat kan awon eyin wa meji kan na lo flat sale ninu yara mefa tin ben bq emi lo meji eleha meje meta omo wa je marun ninu yara meji olorun si fe yin le jeran ko fin te ko be si o leto asiko ni gbogbo nkan e mo lale olorun lowo
1: oda mo mo
0: e je gba pe pe ta le yo se sori
1: mo mo gba
0: e wo re lo baya wa
1: ko si wa la
0: e ni gbagbo
1: o e wo ma imna ma tura ka ma wo
0: omo yo mo ka so iwo le na gba mi ela ela

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك
1: السلام عليكم
0: لا إله إلا أنت سبحانك السلام عليكم لا إله إلا أنت سبحانك السلام عليكم وعفا أتي أمامهم من
1: دوي
0: أتي أمامهم من دوي تاني أفا السلام عليكم سا يا وا
1: إررسا
0: يا كوشة يا في كالسيم يا Shosi.
1: Afa yin mani mo wa ri.
0: E joko. Baba yi da.
1: Oro mi o gba joko. Won wa, won ti jade.
0: Won ti jade.
1: Ben.
0: Ato. Ako wo po lati ri yin.
1: Ba yin so awon kokon ni mo fe ri yin.
0: E fe ri mi.
1: Eh,
0: se ke si oro to je mo nu ogba ta n gbe ju.
1: Ah ba, imi no ra yi ejo. Ejo mi gba ki lo kan
0: mi. Ri gege bi se ta wa gba.
1: Mi ko ba yin fun personal life mi ni.
0: Oda, lori bi kan wo.
1: Afa.
0: Naam.
1: Afa.
0: Naam.
1: Afa.
0: No.
1: Emi lo mo pe yin.
0: Emi o kiyesi pe bere won o je nka.
1: Bibi t'Olorun le nse.
0: Pelu ogo Olorun.
1: Se asa ti mora ninu compound. O at least as ma lo bi o ti ti le lodun meta odun merin. Eh ti gbogbo ati jo wo gba ati jo ngbe po. E wa wo yin, e wo mi, e wo eyin atawon mo yin ati yawo yin. O wa nle oko. Afa yin na mo pe mi igbo pa. Mi igbo ko e de nse bi eni po oro mi o kan ti e wa kayin lara ko kan ti ko rin sin yin lara ke ti eran mi lowo e so ye ke tun ma wo mi ran ni ru yin te tun mo te tun sun mo lo
0: ah la la la ko ta ila bi ali azim eh
1: ban gbadura
0: iyawa iyawa
1: fe ban gbadura ah
0: wi wa te wa bi eni gbagbo lo je ke wa
1: afa
0: tori pe eni gbagbo lo je ke wa baba je elomi ni yo so pe ninu ile kan na ta jo wa pe afa n ba won yan be lohun ko tu wa gboro ara won wa ba pa se mo ase ba se to ni wo fi mo wo wa pe afa to lele a meta ti sin lu yara meji won ni olohun gbadu ati wa olohun lo si le to gbogbo lo sugbon pelu agbara tin be nu ko re afi n be lohun fun awon eyan isin gbo ni bi ta joko si na eh tin ba ni mi ogbo nipa irin ajo yin bi igba ti mo yaka ti mo fe ya eletan idani odu kerin le nlo lo ni inu
1: benni
0: ogba ta jo wa yi
1: benni
0: mo si gbo pe ke to ko de bibi te tin ko bo ta ba si masiko tan le se wedding yo todun marun o je apapo odun mesan
1: afa e paro
0: ah ah kele mo ke mo gbo to lo ni o sugbon e ti won ba fi lo bi ebi e da si ni bayi te ti wa wa yi pelu ogo olohun pelu ijo kan soso re lagbara olohun yo bo si oju e
1: ah
0: efi nu soyun efeyin gbo mo kan
1: afa to ba ma lu be ma ma dupe afa e ma gbadun mi to
0: awon agan olodun pipe
1: e ma dupe lowo olodun lara
0: won be laye anabi
1: ha
0: sibe won si li dande won ri tu sile tin yo le sara oto to e polo kan na la jo n kepe
1: ami
0: e wa ri kini kan ni ru ipo te wa yi
1: be ni sa
0: n temi o mu wa fun mo yin bi imoran a si awon eto kan fun yin ka fi be lo fun yin
1: mo se tan lati se gbogbo n te ba ni ki n se pa ata ni mo se tan
0: eyin wa ran mi lowo ti o ba di bi owo ago mejila ta ba ti se awon ise ta fe se fun yin tan ago mejila ohun eyin ni lana seyin ba fi n be na ti yin na eyin na ni wo omo olabi tolo n da yin e ma sadura a mo se ti wa nibi won a gbe
1: ni ago mejila oru
0: mejila oru won gbe igo kekere kan fun yin nisin e ta die somi te iwe logojo ohun e si ta die sinu omi te mu na pelu ogo Olorun yo bayin laramu
1: amen
0: pelu ijoko soso oruko re yo bayin laramu
1: amen
0: e wa gbo wa ku kini kekere kan o
1: okay
0: tori igbeyagbo odun mesan ti o leso doctor o si so fun pe kankan se se bi eni yonu lagbo ara yi
1: gbogbo test lati se mo da pe oko mi da pe
0: nkan ko sa won na
1: ko si nkan ko to so oko mi ko si n to se mi
0: ere ha Olorun oba to da wa pe ka waye wa gbadun na lo da awon ajogun sinu aye pe kan lo ma da aye laamu kan le mo pe ohun be laye o ah ni se san labo ka ma ba si asidanu be ba ti wa gba mimu ati wiwe hun atadura ta ni kesi o mo ni iyanju kekere kan nibi ti won o si budi e fun yin to ba tasiko te gbadura tan ti radi yin si wa nle te fe se loko laya atakere yo dun ni o iyanju adura gba ni ta tojo si yin o ke se nkan mi to je pe o ta ko esi iyanju adura gba ninu ba mu pelu awon kan bile wa e fun olotu yin pe ki won fi sori omo luabi won ke jo sere loko laya ti adura ba ngba e pada wa jabo fun mi bayi pe nkan ti yato temi go ri yin nu gba wa pe
1: afa
0: o le ayo ti onu yin
1: afa e se mu te dupe igbiyanju yin pelu gbogbo nkan te la le yin se sugbon kan ni se ri last one te so yin kokoro kan to be yin ajaje ebe te ba ma fun mi oko mi o ko ni gba lowo mi
0: e a ni won fi enu
1: ni bo mo ti fe so pe mo ri afa
0: ah
1: o ko mi o ni gba
0: ko ni lo ke se tawon na igbiyanju
1: ko da ko gboro gbo seti pe mo gba nkan ta se ri gbogbo nkan ti mo tin lo ti gbiyanju mi gbogbo pa ta oko mi o gboro mo nkankan e mo wi po ko mi Christian life lo n live ko si e believe nu pe won saajo won se nkankan ni bo mo ti fe
0: oda e ja tun se bayi iya wa e ja se bayi a ma je gunugun ninu leta de tata pa die la je
1: beni
0: a si ma ja die ninu leta de tata pa je gunugun a yo si fe ti gungbo en temi o tun rin lowo lori e bayi ni pe nisin baba je pe o bi eyin le lete okun te ma fe ko gbaye ni gbaye baba je pe obo si asiko ti ina nbe lorun fe deyin atoko yin po e si fun laye die ke se gaya baba wa je de di asiko ti o si na eyin e si ba won mu kini ohun ke ba won fi tomo lu abi won se eyin o tun ko
1: e wo koda pe ka ma te ni balopo gan o ti su tori gbogbo to ma nso yi pe ni pe to n ba ni balopo ko yi odi si nkankan ko se nkankan bo se nso ni se yen ni ma se pe to ba fe sun ma sare fi nkan pali ni ile omo lu abi e wo
0: o ti da bayi se ri nti mo ro pa le se lele tori mo n gbianju fe nikan lowo ni okunrin elepo kan ni ko si ni pe de nti won le so fun yin bayi to Olorun ninu ile rika o awa ise afa ti dale ru ti dona yan ru o bi e ba ti rogbon dasi kini a je pe e to ko fun ibelo on si ni o pe ko lo nkan ti e wo ni yana la iyanu o la ise nkan kan o ko si da yin lo bi be ko e wo en ti o ba n dogbon kini ni
1: ah ni bo mo ti fe re yan
0: eyan o fe ku sowo yin die tori awon kan mi ti mo tun se tori olorun o je pe awon yan wa buru won ni so pe awa gbianju adura lodo mi ni won so pe the tenant tin wonu ile afa afa wonu ile tenant ke to ma fe nu tule ki
1: o to ni o to
0: le so eh
1: je mi o yo nda yin ma gbianju tin ba ma re yan ma je ke mo e se afa dada yin o ni ba ju so won yin mo tesi
0: waju e
1: ni sa adura se o
0: e se o
1: mo
0: dupe o
1: mo dupe sir
0: e ba pare kunde La ila ila nta subana kaini kutu mina sori mina La ila ila nta subana kaini kutu mina sori mina La ila ah nkan benu aye o What is it? Hello? Ah ma bi gbo won wo lu

0: Assalamu alaikum. No.
1: Wa alaikum salam.
0: Afa.
1: Ah, error yawa.
0: Error sir.
1: E kabo.
0: E se on ojo.
1: E wo Olorun ja fi wo pe fun.
0: Wo e mo binu pe mi raye wa kin lati joy fun te se fun.
1: Ah, o ti o.
0: Mo pe ba le mi, in gboro ko gboro ka mi pe bo se tari jade nsin mo kan pe ah.
1: E kwa fomo niyan si eh be se se na da eh ikoro ikoro lodo afa yo ni itumo to po si awon ta jo nlonu ni na e si mo pe yara merin to ku kikida awon orufo ni an gbe be won e si igba ti a
0: won le ni fomo odo na ko fogbon se
1: aye afa o bo lo turari o afa o an turun o won ogboru eri mi kale ko tin se ti e won se le san kankan ni bi ko je pe yo de sakani odo won ori panu ni bi ti mo ra gba ina ni mo sa gbogbo ti mo sa si
0: Totori die yi.
1: Ami, ami.
0: Afa.
1: E pele.
0: Ewo. In te fun mi lojo yin.
1: Bo wa ni?
0: Ti ri lo.
1: Eh?
0: Afa mi ti ri lo.
1: Ah, e si wa lori e lati gbai na.
0: Si wa lori e.
1: Ah.
0: Si wa lori e. Mo ti sato tun sasu si tan mo fe rojo fun.
1: O njo bi eni pe eh oro yi o fe kan lara o.
0: Ah, afa. Leyin le so bayi. Kini o ka mi lara? Imi ina njo mi labi aso eni ko ka mi lara.
1: Ah. Ina un boya ko le fin o.
0: Afa, kin re ni ba mi lo. Ara ta wo mo fe lo ba yi pe ko kan ba mi ko fi nkan sori sori sori omo lu abi e ko fi ba mi lo. Ku mi ri. Ba le mi ko gbo. E wo ise ni mo fi pamo lati joy. Ko si bi ti mi mo kan mo fe le ma toju e sabi awo tele.
1: Eh, ki a ni sise bayi o tori n temi nru. Ah! E wo ah un o fe sin lona.
0: Ah,
1: won fe sin lona. Ibada te ba le ri ogbon da. Ke ri ti bi ti pe ya ke ba oko yin soro bi tan ti gbo. So won e mu nkan kan bi o ti lile.
0: Ko si nkan tin mu. Ko mi o mo tin mu ko mo faji se ko mo nkan ko kan sa wa mi sa. O wa ni santi e bi ka lo te mu kan beyin se mi ma da si. Bo e bi ko yin kin 40 ro yo ka si nta si gbo ko se.
1: Mi ba ni tan yin ogbon odigi afika wokun o.
0: O ti su mi.
1: Ogbon odigi afika wokun.
0: Abi afa abi le ran mi lowo ni.
1: Kewi.
0: Oh. Afa mi ati lo ma wa.
1: Ah.
0: Ko li ko se ti keta ogbon wa.
1: Ah.
0: Asiri lo ma je.
1: Ya wa.
0: Ah.
1: Ninu ile kan na
0: afa e gbe kuro lori
1: ninu ile kan
0: na se be mo mo bo se njo mi lara si
1: emi e wa je leke mo yo
0: ala awu afa e wo ma so be e se mo pe ti bere kini ko ni dake pari esi be o ejo iwuri ti na ni pe ke ri mi ki lo yin ke ma mo pe eyin ona yin lo Olorun gba fun to gbadura mi ejo ejo afa ejo kan soro
1: se gbo temi Olorun ni da wahala se yin lagbada emi re e ri mi tan mo si so gbelaga won e se fitinati
0: mo se won ala won afa da okun mo je okun bayi
1: egbo e ko sikoju yin
0: mo ti fe ronu ku e sa nu mi
1: mo lo lu ki fe mi na iya wa se egbo alaye mi
0: ko si to sele ala mo ile wa mi ko se ni ti o mo
1: eleha meta ni nbe nu le mi yara meji la nlo to ba wa ja si wi pe wa wa kogibo sakara nisin ilu wa dun bode
0: se bi gbogbo won mo njade
1: e do
0: iru nisin bo se wa bi bayi nisin mo pe won sin le eh afa ije kun
1: ah ele ameji kiri o fi kan kiri ora lo
0: mi ori kun le mu wa e so e sha
1: e dakun ti omo e ti omo ta nreti ijoba wa de o ko ta ni omo je ti oko yin ni abi temi
0: ah ebe mi ati yo jomo
1: ko ah woni ajoko so loruko
0: ebe eh eyin na wa nu awon ti o joko lojo yen
1: so lo so mo se bi elesi keji leyin
0: afa
1: eh
0: afa ejo mo laarin ara wa ni to ba fi le sele
1: agbako mo de
0: agbako koko si
1: agbako mo de
0: afa o ti su mi afa o ti su mi so na mi afa
1: eye oju no si roju sanu abi ku ru ki wa le le bayi nisin
0: eh
1: ni roju sanu oda edake enuju yinu enuju yinu ani enuju yinu
0: mi
1: olorun olorun ni inu ile rika oko irun kan baye kan to kan mi wa o lo to ni nbe laniyan mi pe won fe yawo elekeri kesi la na bayi eh
0: awo esa sanu mi ni o esanu mi ni
1: oda iya mi seju kan na
0: o ti gbo
1: iya mi seju kan na
0: ti gbo ese
1: baba yo dasola wa ah o da bi ku inu ogba da die bayi nisin sugbon ah Olorun e mo ru oko tiyan lo tiyan de pada bayi o
0: eh a lo bo le lo a lo ye ni lagbara Olorun
1: eh wa pale kon de ngba na e pale kon de
0: mo ti pade ese afa.

0: 32 FM 94.9.
1: Yo babo won ni kogo kogo bayi la gbo won alagogo dugbe dugbe la bo won akiringbe ele men o e ku dede asiko yi e ti mo wi pe be ba ti gbo mi e mo pe nkan to lapere oni mo mu wa kesi ni ti mo mu wa loni baba oloye ewe nji adubi otun oluawo le ibadan kafata are atura worldwide awon ni mo gbe wa fun toni ibere tawon eyan bere lotun losi oni mo gbe won wa fun koto di pe won ma down bere eje ki baba ki won ko ki wa na
2: mo ki gbogbo omo ko tu ojere ti ngbo mi o eti te fi ngbo mi eti na oni di aisan ti ogbogun olohun oni fi gbe wa de ifa olohun iba eyan iba gbogbo ori ade ti ngbo emi are atura jake jado wo gbogbo opinle oyo ka de ope lori o ki ba to pe lese ki ese oba ko jo oko ba pe kan rin kese aboyin ole won o ma bi were en to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde ara yo ma je fun gbogbo wa o ewe nje adubi luruko temi alase ati oludasile ile itoju ewe nje adubi traditional clinic ile ti olohun oba je oniwo san be olu ile ise mi wa ni adugo oke ofa baba asale ibadan gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin lo si gate oje e so kale lo ja oje e rin saarin oja ni bi won tin ta eni ke gbe okada oke ofa baba asale e ri akomona wa lowo otun be ba de baba asale eni le oloye ewe nje adubi le nlo ero bani soro tele pe mi si 080-332-601-41 080-332-601-41 tabi 082-53-45-9223 080-53-45-9223
1: e seun baba wa oloye ewe nje adubi agbe fagori te ai bo ti aja pe o le die ka to ri gbe wa baba pe a fe bere nkan kan lowo yin o ai o se se ko je pe gba na lawon iru le mo da won lo nlo sugba loni ta lanfani ati gbe yin wa yi baba nkan kan sele lasiko ta wa yi to je kayefi bo me ke ba gbona won ani kokoro ara ni bo ba si sagbalagba na lo ba te won a lo gbele ni edakun ati gbona ara ati kokoro ara atogbele kini ma fa
2: ese olotu kokoro ara nile yoruba akoko won ma bi ma wa omode le jogun re ninu eje iya tabi baba ta ba ti wa ndagba kokoro yo ma ba omi ati eje ara wa dagba pupo e ma wa ye npa pe keyan ma wa ni omo toto ka ko nje sinu abo to ba doti ka fi omi to doti ka fi se onje ajeju epa ajeju esuru ajeju obi gege bon baba wa se ma fi nko wa a ma fa kokoro ara awon kan ti ma fa kokoro ara po ile ita si le koko sare mu wa nbenu
1: orisirisi kokoro ara lo wa
2: beni
1: ta le mo die nbe ko to di pe a wa bere ona abayo
2: ese olotu kokoro po repete sugbe ile itoje koko na ni kokoro kan ti awon baba wa npe ni narun ajakoko elewu gbedu nile yoruba awa ti e lo kokan ta wa pe lori ko odo ti
1: ba
2: la kanan ta mo ti ye ni kokoro ta mo ti ye won oju bi ori abere bayi lo ti ta mo ti ye ba ta yan ta fa o yo gbe wu lorun eyan itumo ta fi wa npe nta mo ti ye ni pe kokoro eyo kan ta nda igba arun sinu ara ti kokoro ba loko du okun to gbe eje lati di okan wa sinu opolo
1: ayo
2: lasiko oju omo su oju omo wu bye bye oju omo sokun batakun ta ma wo nkan funfun gbo lo kan ta keyan kan ma di meji loju eni telomi ba mu bairo lowo owo re o wo nkoko mo bairo ni telomi o ba lo glass ko le kawe tomo odun me la mi ba n se exam lowo lewe oju re omo su ni e ri pe ta ba ti je lataro di bi ago meji osan oju omo su ni baba si ti je won oju won la le kedere order gege bi full light moto ti ori na daada ti e wa ni won lo change omi ori battery re ina moto won la le kedere
1: won le kedere
2: gege be ni eni toju nsu toju ngo bye bye toju ngo ne pepen pe inu omi ateje ni kokoro ti ndam omi ateje na la si fi nje eyan ti eyan ba ti ni ru aisan bayi ko gba pe kokoro ara ni oju ti ntana yin yin yin ntojo na baba wa fi nweun ini a fi npe ni ina orun nile yoruba ajaka oko gbogbo bi teje ba ti n gbe kokoro ide nu ara e mo da be mo to ba ku la port loni apo si ni obo si lola orikerike ara kikara iru ara yunyun ara jijaje tabi ara tita abala ori kan le mo fo ni ta keti eni mo oye ta ka ya mo lu pipipi ka to rin bi opo na meta ko mo re ni lati nu wa ese wo nle jakiti igbadi le file omi so papo mo opo eyin ka ti mo pe kokoro ile o ti kenu bo omi ati eje ara wa
1: baba wa mo fowo atomodin lenu won seju si mi loke. Et j'ai pas cette année.

0: Oba ti soro doro fun gbogbo so soro.
1: Cheba doba gori te o.
2: E se bagbagba. Kaye wa. Safojudi e se bagbagba.
0: Ari iro ala oba alalede orun.
1: Oba na tun.
0: Adigun somo oba alase kaye oba gbo koja ogbo. Akemo bi oju arinan juran lo poro somo lete oba se ni bo ti fe. Oba na oba oni eleyin emeyin pari pari ola ominira oro. Olufi ni mona oji logo sogo oba arinan juran lo. Oba agba oba ojo oba aseju oba wakati oba gbangba oba gbangba oba mi agbalagba. Oni gbogbo ile kile alaafin orun ati taye le kan soso. Eru re yo mi ba ojo nro ni fe ko de mo da keke be ba bo lohun oba mi lere ani mo ya sha u bo se we mi le mi sola mi ibade ni du to edo re gbo ibani efon ju to edo re odan ibala lage mo tere dunjo ni to je pe gbogbo aso to ba wu ta lage mo bayi ni di ta lage mo
2: to ba le tente yen e se bagbagba
0: ibala ja tun to gboro o se ba eleshin to nte kan lese
1: eri iya na o tun se ba
0: agbe to jako ti ojuba ku ekue nlo ko sa lojugun olojo oni mojuba ki ba mi omo ise o mo se ba agba mo se ba omode mo se ba ara waju
1: omode o te ri ba fagba
0: ehe
1: o le se un tagba un se
0: miliki express miliki lori express mo se be ti mo tun gbede loni loni kenke luke
1: omode o
0: Ikani 32 FM 94.9 949 len se be te ngbo yi Wahid Shola oro labi presenter loruko mi
1: awon kan ti kokorin si waju o
0: ehe
1: ipe ati edaye iba won to ti
0: iko ye so mi tun de loni o ma gbonyun aporogun jo

32FM 949 le se be ten gbola koko yi why di shola orola bi presenter lo call me iko yi eso tun de loni o ma gbon yi aporogun jo mo de apo to nleru won oni ban rogun lai lai ofa to nleru won oni ban yena omogun losan omo le loru ole asoko tewo ma ko o ni bi ka ro mo to da ka ma mu sayani kulukulu se ojo ti ba luwe se wowo loni ama lo si ibiti afadagbe eto ro si lose to lo lori oro orilede Nigeria tan ba lo tan ba bo wa ati so nipa aguyi ironsi ati so nipa ku to sele e to maguyi ironsi ku nbe leyin aguyi ironsi ki wa ni imbo lona tu kan na nibo ni rin ajo kan leyin aguyi ironsi lodun 1966 July 1966 leyin igba ti won ni aguyi ironsi won na ku nbe based on awon nkan to ti sele ni January 15, 1966. Nibo ni won wa gba lo ibe gan la nlo lale yi leyin aguyi ironsi. Amo ko to di be, eri pe mi o kokko da lujo bo

0: ase ami ase edumare seri loni ose to lo ta ja so lori story yen loni la wa mu loni kenke luke ta wonu e lo loni rabaji gan loni se riru ede
1: gogore osan o tin ti foju mi ri o kale to le mi ni mo gbodo si
0: orin kan be ti mo feran dada leyin ele la se be ta gbe wole ti gogbo mo do to mi alagbanyu gbanyu gba eni ki lori ohun mmm ni alhaji wasiu pasuma ijoba ni ijoba fuji oko mmm won ri ko o dun to mi alagbanyu gbanyu gba ohun la se be ta gbe si laipe laijina ni isin ewo ikani 32 fm 949 feyin e se be te ngbo lakoko yi o mmm da lapa bi e ja gbe wole e le nbe won o e ku ikale

0: omo bo da laide anko won duro kakaraka sori TikTok ni pe lale ajo gbotan ti e pari ni
1: ati le di te wa ni so o le ju emi kan mo pe won pada ni omo ton so
0: e ti mo pe bago mokanla ba se be to ro kan gola bere tan ṣugbọn lale yi sun si owo eyin die awa ko se awon faaji bi melo kan eyin faaji yen awa move on o ti yeyin
1: lola ba de loruko mi
0: e pe what next ni bo gan lo ku si n bo gan lo ku si

0: kan ni mo ma ni ti mo fe se example re. Example e okan leyin example yen a mo lo sori storytelling toni.
1: Kanu oni to nje gbadun.
0: Seri awon argument kan tin lo lori social media laarin awon sport lovers. Awon ti won feran sport dada. Any miliki eje a fi sport miliki eje kin fi sport kin fi gbe ohun ti mo fe mu wa lale yi opolopo awon eyan ma so pe Ronaldo is the goat o ewure ni Messi awon ko so pe Messi is the goat ni me o o ni ekegbe ondo ondo a so pe ekegbe pe ekegbe o ni Cristiano Ronaldo argument yen controversy yen o nlo repete lori lodo awon sport lovers amon kini kan ni mo wa ri Messi score hat trick gbogbo aye gbogbo e nlo repete o tun score brace bi meji gbogbo e tun lo repete Ronaldo ko ko score lala koko bo wa de lekeji gbogbo aye lo fe wo second one yen wi pe bi Ronaldo ba score eleyi a le mo wi pe eleyi ekegbe gidi ni ewure lasan ti ki se GOAT in capital letter to ni dot laarin amo ni je yi arakunrin yi koko mu first go afi wine second go afi wine gbo awon ti won pe lekegbe pata ni won be si ni so wi pe e je ka awon mejeji they are both goats kan kan le ke meju kan lo ni ibo gan ni mo n lo gangan lale ninu oro goat ko se goat awon kan ni mo fe ka mu lara football players generally papa julo awon ti won je successful strikers awon to je wi pe owo waju ni won mo gba ka won o wo net ki won mi awon ni ti won amo je kin lo Ronaldo Cristiano Ronaldo Alvaro Soda Santos abi bo na se mo wi Ronaldo awon mo boda laide na le pe dada ba won amo je ka mu ogbon kan ka mu ko lara Ronaldo ele ka ri Ronaldo gege bi ara wa ta ni afojusun ani bi kan ta fe de ani bi kan ta fe lo ani achievement kan ta fe make ninu aye ani ipa kan ta fe ko ani imprint kan ta fe fi sile ani sticker kan ta fe le sinu aye wi pe baba ti kuro nbi tan a fe mo ri kini yi aye mo ri wi pe lagbaja lo se kini yi ije je mo wi pe ara won kan to le je keyin o niru nkan be ninu aye ni won pe ni positioning bembe e ba si wo football te wo awon striker yen ninu awon nkan ti a fi mo a good striker see a bad striker ni se nkan ti won se pelu ball nigba ti ball wa lese won o ti won se pelu football ball yen nigba ti ball o si lese won ni eni bo lo se ri be ba wo goal akoko ti Cristiano Ronaldo to score lojo tan so eyin te ba mo ball te ba wo ball e ma binu o amo in pada salaye e ti oye gbogbo wa patapata be ba wo bi Cristiano Ronaldo se move ninu box yen kini box na seri football feyin te kin wo ball seri football ibi ti goalie ma nbe hun ti goal post ma nbe tin irin kan odu ohun ẹ ni waju yen won fa awon ilabi meji kan sibe awon ila kan be ni waju go post fun ara re kan wa wa to tobi ni waju e bayi se la won mejeji yen o to ma determine boya striker o score tabi ko ni score nigba mi o ma ni se pelu bawo ni striker yen se rin ninu box yen bawo lo se n position ara re ninu box yen lati ri daju wi pe ohun wole ohun score se wa ri Cristiano Ronaldo bi ball o ba si lese re o lawon ibi ti o lo position ara re si ki ball ohun le de ba layo o lawon ibi ti o nawo si pe ibe ohun ni ko ba mi gba si tori ibi ti mo duo si idandan lasan ni ibi iko mo fe wa sori waju yen gangan ni ko gba si lo wa position ara re debi wi pe awon defender tan fe mu won ni mo bi to fe rin si gan igba ti o ba fi yo foki lekan na ke to laju ke to diju awon ti mi o ti lo se su celebration ewure na gege bi omo niyan to ni afojusun ibi to nlo ninu aye nigba mi ki se igba ti opportunity yen ba de owo e tan lo se mo mura to mo gbon jijo kijo pe ki mo fe for opportunity yi se na bawo lo se prepare fun opportunity yen iyen ni movement ninu box gege bi striker bawo lo se prepare for opportunity Ove ka so po ti e di broadcaster o di broadcaster be ma soro lori afefe
1: trouble o kin se pe
0: ki la won eto to ti se sile fun opportunity yen bo ba de ti o wa ni mo fowo ori pe ah tori olohun tori olohun bo mu fe gbe kini igba bayi bawo lo se refresh brain e sile si awon nkan kan wo lo ti se awon mi wo lo ti pon le dongbe ise gba to opportunity ba wa de bo o kan ba ballu lese re na ni oni mo bo se ko lo o mo bi ti goalkeeper fi si o ma won bi to ye ko un to ye ko se opportunity o to de opportunity on wa de tan o wa kan wo o n wo before you know it opportunity yo ku lo o ti yo ku lowo re goalkeeper ti bo nbe defender bi meji ti bu omo le ori ide iyogbon kan ti mo fe ka ko lara awon strikers to da awon bi Gyokeres

0: drogba eri pe didi drogba yo mo wo yan yan yan bi o le ba wo tun to wo si o to ba fi le mu ko gbe ball ohun si aya o ti tan
1: papi ko to ni aye mo ngade ba
0: gbo ero kan awon player ti won ba play ni wi pe e se aje ki ball wi ko daya didi drogba so ba ti di aya ti didi drogba ba tan mo lara o to laju ko to diju o ti ba ball ohun ninu awon
1: to ba wo di
0: e yun ni positioning ati wi pe o mo selling point e o ma n pe kini kan ni unique selling point unique selling point ti di drogba ni pe ti ball ohun ba ti di aya ti ti e inu awon ni nlo ba ba gba 13 iru e e ba 9 inu awon kini unique selling point ti ti e gege bi eyan to nibi tin lo ninu aye
1: ori ikata ye n ba lenu ti o
0: kini unique selling point ti e te ba wo awon eyan bi
1: lati soro po we tun pita
2: aladi
0: Lionel Messi unique selling point e ni wi pe o ni energy o le dribble yo mo yo poro poro mo yin lowo ni ke unique selling point ti e niyan o mo pe ko si bona se le dito ohun o ri aye lati gba be koja iyen o kin se unique selling point Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo yo oro e dabi oni bembe ni ori oni bembe ni o wa aye fun ra re loju agbo o se le wo ka gbo ohun ori ko dito oni bembe o wa yo wa space fun ra re lati ri daju pe ohun score lati ri daju pe ohun ri lu ohun lu fun ara re unique selling point what is your unique selling point kini nkan taye fe gbe wa fun o ti o dowo mo lo
1: Ounjẹ
0: pe o kan gbegbe si aye re lai ni unique selling point ero ni won tele bi tawon eyan ba ti so pe nta bayi ni AI laye tun se bayi o AI yen na ni wo fe ma se
1: aye ma ni
0: o ba tun do la tojo pe kini kan tun ta o ti e se AI o ibe na lo tun ma sa lo po fe ma lo kini unique selling point e kini to fe se la gan ninu aye to fe se la o ti mo bo lo se fe debe awon eyan ti won se cameraman po ni gboro aye iwo na fe join awon cameraman kilo fe se yato sawon to ku ti won fi so wi pe iro o eh Mr A cameraman la fe lo gbe ba e se Mr B unique selling point Ibrahimovic
1: aye wa so pe alu
0: e ri pe o ga daada unique selling point ti enu e sa gba sori e yo score
1: mo de so mi adura
0: e gba sori e yo score arakunrin kan be player na lohun na Robin van Persie Oh na ni unique selling point kan e sa gba bo yen ko lo lologido ni waju e yo ri pe ohun sare le ba ball ohun o ni kanle ti o fi gba wole Belgium versus kini kan 2010 ko niyan ti won gba ball ohun to lo bayi to si fo to fori to fori le wole unique selling point kini personal unique selling point e gege bi anything show gege bi eni tin ta tin ra gege bi eni tin showo ninu aye

0: Chen consolidate bi te wa. Chen ina consolidate consolidation. Happy birthday ojo mi ayinde o. E ba se ndarapo mo wa 32 FM 94.9. Le se be ten gbo la koko yi. Wahid Shola oro la bi presenter loruko. Miliki Express eleyi. Baba fi ri iseju bi merin bi meji sisin. A mo gbera nle lati lo sinu itan ti mo mu wa lale.
1: Soroju ni le ran enu ni le dake. Bori fami ni le itopo won lo keran atokunrin atobirin. Gbogbo won lo
0: ka. Eje kin title e ni a young general called Gowon.
1: Soroju ni ayide o.
0: Abi kin so pe a young general named Gowon. Tani Gowon gan se. Bo ni Gowon se debe. Kini to gbe Gowon debe. Ibe la nlo laipe laiji na ona la se be ta tatare lo sinu e boni ba tenu bodo to nlo ni isin abere na niyan lo ni rabajik enle mewe ku ikale

ati pe ninu awon to je wi pe leyin igba ti awon olo awon ti won je oyinbo ti won ko angara awon pa won lo ninu awon ti won ran lo oke okun ti won wa loke okun ni Sandhurst ni Britain lati lo ko imo ku imo inu won ni Yakubu Gowon inu won ni nbe Yakubu Gowon won ri gege bi enikan to ni discipline enikan tara re bale enikan ti ki kan dede huwa nitori ipa kan fe huwa sa gbogbo awon kini wonyi lo mu ki enu mo kunrun pe eni ti o je head of state to kan re ati wipe lakoko igba ti counter coup yi nsele lowo ohun na lo tun je chief of army staff labe isejoba aguyi ironsi ohun na lo je chief of army staff labe isejoba aguyi ironsi bo tile je pe ko fe lowo tabi ka so pe ko wa directly involved ninu isejoba ninu iditegbajoba to waye to gbe agun yi irun si kuro nbe ara awon idini yi ti o fi je okan ninu awon candidate ti won wo wi pe yo lanfani lati je eni ti o ma joko lori ite gege bi next president

eni ti o le da alaafia pada wa sorilede Nigeria ibere ti wan be lo wa re ni pe se mo tosha se mo to se mo lagbara yi se mo to gbangba sun loye

kan ni awon Ibo to je awon Ibo orile ede Nigeria ti gbogbo wa mo won si amo wi pe awon Ibo won je awon ti won ma te pamose won ni system ti won fi sise to je wi pe latodo oga kan so ga keji won ti won oni bi won se ma se ti won pass here from one person to another to je wi pe won si ma lanfani ati ma keko aba so nipa keyin o farajin lati sise keyin o ma ririn ajo lati bi kan lo si bi kan lati lo sise showo awon Ibo la ba nbe to poju

oro ti wa di wipe Lieutenant Colonel Ojukwu ti nwo wipe o da on ti o sele ni wipe Afrika kuro labe isejoba kan ti won pe lorilede Nigeria kada ijoba ti wa le ni toro da bi pe abo wa ko to abo wa oduro labe isejoba kan ta npe ni Nigeria yo. This Federal Republic of Nigeria o da bi igba ti ko fe federal mo o eje ki adaduro awon oro yen tin se be in tin kun orisirisi attempt ni orilede Nigeria se lati ri daju wi pe oro secession yi pe ko wa si imuse ninu awon attempt ti won make oni aburi meeting to sele ni orilede Ghana. Kini aburi meeting wa fun gan na oro ti di pe o dabi wa tori lede Nigeria nigba na lohun ko duro fun alaafia to peye mo eru nba to nile eru nba talejo but that meeting yi e trust e wo trust mi o trust e a le ni ni south e le so pe a fe se nkan fun ni a le duro north e le so pe a fe se nkan fun ni a le duro ni odo wa ni bi e le so pe a fe o da e ja mo lorilede Ghana ka lo se meeting on be won wa lo sibi kan ti won pe ni aburi ni Ghana lodun 1967 igba ti won fi daburi lodun 1967 yi awon apa kini won joko awon apa keji won se be won joko moro lati bi ti oro ti sele won discuss e jo so o da ala tori alaafia la se wa nbi eje ka soro alaafia eje ki a ri daju pe alaafia joba eje ajo o ki wa ni ka se gan bayi ka alaafia o fi joba o won lori sirisi ojo laburi lati ri daju pe won salaye yi

to mumulaya Yakubu go wan lodo ti eni wipe borile ede yo se je kan na ti oni si un ti o fa tenikan o si seed ti o so pe mo nlo ntemi o won o se mo tanfani ba si ti wa fe ya kan lati so wipe won o se mo anfani o wa fe ya mi pe se bawon eleyi ni won lo ti won ri nkan kan se ti awa na nlo awon to mumu lara ojuku ni ti eni wipe awon eyan mi bo ni won se la lafia bo ni a se ni mo jaya lolo labe ilu wa bo ni a se ni mo pawa bo la se fe ni fokan bale

kini won oni ye buramuramu neji meji asunrin osi loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o po kokoke o po 32 fm 94.9 am fe ni gba gbogbo aye

Jesus.

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Orúkọ mi ni Orisanmi Morayo. Mo give testimony ni last week. So idi ni ti mo fi so ni last week bi pe gbogbo nkan te pe inira ni mo fi ma nse ti mi o kin fi rorun se nkan te pe inira mo fi nse pe eleyi ti mo wa lenu jo meta igbogbo nkan ti mo wa nse pata pelu irorun ni mo wa nse ngba ti ma ti mo se jade nu ibi bayi ni ojo yen ti mo lo gbowo ti ma fi omo to ti ma wori phone mi mori enikan send 130 si mi ti mi o de lero ti tele mo kan ri to score for the tithe pe ah kin se tithe bedroom mi o pe to yo mba koko se yen nobody mo wa send ti kitchen o mo ni ah mo yin olorun logo tori pe nkan ti mi o ti e lero rara mo dupe lowo olorun authority olorun baba mi sam ojo ohun to fi mo ngon lenu se ti mo dara po mo ijo yi ara ro mi ara tu mi loruko jesu gbogbo eyin time go eri mi ara o ni niyin e ni finira loli aye yin ogun to je emi ti mo duro waju yin ko ni ja yin o loruko jesu
2: ara yi ti de